0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una narito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center.

Isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation. No.
2: Hindi pa nag-showcase. Karami showcase din tayo.
1: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
3: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonan yung mga kasama.
1: Sumurender ka na.
4: Lahat siya nagagalis sa akin. Pero magdodonate tayo ng sandwich. Yung kay, ano, kay Abalos Berger. Balat kayo pala.
1: Okay.
5: Days bago ang Pasko, may sumilip na aginaldo. Tatay Digong Duterte muling nakita sa ICC. Humarap na ang ama sa korte. Susunod kaya ang anak niyang VP. Isang regalo para sa mga nag-enjoy noong martial law. Graft cases kay dating First Lady Imelda Marcos. Natapos? Asa na ang mga tumututol? Napaos? 3/4 nga ba ng Amici Kire pinapababaan ng 2/3 ng votes to impeach? Maglalaro na ba tayo ng The Votes is Shrinking? At mga kaganapan sa Senado, alamin natin sa third in line sa presidential succession. Pero hindi impeachable, ha? The Senate President himself! Tutok na at ihanda ang mga talk sa celebration ng ating second anniversary! Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks! At narito ang ating mga makakatalk, veteran journalist fact-checker Mamichu Marichu Villanueva, ang musikerong Labogado, attorney Jimmy Bondoc, ang kagawad na walang patawad magkomento, Jess Falsis, with our special guest, Senate President Sherwin Gatchalian.
6: Good evening! Wala na tayong paligoy-ligoy. Diretso na po tayo. Labasan tayo ng resibo, Senate President. Welcome po to our show.
7: Thank you, Marichu. Maraming salamat, guys. Thank you for inviting me. Maraming salamat.
6: And now, you are the Senate President. Ang unang naming tatanong po sa inyo, yung doon sa resibo ni Bonoan na sinabi niya may mga wish list kasi 2027 budget ang tag-uusapan ngayon. Tapos lumabas ang expose ni former DPW Secretary about the wish list ng mga senador na minimum

0: 500 million for each senators. Mm-hmm. Ano po ba ang real score nun?
1: Ako, Marichu, buti na tanong mo yan. No? Dahil, for the record, wala akong ganyan na 500 million. Lalo na kay Bunuan. Opo. Dahil never ko siya nakausap sa mga ganitong bagay. Even si Cabral before, never ko siya nakausap. At nung lumabas nga itong issue ng mga in leadership fund, narinig ko lang yan kay Senator Lacson nung pagbalik niya. Mm-hmm. But even prior to Senator Lacson, wala akong naririnig siya ganun.
2: So absolutely untrue. Absolutely untrue.
1: On my part, untrue.
2: Yes, yes. No?
1: On
2: Do my part, untrue. Do you think this destroys the credibility of Sec. Bunuan?
1: Hindi ko alam yung kanyang strategy, no? Hindi ko alam kung ano yung kanyang direction. But at least on my part, wala akong alam sa ganun.
0: Alam mo, Attorney Jimmy, si Senator Gatchalian, ang dating Finance Committee Chairman ng Senate, ng 2026 budget. Kaya ngayon, itong 2026 budget, wala tayong nakikitang problema. And now, Senator JB was our guest last week. Siya ngayon ang chairman ng Finance Committee.
1: Correct.
0: Ano ba mga tips mo, sir? Para kay JB.
1: Mas magaling yun, Marichu. In fact, mas mahigpit yun. For example, in sa confidential funds, talagang iniisa sa niya ngayon yung mga agencies. Mm. Para kung hindi ka karapat dapat magkaroon ng confidential funds, for example, civilian agency ka, hindi ka niya bibigyan. No? And yung mga transparency mechanisms natin, tinuloy ni Senator JB, mas transparent pa. So, mas mabilis yung kanyang pagbibigay ng mga data.
3: Itutuloy po ba niya yung open bycam na ginawa niyo last year?
1: Itutuloy niya yan. But maraming kaming adjustments. Una, gagawin namin mas maaga. Kasi nga, last time was the first time at nag-hold kami. No? Na-re-enact yung budget for 4 days. No? So, ngayon, dahil nga mabagal ang ekonomiya natin, so gusto natin mas maaga yung bycam para hindi ma-re-enact yung budget.
2: Does he share your disdain for unprogrammed appropriations?
1: Yes. In fact, yan ang target namin, no, kung kayang talagang ma-zero yung unprogrammed.
2: Kaya ba?
1: Itatry.
2: Kaya wow. Ba? I mean, I hope so. At least, I'm so against it.
1: At least yung mga items na lump sum, no, hindi na mangyayari yun.
2: Okay, good.
1: Kung meron man unprogrammed, ito na lang yung mga, let's say,
2: foreign assistant.
1: Not even foreign assistant at this time. No? So, for example, insurance, or for example, yung mga pangbayad ng, may mga contingency liabilities, yung mga gano'n.
3: Last year, Ma'am Michu, I remember sa unprogrammed appropriations, may binito si Pangulo tungkol doon sa mga cars or yung sa ating mga Japanese partners.
1: Correct.
3: Mababalik ba yun or paano po solusyonan yun?
1: Actually, non-cash yun. It's a very technical item. Non-cash naman siya. So, ang gagawin na lang, ilalagay na lang sa program budget. This time around.
0: My last question before we go to our patok o putok. Senti, ano po yung gagawin nyo? Kasi nabanggit mo na yung impeachment trial ng Senate at 2027 budget hearings, medyo nagkaka-conflict sa schedule.
1: Yes.
0: Are you still confident there will be no reenacted budget? Kasi gawin nga kayo sa oras.
1: Well, meron kaming 10 days na full day impeachment, no? 10 to sawa. Para lang mahabol namin yung timetable. Kasi ang hinahabol namin, hopefully, before Christmas, matapos na. So, ang another adjustment na ginawa namin, ngayon nagsasession, at pinayagan rin ng Committee on Finance, simultaneous nagkakaroon ng budget. So, yun yung mga adjustments na ginawa namin para makahabol yung budget at makahabol yun yung impeachment.
0: Mayroon talks ng 2027 budget, election budget.
2: Yun.
0: And Senate President is a second-termer Senate. Mm-hmm. Nalalapit na. Ano ba plano mo sa 2028, sir?
1: Wala naman, wala. Ako, ang plano ko ngayon, trabaho lang. I do my job very well. Of course, ma-approve yung budget on time. Mm. At siguraduhin na yung mga legislation rin na importante matapos natin.
3: Political dynasty.
1: Yan ang isang ipupush namin this next coming weeks, no, dahil nga nasa LEDAC bill siya at maraming may clamor na rin dito ng political dynasty and the Supreme Court.
2: Saka priority bill yan nung una pero
1: yes. Nasa LEDAC siya ngayon.
2: Okay.
0: Nabanggit niyo yung political dynasty, mayroong political dynasty ngayon na in trouble sa ombudsman dahil they were asked to explain their side, the Villar brother and sister, and the entire family, former Senator Cynthia Villar and former Senate President Manny Villar. Mm-mm. Ano po ba ang sentiments niyo?
1: Walang importante, Marichu, mabigyan sila ng due process at masunod ang proseso. importante na marinig yung kanilang side, no? At importante rin na yung mga ebidensya ay transparent. No? So due process, importante yan.
2: SP, you, I'm sure you're familiar with my political color. I'll try to be very neutral. Do you still think this is not a

0: Because pa.
1: Pero alam na nila.
0: No? Definitely, na nila. Senator.
2: That will result to postponement of barangay and SK elections, yung yes, sa yes. five-year
1: yes.
2: term.
1: Yes, kasi yung ito, maganda na clarify mo yan, Marichu. Yung current term ngayon ng barangay, counted as a term na yun.
2: Mm. Okay.
1: No? So kung second term ka, no, tapos na yung term mo. So hindi siya magre-reset.
0: No? With all due respect to my colleagues here, no, of course, Senator Wynn, I'm sure your staff or you know na ako, personally, I am opposed to the postponement of the elections. So very curious talaga ang mga tao doon sa sending of the enrolled bill because the president has 30 days to sign it or not to veto it. Mm. Actually, ang problema ko, with all due respect sa Pangulo tsaka sa Malacanang, and to the Congress, no, sana mapadala kagad yung enrolled bill kasi baka matenga yan for 30 days. Yes. Mas lalong walang guidance ang COMELEC kung tumagal na hindi pa pumipirma si Pangulo tapos pwede palang pirmahan niya next month. Diba? Sobrang lapit na. Paano kung pirmahan niya may mga gustong mag-file like Attorney Makalintal. Ito pa kinakalungkot ko. Susulitin ko andito si SP Wynn. First time naghiwalay in a long time ang ating love team na sa trabaho si Senator Risa at Senator Wynn kasi Senator Risa voted nga. No correct. To postpone it over the base. Lungkot na lungkot ako, hiwala yung boto nila.
1: Well, makikita mo rin na kahit na magkasama kami, nasa majority kami, hindi pare-pareho yung position
0: correct.
1: Natin. Hindi
0: ang kinakagulat ko doon, SP, bakit ang mga minority hindi bumoto against the postponement of the barangay elections? That was your chance! DDS minority bloc na arahin ng administrasyon! Bakit hindi nyo nag-vote no to postponement?
2: Political interest. Nagko-converge yung kailang political no interest.
1: Comment. Actually, ang mga bumoto pa against are nasa majority.
0: Yes,
1: so,
0: all five.
1: Makikita natin the dynamics. No? Depende talaga sa issues, depende rin sa
2: alam mo, SPV, naging guest din namin in the past si Sec Rex, your brother.
1: Nakita ko nga. Nakita ko.
2: Umuulan ngayon,
1: mabilis habaga. Mabilis magsalita yun.
2: Hindi, I mean, super.
1: Kasi mabilis magsalita.
2: Mabilis umaksyon. Dahil sa mga ayuda, make actually, sure na yung mga disaster stricken. Yeah. Ang Senado, ang ginagawa, El Nino, long prolonged El Nino.
1: Next week, we created a new ad hoc committee. It's called RICE. And this will focus on the economic aspects of our country, especially in slowdown. Ang bagal ng economy natin. Pag hindi natin ma-jumpstart to, magkakaroon tayo ng problema sa collection and it will cascade.
0: This Thursday,
1: we'll start the hearing already.
0: Okay. Rotating brownouts, SP, sa Visayas.
1: Sa Visayas,
0: region.
1: Yes. Visayas, Mindanao. At tumaas pa yung presyo ng kuryente doon to 19 pesos.
2: Yeah.
1: No? So how can you survive kung 19 pesos per kilowatt hour? No? So those are the things we'll be looking at.
2: On those things, let's view the political quickies, our favorite portion, POCU. Ano ang say ng mga Tweety Birds ninyo? Unahin natin si Attorney Jess.
0: Oh well, with all due respect to our guests, I think the Senate will vote to lower the threshold. And fearless forecast din, I think the Supreme Court will say it's a political question. And I, thank you.
2: Attorney Jimmy, what's your POCU?
3: Unfortunately, yan din ang aking prediction. For sure na talagang bababa na yung threshold. At ang fearless forecast ko rin, it will cascade into all other similar worded provisions in the Constitution. Therefore, mababali na po lahat ng denominator sa buong Constitution to suit the capricious and whimsical decisions of the admin. And I thank you.
2: I won't ask the threshold.
1: Hindi ako pwedeng,
2: I won't ask the threshold.
1: Dyan, pass ako dyan.
0: Different deductions.
2: Ano ba ang chances ng Winry? diba?
0: Are you single, SP?
1: Single ako.
3: Chief Justice.
1: Pareho kami ni Chief Justice.
3: Pareho kami single, oh.
1: Doble lang yung edad niya sa akin.
3: May jump pa rin.
2: Ano na lang ang chances na mapapasa o parang political forecast na mapapasa ang political dynasty within this year?
1: Sa House, pasado na.
2: Yes.
1: No? So sa Senate, we're pushing for that. Hopefully, mapas namin yan before the break. Ang magiging challenge, admittedly, will be the bicam. Kasi malayo yung aming version.
2: Yeah.
1: Pero kausap ko naman yung mga congressmen, like last night, kausap ko yung mga congressmen friends natin. may push rin to come together.
0: Sana kung gano'ng kabilis na pasa yung BSK postponement, gano'n din kabilis yung pagpasa ng anti-political dynasty.
3: Pero yung sa Baikal, palagay nyo, hindi na mangyayari yung mga insertions na biglang blanco nagkaroon ng laman.
1: Sa okay. Budget, oh, hindi na mangyayari.
3: Kasi nangyayari yan dati.
1: Mangyayari.
2: Let me have the last word because overtime na tayo.
0: Of course.
2: Maraming salamat po, SPV.
1: Thank you, sir. Guys. Thank you,
3: sir,
1: Jimmy.
3: Thank you.
2: Attorney Jeff.
1: Thank you, Jeff.
2: Good luck.
1: Referee dito.
2: Kaya nga po sir, ako po muli si Maritza Villanueva, may seka sa politika dito sa Politico Talk.
4: Pabor naman ako nang bumoto sila dahil kabilang naman sila sa mga senador pa. Hindi pa naman natatanggal sa pagka-senador ang mga iyon at proceeding pa yung kaso para sa kanila. Magiging unfair sa mga senador na pumapasok dahil wala sila eh.
5: Para sa akin, ano, hindi ako pabor sa makaboto sila. Hindi naman sa inaalisan ko sila ng kakayahan. Kasi ang para sa akin, yung mahalaga yung pagboto ng impeachment trial. Kasi yung presence mo dun sa loob ng Senado is mahalaga para sa ating mga Pilipino.
6: Ayun po, so hindi ako pabor with the thought na paboto yung mga absent na Senator George. Kasi in the first place, you're not there. So, ano yung magiging basis mo to make a vote kung wala ka namang backup na information or hindi mo naman talaga nabasa yung mga evidences or yung ibang presented facts na ipinibigay sa every Senator George.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang, ha?
4: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
5: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
4: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
5: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
6: Politico Nightly. This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
7: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
8: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
9: Actually, mahirap patunayan.
10: The paper trail catches the lawyer.
6: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
11: Abogado Thursday,
12: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
13: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
6: Get ready.
13: It's time to keep your eyes on the prize.
6: Be prepared.
13: On The Scorecard tonight.
6: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
13: Where sports is our business and business is our sport.
6: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.

0: kay Rami ng winasak, natahanan kay Rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukso. Welcome to Millionaire! Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition na

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, the former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang The Commanders. Magandang hapon po muli. Bigyang daan muna natin ngayong hapon ang naganap na shooting incident sa isang paaralan sa Banga, South Cotabato. Makakausap natin ang ating reporter mula sa linya ng telepono ng in-command, Omar Abubakar. Omar, kumusta na? Ano ang sitwasyon natin dyan sa lugar mo?
1: Tuloy ngayon ang investigasyon ng Banga PNP sa nangyaring pamaril sa loob ng Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Anim ang naiulat na nasawi at 17 ang sugatan sa ulat ng DSWD, habang sa PDRMO sa South Cotabato, 3 ang nasawi at 6 ang sugatan. Nagkainitan o mano ang dalawang estudyante na kapwa may mga armas. Kung isang barilan kung saan nagdamay ang ibang estudyante, patay ang sos patapos magbaril sa sarili habang naisugod sa pagumutan ang mga sugatan. Yan ang pinakalit ni General mula sa South Cotabato, Omar Abubakar.
0: Maraming salamat, Omar. Kumuha naman tayo ng update sa ongoing budget deliberations sa Kongreso. Reporting live mula sa House of Representatives, in command, Isaiah Mirafuentes. Isaiah, magandang hapon.
2: Yes, Commander, nagpapatuloy pa nga rin ang budget deliberations sa plenaryo ng Kamara at kasalukuyan niyang isinasala ngayon ang iba't ibang mga ahensya. Samantala, kabilang nga sa dumaan na sa committee level ay ang budget ng Department of National Defense na abot sa 324.6 billion pesos. Commander, mas mataas yan ang higit sa 18 billion peso kumpara sa kasalukuyang budget nila na 305 billion pesos. Kabilang sa mga sakop ng DND ang Office of Civil Defense na sila ang may tuturing na first responder kapag may sakuna sa bansa. Ayon mismo kay Defense Secretary Gibocho Doro, target nila na mas palakasin pa ang resiliency ng bansa kapag may sakuna. Gusto rin nilang paigtingin ang logistics sa mga tulong na ihahatid sa ating mga kababayan. Samantala, Commander, base nga doon sa proposed budget no, na para sa Department of National Defense, 10 bilyon ang ilalaan nila dyan para sa mga tinatawag na civilian bureaus na kung saan nga sakop niya ng Office of Civil Defense. Commander.
0: Maraming salamat, Isaiah. Nag-uulat live sa House of Representatives dyan sa Quezon City. Maganda itong topic natin ngayon. Ako ay one-man army ngayong hapon na ito at nabanggit kanina ni Isaiah na tinalakay ngayong hapon sa House of Representatives itong budget nga at timely itong pag-uusapan natin dahil itong ang ating topic this afternoon is about the big one. So, sa ating mga manonood, very interesting po ang topic natin today, the big one. Ano nga ba ang inaasahan natin sa magaganap, kung sakasakaling darating nga ba at magaganap nga po itong kinakatakutan nating the big one. Sino ba sa mga responsable nating mga ahensya ang unang-unang dapat tumugon at ano ang gagawin ng ating mga kababayan kung sakasakaling ang tatama sa atin itong the big one. Saan ang seryosong usapan ito, ano ang dapat nating gawing preparasyon at marami tayong dalawang bisita natin ngayon na igaguide tayo at sasabihin kung ano nga ba dapat talaga ang ating gagawin. Patuloy po kayong tumutok, mapapanood po kami sa Abante News Simulcast sa Billionaire News Channel mula alas 6 sa alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Magbabalik po ang inyong The Commanders.

0: experience yung malalakas na lindol at yung dinadaanan ng West Valley Fault ay itong nasa Quezon City, meron sa Cavite, meron part sa Bulacan, and even meron din part sa Laguna. So pag pinag-uusapan po natin yun, no, itong mga area na to, since dito dadaan yung, dito dumadaan or nakalinya yung West Valley Fault, posible na maka-experience sila ng mga iba't ibang klaseng hazard ng lindol. Pag pinag-uusapan natin yung hazard na lindol, merong lima yan. Una, meron tayong ground rupture. Pag pinag-uusapan natin ang ground rupture, sir, kung nasa ibabaw ka ng fault, gumalaw yung fault na yon, kasi yung mga fault natin nasa ilalim ng lupa eh. So pag gumalaw yung fault na yon, masyadong malakas, posibleng mag-manifest or makita yung fault na yun sa ibabaw ng lupa. So kung may bahay doon or building na nasa ibabaw ng lupa na yon, posibleng bumitak or masira or mahati. Meron din tayong pinag-uusapan na ground shaking. Itong ground shaking, usually na experience natin, no, malakas sa pagyanig. Pag sa West Valley Fault, ang ina-expect natin ng mga, since magnitude 7.2, mga intensity 8. Ano yung may experience natin pag intensity 8? Pag intensity 8, malakas na ground shaking, ang effect sa mga building, posibleng may mga masirang building, lalo na kung hindi maayos ang pagkakagawa. Kung may mga bahay naman, ay may mga parte naman sa bahay natin na hindi rin maayos yung pagkakagawa, or meron tayong cabinet na hindi masyadong maayos yung pagkakalagay, may mga nakasabit, posibleng maglaglagan yun kasi sobrang lakas ng
1: mayuyugyug talaga siya.
0: Mayuyugyug po talaga siya. Meron din tayong isang hazard na pinag-uusapan na liquefaction. Pag liquefaction naman po, ito yung mga area na tinatawag natin na liquefaction prone area. Pag ang building nandun sa ibabaw na yun, sa sobrang lakas ng shaking, lalambot, malulus yung sediment, lalabas ito, at yung integrity ng building na integrity ng lupa na hawakan yung building, mawawala to the point na it's either magtotopple or tutumba yung building. Meron din tayo pinag-uusapan na hazard na landslide. Pag landslide na pinag-uusapan natin, malakas na shaking, posibleng gumuho ang mga lupa galing sa mga bundok. And lastly, tsunami. Pag ang lindol naman ay nangyari or nakita nangyari sa dagat or sa ilalim ng dagat, sobrang lakas, posibleng ma-disturb yung seabed, posibleng magkaroon ng tsunami. So yung mga hazard na yun, yung somehow tinitingnan natin for a major earthquake. Pero dito naman sa Metro Manila, since sa pinag-uusapan natin ay magnitude 7.2, hindi natin ina-expect yung
1: tsunami.
0: So nandun
1: at
0: lang
1: landslide.
0: Tayo. May mga parte sa Metro Manila or sa Quezon City na may mga mabundok. Like sa, meron din sa Rizal,
2: sa
0: mga
2: Rizal,
0: mabundok.
2: So, yeah, kasi malapit sa Quezon City.
0: So possible yung mga
1: yun. Kumbaga, we're talking of the big one here in Metro Manila, Bench, ano?
0: Yes po.
1: So nandun yung sinabi mong shaking or yung liquefaction. Ano ang kandaan ng ating mga infrastruktura, lalong-lalo na yung mga nagtaasang buildings natin dito sa mga centers, BGC, Ortigas, okay, sa
2: Makati.
1: Ano yung pagkahandaan? Compliant ba lahat yan?
0: Actually, ang FIVOX, nagbibigay ng iba't ibang klaseng hazard maps na kung saan pwedeng gamitan ng LGU o kung sino man, lalo na sa paggawa ng mga structure nila. So dun sa hazard map na yun, ma-identify na ano yung pinakamalakas na intensity na pwede ma-experience sa area, o kung yung area ba nila ay most likely makaka-experience ng liquefaction. Yung mga hazard na yon, hindi na natin maiiwasan kasi nandito tayo sa Metro Manila. Ang maiiwasan natin or ang pwede natin gawin is kung yung building ba natin sumusunod.
1: Compliant.
0: Yeah. So meron tayong building code na kung saan pag sinunod po yon, kaya niyang withstand ang intensity 8 na lindol. Pag sa mga liquefaction prone area naman, merong mga engineering intervention na pwedeng gawin na somehow pwedeng malimit or malessen yung effect ng liquefaction. So kung yung mga bagay na yon nasusunod ng mga building owner o yung gumagawa ng bahay, then somehow malilessen nila yung effect ng lindol.
1: Alam mo, ang kinakatakutan ko dito, Commander Gina, no? Kung dadaan ka sa Skyway, makikita mo talaga yung mga napakaraming bahay.
2: Dikit-dikit
1: na hindi natin alam kung compliant ba ang mga to.
2: Made of soft materials.
1: Yeah, yeah. Kaya nga eh, parang isang pitik lang eh,
2: Babagsak
1: ka agad yun. Ito
2: yung marami tayong natutunan at narinig kay FIVOX. Tanungin naman natin, sir, pag ganitong yung extent at laki ng affectation nitong the big one, naturally ang OCD, yes, sir, will be at the forefront nitong

0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel. Questions about banking and finance?
1: What ways can we increase revenue?
0: Unfiltered answers.
2: Yung dapat magkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulo siya.
0: Tough questions.
3: Can it be implemented in our country?
2: Abangan.
3: Ang susunod na okay. Kapanata.
4: I'm Margot Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.
5: Kay rami ng winasak, natahanan kay rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukson. Welcome to Bilyonario! Quiz ka na ba?
6: Quiz na!
5: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Kasi parang kasalanan ko. Aganda! Namiss niyo ba ako?
7: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
8: Nagbabalik ang The Commanders. Paano nga kung nangyari na ang kinakatukutan nating lahat na The Big One? Ano naman ang magiging mahalagang papel ng gobyerno?
9: Pero bago yan, Commander Gene, kanina nabanggit kasi ng ating expert dito from PhilBox, si Benz. Sabi niya kanina na
8: general
9: ang West
8: area.
9: Valley fault ay Quezon City, Laguna, Taguig. Yeah. Very generic . Para at least mas ma-aware yung ating mga kababayan kung nakaapak ba kayo mismo doon sa lugar na yan. Ako nga, nagwa-wonder din . Baka yung
8: mismong bahay mismong na kinakatayuan mo ay dadaanan.
9: Pwede ba masabi nyo kung ano yung mga specific lugar na to?
10: May mga specific tayo, pero para meron tayong app na pwedeng gamitin ng mga community o ng mga tao for them to see kung yung bahay ba nila talaga ay malapit or malayo sa West Valley Fault.
8: Interesado ako dyan, sir. Paano? Yeah. Paano iba yung apps na yan?
10: Meron tayong tinatawag na Hazard Hunter.
8: Hazard Hunter.
9: Ayun, para malaman ng ating mga kababayan.
10: Yeah. Sa Hazard Hunter po na ito, dito nyo makikita. Magbibigay itong app na to or itong website na to, magbibigay ito ng information sa inyo kung gaano kayo kalayo sa fault, kung ano pa yung mga hazard ng lindol nyo pwede yung ma-experience, kung liquefaction prone area ba kayo, malapit ba kayo sa landslide, or pwede ba kayo maka-experience ng landslide, ganong kataas na intensity yung pwede nyo ma-experience kung magkaroon ng ganitong lindol sa area nyo, kung makaka-experience ba kayo ng ashfall, and even other hazards such as meteorological hazard na kung makaka-experience ba kayo or ano yung recurrence period ng typhoon na nangyari sa area nyo. So, tinatawag natin to na Hazard Hunter na kung saan by just clicking on your area, ma-identify nyo na kung ano yung mga hazard na pwede nyo makita or ma-experience dun sa area nyo.
9: Ayun, tandaan po nyo yung sinabi ni Benz na
8: curious lang ako, Sir Benz, kailan na-develop itong apps na ito na Hazard Hunter? Ito ba ay na-update? Kasi alam natin na na-factor in na natin yung climate change.
9: O baka naman, baka hindi to accurate.
8: Hindi accurate. Yun yung kaya curious ako.
10: Yung Hazard Hunter po ito, nag-start na po ito itong early 20, itong mga 2000s. So, itong Hazard Hunter na to, since information ito na nagagaling sa iba't ibang klaseng agencies, ina-update ito once na merong updated information katulad sa amin. Kung meron kaming another simulation or updated simulation ng effect ng ground shaking, ng rupture, or even liquefaction, ina-update natin ito. Ina-update natin yung information dun sa Hazard Hunter in such a way na ang community, ang public, updated yung information na makukuha nila. Hindi na nila kailangan directly pumunta sa PhilBox just to ask kung gaano po ba kalayo yung bahay namin sa fault? Makaka-experience ba kami ng intensity 8 na lindol? So dun mismo, using that app, pwede na nilang makita or malaman yung information na yon.
8: Na-mention natin kanina, Jen Ross, yung kahalagahan ng preparedness. Nabanggit na rin ni Director Vic kanina na yung LGU ay patuloy na naghahanda. prepared tayo, alam natin, may mga kagamitan. Pero yung facilities, let's say, gumuho ang isang building, ang isang hospital ay kasama sa naapektuhan. May makasama ba doon sa ginagawa nating paghahanda yung mga facilities na po pwede nating magamit?
9: Kung sakasakaling
8: so, sakasakaling ang apektado na yung communication, apektado na yung mga main facilities ng gobyerno, hindi na natin, even yung mga may mga bumagsak na mga tulay, paano yung contingency planning ng ginagawa ng OCD?
6: Thank you, ma'am. Actually po, part po yan ng HNCP. In the event na ang Greater Metro Manila po ay ground zero, meron po tayong follow-on forces coming from areas nationwide na hindi po affected. Dala po nila yung pong response systems and sustain systems to bring back normalcy the soonest possible time. Mabanggit ko po ay meron na rin pong prepositioning of food, non-food items, and yung basic construction materials para po maramdaman na po nila yung normalcy. And at the same time, meron po tayong tinatawag na Ligtas Pinoy Act Center. Ito po yung ini-establish po dito yung pong warehouse facilities where we could preposition all these food, non-food items to include even medicines na in the event of, God forbids, na mangyari po ito, nandun na po, naka-preposition. In fact, this is not just within the Philippines, but this is being done by our ASEAN neighbors na meron na po yan sa mga bansang Thailand, Malaysia, Indonesia. In the event na we would need assistance from our foreign friends. Kaya po, ito po, yung disiplina po na lagi po natin nire-review, ina-update po, and tinetest po natin if they are still responsive to the multi-hazard scenario. Now, we pray to God that it will never happen.
8: Masyadong ano, sir, no? Kung titignan mo talaga yung although sinasabi ni Sir Benz kanina, we're still looking at mga around 300 years pa bago mangyari. Pero this early, maganda yung ngayon pa lang ay napapaghandaan na. So tama naman yung sinabi ni Sir. Sabi ko nga, lagi akong naniniwala na yung magiging papel ng gobyerno dito ay malaki. From the LGU, dun sa ating mga national agencies. So can we assure po yung ating mga kababayan na whatever happens, dumating man, hindi man, ika nga, earlier than the 600 years na sinasabi ni Benz, ay handa ang gobyerno na ika nga, to respond accordingly.
9: Pang ilang years na ba
8: 300 years daw, sir.
9: So 600 years.
8: 600 years eh. So, hindi natin alam kung aabutan pa tayo ng 600 years na yun. Baka, pero just the same, ang lagi natin sinasabi, Sir Director Vic, is we want to assure everyone, particularly yung ating mga manonood, na nakahanda ang gobyerno anuman ang mangyari.
6: Ma'am, we are very confident to say, but we would not like to be complacent. The government is prepared to act to any disaster scenario, whether it's natural or human-induced. But the key po dito, yung sinabi nyo, sir, hindi po ito alone ang government to do it. This is...

0: help and response from our ASEAN friends and allies as well. Pero yung nga po, how are we really prepared? If I say now we are prepared, yung po sinabi ni Sir, unang-una po, wag po tayo magpanic. Mm. And then there should be, of course, that discipline. And then what those are privileged to have the training, eh paano naman po yung wala pang training? So kaya po, tuloy-tuloy po yung information, dissemination, awareness, and education drive. And like your program po, marami pong natututunan ng ating kababayan because once they listen to the narrative, to the do's, don'ts, and avoids, we are at least, we feel secured, safe, and yun po, ligtas po ang lahat. And syempre po, yung responders din po, we really take care of their wellness and at the same time, yung equipage po, lagi pong chinecheck yun, sir, ma'am, if they are still okay, they are still operational and functional.
1: Ako naman, Director Bica, no? Ako ay confident at naniniwala na handang-handa ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Yes. Pero lagi po nating tandaan that this is a shared responsibility, yes, that everybody has to get involved. At nakakatuwa, panahon natin sa Philippine National Police ay napakarami tayong iba't ibang non-government organizations, mm-hmm, na tumutulong sa atin. Gusto ko silang banggitin kasi very active sila. Yes, yes. And they deserve to be also recognized. Yung PARDS natin, mm-hmm, at yung ACCERT natin, yung, yes, Anti-Crime Community and Emergency Response Team, yung PARDS Foundation and Ms. R.C. Babon.
2: Nung pandemic, sir, ramdam na ramdam natin sila.
1: Training ng mga NGOs na to ay continuous, that in the event na may mga disasters na ganito, ay nakahanda silang tumulong sa ating mga kababayan. At yung importante po, yung awareness and education, bata pa lang, elementary, kindergarten, ay alam na dapat ng ating mga kababayan ang gagawin in times of calamities and disasters.
2: Ang OCD, sir, may mga regional offices sila. Curious lang ako, Sir Vince, kung sakasakali ang apektado ay yung pinaka-main office ng PHIVOLCS, meron ba kayong satellite office na tuloy-tuloy na magmamonitor? Let's say, yung may mga ine-expect tayong mga aftershock and all. What if kasi kung kayo na rin ang affected, paano na? Ito yung sinasabi natin na kung wala na tayong makukuhang update sa PHIVOLCS, nga ba tayong lahat o may mga satellite offices kayo?
1: O may aasahan pa ba tayo sa mga ibang ahensya kung sila na rin ang apektado?
3: Maganda yung tanong niyo, sir, no? Kasi gusto natin lagi business continuity. Dire-diretso dapat yung trabaho kahit anong mangyari. So kami sa PHIVOLCS, meron kaming mga cluster centers, mm-hmm, na in-establish para in case maapektuhan ang main office, they will take over. Meron tayo sa Mindanao, which, mm-hmm, is nasa Davao City, at meron din tayo sa San Fernando, Cebu. So yun yung mga stations o yung mga cluster centers natin, kayang gawin kung ano yung ginagawa, mm-hmm, namin dito sa main office. Na pag nagkaroon ng magnitude 7.2 dito sa West Valley Fault, dito sa Metro Manila, sila yung magte-take over. Makaka-react sila. Makakapagbigay pa rin sila ng continuous na information sa public na hindi mapuputol siya kahit na apektado na ang Metro Manila.
2: Okay. Mahaba na naman katulad ng mga nauna nating discussion. Eh, parang kailangan din ng part 2 nito.
1: Part
2: pero kailangan
1: ulit,
2: nating magpaalam, sir. So, any final notes, Sir Vic?
0: Yes, ma'am. Thank you po, sir. Mula po sa pamunuan po ng Office of Civil Defense, of course, mula po sa ating Pangulo, si President Marcos po, Jr., ang aming pong pinaka-chair ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, si Secretary Gilberto Chidoro. And ngayon po, kasalukuyan po, nagre-responde po ang aming Undersecretary ng Office of Civil Defense, si Undersecretary Yusek Cabreros. At sampu po ng kasama ng OCD, we are very thankful, sir, ma'am, for the opportunity that you have given us, and of course, my friend from PHIVOLCS, na nabigyan po kami ng pagkakataon na maging bahagi po at makapag-share po tayo ng mga magagandang narratives to make our people, our country, prepared and resilient. Thank you po, ma'am and sir.
1: And of course, sa ating specialist na si Sir Vince, ano naman ang iyong mensahe sa ating mga kababayan? Babalabayan or paghahanda? Huwag mo lang takutin ang ating mga kababayan.
3: So, ang gusto lang natin iparating, no, sa community, sa mga stakeholders natin, hindi na po natin may iwasan ng lindol.
1: Yeah.
3: Mangyayari at mangyayari ang lindol sa Pilipinas. But ang tanong, how do we react? Kailangan alam natin kung paano mag-respond. Alam natin yung mga preparedness na ginagawa natin sa lugar natin. Even sa family natin, at least sa family natin, alam natin kung ano yung gagawin pag naka-experience ng ganitong klaseng

matapang talaga yun eh. Nakasama ko yun sa face-to-face eh. Ano, kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng rage ni Atty. Lorna Kabunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinusop niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay, nag-aaway magkapit-bahay. Pinapatulan ni Atty. Lorna Kabunan yun.

0: lagi na po nating sinasabi no na ang hari at reyna talaga ng korupsyon ay si Marcos at si Duterte. Dahil magmula pa sa pagpapa-approve ng budget paggamit ng UA or ng mga allocations ng budget, si Marcos at si Duterte po ang may kakayahan na gawin ito. Kung kaya't malinaw na mula tuktok hanggang baba, lahat po ay dapat managot sa korupsyon.
1: Makalipas ang higit limang dekada, sariwa pa rin umano ang karahasan ng batas militar. Sa anyo man ito ng dinastiya sa politika, maging sa flood control scandal.
2: Nasaan ang demokrasya kung tiwali pa rin ang gobyerno at totoo nga bang nakalaya na ang mga Pilipino?
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Never again, never forget. 54th anibersaryo ng martial law. Sinalubong ng kilos protesta. NCRPO, naka-full alert na. Davao City Mayor Baste Duterte posibleng iharap bilang hostile witness sa impeachment case ni VP Sara. Posibleng conflict of interest sa catering contract. Bubusisin. Sa gitna ng panibagong jumbo oil price hike, dagdag pasahe sa PUV, posibleng irekomenda ng LTFRB. Ilang grupo ng media pinagbawalan sa White House. At Philippine team nasungkit ang unang medalya sa Asian Games sa women's soft tennis.

0: Kaliwat ka ng kilos protestang ikinasas sa Metro Manila, isang araw bagong 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law at isang taon makalipas ang baha sa Luneta at Trillion Peso March. Panawagan nila panagutin ang mga korap at agad isabatas ang anti-political dynasty law. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Rez Calata.
1: Nagtipo ng mga grupo at koalisyon na bumubuo sa People's Assembly, Tindig Pilipinas at grupo ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa EDSA Shrine ngayong araw para sa lakbay Pananagutan 2.0, Never Forget, Hindi na Baha ang Katotohanan, para ipanawagan sa gobyerno na wakasan na ang umano'y talamak na korupsyon sa bansa at alalahanin ang 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Bukod sa pagkondena sa korupsyon, panawagan din nila ang pagsasabatas sa anti-dynasty

0: Finance Bill na pinapapaspasan na rin ng Korte Suprema sa Kongreso.
1: Mukhang apat na dekada na yung utang ng Kongreso na dapat ipasa yung Anti-Dynasty Bill. At hindi lang yung taong bayan, pati yung Supreme Court ay nagsabi na na this is long overdue at hindi pwedeng upuan lang ng Kongreso.
2: Kaya dapat magkaroon ng batas para hadlangan na ang paglaganap at mananatili ng anay ng mga dinastiya, dahil ang korupsyon ay bunga ng dynasty.
0: Bilang bahagi ng Lakbay Pananagutan 2.0, umarangkada rin ang mga demonstrasyon sa harap ng House of Representatives at Sandigan Bayan.
3: Ang ilang mga nasangkot ay sina Senator Chi, sina Senator Joel. Kailangan din nilang sagutin yung mga pagkakakonect nila dun sa flood control. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli si Congressman Saldico at iba pang mga lumabas na sangkot dito sa flood control issue.
0: Lumarga rin ang dalawa pang leg ng Lakbay Pananagutan 2.0, ang grupong August 21 Movement at iba pang grupo sa Korte Suprema ng Alampag bago mag-motorcade patungo sa EDSA Shrine. Kasunod ito ng pagpapawalang sala ng Korte Suprema kay dating First Lady Imelda Marcos sa mga corruption charges laban sa kanya. Itinuturing ng atom ang dating First Lady kasama ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang key figure sa pagbuo ng diktadurya. Sigaw nila, no to diktadura, korupsyon at dinastiya. Nagmarcha rin ang daan-daang miyembro ng mga samahan ng mga kabataan mula sa Lasal Green Hills patungong EDSA Shrine. Panawagan din ng mga grupo ng kabataan ang pagpapanagot kina Senador Loren Legarda at Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y maanomalyang multi-billion peso solar projects kay dating presidential spokesperson Harry Roque dahil sa pagkakaugnay sa Pogo. Inaapela rin ng youth groups ang agarang paghuli kay Senador Bato de la Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng ICC at pag-iimbestiga kay Senador Alan Peter Cayetano hinggil naman sa umano'y ghost projects sa Taguig City. Nais din ng mga ito na ma-convict si Vice President Sara Duterte. Samantala, sa University of the Philippines Diliman, isinagawa ang takbo laban sa Korupsyon 3.0. Ayon kay UPD Student Council Chairperson Emmy Alfonso, nakukulangan pa sila sa pagkakaso ng plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal.
4: Lagi na po nating sinasabi no, na ang hari at reyna talaga ng korupsyon ay si Marcos at si Duterte. Dahil magmula pa sa pagpapa-approve ng budget, paggamit ng UA or ng mga allocations ng budget, si Marcos at si Duterte po ang may kakayahan na gawin ito. Kung kaya't malinaw na mula tuktok hanggang baba, lahat po ay dapat managot sa korupsyon.
0: Nakatakda ring magsagawa ang mga mag-aaral ng UP Diliman ng local demonstration sa kanilang pamantasan bukas. Samot-sari man ang pinaglalaban, malinaw ang sigaw ng taong bayan sa mga naganap na kilos protesta. Never again, never forget. Para sa Agenda Weekend, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
5: Tinawag na overkill ng youth group ang paglalagay ng NCRPO sa full alert status para sa 54th anniversary ng Batas Militar. Nagkaguluman sa kilos protesta noong nakaraang taon, hindi raw ito dahilan para ihinto ang pakikibaka ng mga kabataan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Micah Razon.
6: Nasumisigaw! Kanina pa yan!
7: Batuhan, hampasan, pagbomba ng tubig, paghagis ng tear gas, at umabot pa sa putukan ng baril ang kinahinatnan ng protesta sa Mindoro noong nakaraang taon kasabay ng paggunita ng batas militar. Isa sa present ng araw na iyon, si Brill, na miyembro ng Youth Rage Against Corruption.
8: Naaalala ko kung paano na bigla na lamang may pumutok at iyon ay nanggaling sa mga pulis. Nanggaling iyon sa mga pulis, nagbato ng mga tear gas at marahas na dinisperse ang mga ang protesta na iyon.
7: Kwento niya, hindi kasama sa grupo nila ang mga individual na nakasuot ng itim at may bitbit na pirate flag mula sa anime na One Piece. Pero ginagalang anya na may ibang paraan ng protesta at paglalabas ng galit kontra korupsyon. Sa kabila ng karanasan noong nakaraang taon, makikilahok pa rin daw siya sa protesta bukas.
8: Wala naman talaga kami, tayong henerasyon ng Gen Z noong panahon ng martial law. Kaya ang tangi nating kayang gawin ay alahanin ito at matuto sa mga kahinaan, mga aral nito upang mas makita pa ng mas masaklaw bakit ang mga isyong panlipunan ang diktadurya ni Marcos.
7: Ngayong taon, pagtutol sa Paksilika ang magiging pangunahin nilang panawagan.
8: Mas galit ang mamamayan dahil nga hindi lamang hindi nire-resolve ni Marcos ang mga kapalpakan ng flood control projects. Mas pinangungunahan pa ni Marcos na magpakatuta at magpabango sa mga dayuhang pamumuhunan, lalo na sa Paksilika Initiative ng US.
7: Di rin daw sila believe na si former House Speaker Martin Romualdez na nakakulong na ngayon ang pinakamalaking isda sa iskandalo. Itinuturing naman nila Serna na overkill ang anunsyo ng kapulisan na nasa full alert status na ito para sa protesta sa 54th anniversary ng martial law. Para sa Agenda Weekend, Mike Carason, Billionaire News Channel.
9: Makakausap po natin ngayon si NCRPO Spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Good evening, ma'am, and thank you for your time.
10: Yes po, magandang gabi po.
9: Kamusta po ang security preparation for tomorrow's rally?
10: Sa ngayon po, ang NCRPO po ay naka-full alert status bilang paghahanda po sa ating gaganating pagunita sa 54th Martial Law Anniversary. Tayo po ay nagpakilos ng mahigit 17,085 na tauhan sa iba't ibang bahagi po ng Kalakhang Maynila para matiyak po ang kapayapaan at kaayusan. Pansamantala po nating sinuspindi yung lahat ng mga leave, mga bakasyon ng ating mga tauhan para matiyak po ang ating maximum police visibility. At nagsagawa rin po tayo ng mga ocular inspections at pakikipag-unayin sa iba't ibang ahensya para po may sigurado na lahat po ng angulo ay ating maaaksyonan at lahat ng ating mga posibleng mangyari ay agad-agad po nating mareresolva.
9: More than 17,000 policemen ang ide-deploy. Ngayong full alert status po kayo. Sabi po nga doon sa mga rally sa overkill daw po na ilagay nyo sa full alert status ng NCRPO. Your reaction, please.
10: Naunawaan po namin yung iba't ibang pananaw tungkol po dito sa ating pagde-deploy ng nasa 17,000 na police. Pero po, ang deployment po natin ay hindi po nakabatay sa intensyon na hadlangan ng anumang mapayapang pagtitipon. Ito po ay resulta ng maingat na security assessment. Ganon din po yung paghahanda para matiyak po ang kaligtasan ng lahat. Mayroon po tayong naging karanasan last year kung saan nagkaroon po ng mga insidente ng kaguluhan sa iba't ibang lugar na nagresulta po sa pagkasugat ng mga police personnel. Ganon din po yung pagkasira ng mga private establishment. So kaya ginawa po natin ito bilang preventive approach para mas maging handa po ang ating mga tauhan at maiwasan po ang anumang pangyayari na maaaring makaapekto po sa seguridad ng publiko.
9: You're talking about the security assessment, Lieutenant Colonel. Now, meron po ba kayong na-monitor ng mga verified na threats tomorrow at ano po yung nature nito kung sakaling meron?
10: Batay po sa ating kasalukuyang assessment, wala naman po tayong mga validated na security threats. Pero po patuloy naman yung ginagawa nating intelligence monitoring sa ating partner agencies para agad po nating matukoy at matugunan kung meron mang posibleng banta. May mga tinututukan po tayong lugar batay sa ating risk assessment para po masiguro natin na kung halimbawa man po na may mga issues or may mga incidents na kailangan agad-agad nating aksyonan ay yung sinasabi nilang overkill na tao, ay sila na po yung aaksyon dito at gagalaw para masiguro po na ligtas po ang lahat.
9: Have we monitored kung ilan po yung mga grupong humingi ng permit to rally?
10: As of time po, wala pong nag-secure sa mga grupong ito ng permits mula po dun sa iba't ibang areas na posible na magkaroon po sila ng mga pagtitipon.
9: Last year, ma'am, nakita natin yung medyo magulo ano, na sitwasyon po, lalo na yung area malapit sa Malacañang. Paano po kayo natuto from that lesson, from that experience, and how prepared is the PNP, the NCRPO, para sa ganyang mga senaryo?
10: Sa ngayon po, masasabi kong mataas yung kahandaan ng NCRPO. May umiiral po tayong contingency plan at nagtalaga tayo ng mga quick response team at civil disturbance management contingents na agad-agad po nating mabilis nating ma-i-deploy sa kung saan po sila kinakailangan. So yung mga tauhan po natin ay kaya pong agad na lumipat or ma-deploy po sa mga hindi inaasahang lugar kung saan magkakaroon ng biglang pagtitipon or yung mga spontaneous assembly para po mapanatili ang kaayusan.
9: Isasara din yung pa ba ulit yung mga areas papalabas, papasok ng Malacañang complex?
10: Meron po tayo mga temporary road closures sa area na yan. Ganun din po sa May Ayala Bridge bilang pagsisiguro po na wala pong mga rallyista ang magkakaroon po ng mga pagtitipon dyan since yan po ay no rally zone.
9: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
10: Maraming salamat po.

0: Hustisya ang panawagan para sa mga estudyanteng nasawi sa school shooting sa Cotabato. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad kung may kaugnayan ng insidente sa naunang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
1: Isang malaking tarpaulin na makikita sa harap ng parokya ng mabuting pastol na Iglesia Filipina Independiente sa Banga, South Cotabato. Nakasulat dito ang panawagan ng hustisya para sa isa sa tatlong estudyanteng nasawi sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato nitong Biyernes. Pangulo siya ng kabataan ng kanilang simbahan. 8 din ang nasugatan at 5 dito ay nagtamo ng minor gunshot wound, habang isa naman ang kasalukuyang nasa ICU. Ayon sa pulisya, kakasuhan nila ang tatay ng student shooter na siya nagmamayari ng baril na ginamit sa panibagong school shooting. Nakuha umano ng estudyante ang baril mula sa safety vault sa kanilang tahanan.
2: Actually, we are preparing pa naman ng mga kailangan na documents for the filing of appropriate charges.
3: Okay. Ano pong kasong isasampa, sir?
2: Definitely, bukas kung ano mapag-usapan ng SITG, saka naman kami maglabas ng information regarding to sa kaso.
1: Iniimbestigahan din ng pulisya ang mga posibleng koneksyon ng insidente sa nangyaring school shooting sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Pareho kasing exposed sa deep dark web ang mga student shooter sa dalawang magkahiwalay na pamamaril. At pareho din silang nagbaril sa sarili.
3: Tinitingnan niyo po ba, sir, yung angulo na may connection po ba yung Ateneo shooting dyan sa nangyari sa Banga?
2: Hindi pa rin tayo magkapag-confirm, but yun nga, initially parang ganun din ang takbo, so hindi pa tayo magkapag-conclude regarding that.
3: Pero isa yun sa mga tinitingnan po ninyo sa investigation?
2: Yes, of course, kasi kung plainly na tingnan mo, ganun ang ang takbo ng pangyayari.
1: Suspendido muna ang klase bukas sa Banga National High School habang pinag-uusapan pa kung anong dagdag ng security measures ang ipatutupad para sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel.
4: Ang epekto ng social media sa kabataan ang itinuturing na punot dulo ng school shooting incident sa Pilipinas. Pero isa rin sa mga kailangang suriin ay kung paano nga ba napapasakamay ng mga shooter na kadalasay menor de edad ang ginagamit nilang baril. Silipin natin kung paano tumatakbo ang gun regulation sa Pilipinas.
5: May tatlong mahalagang taon sa kasaysayan ng gun control sa bansa, 1972, 2000, at 2013. September 1972, pagkadeklara ng martial rule ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr., ibinaba ang General Order No. 7 na naglimita sa paghawak ng armas. Tangi mga pulis at militar on duty ang pwede magbitbit ng baril sa labas ng kanilang residences. Ang mga security guard ng mga korporasyon hindi raw tataas ang kalibre ng baril sa 12-gauge shotguns, caliber 22 at caliber 38 na mga pistol o revolver. Ang private individuals at corporations naman required din na ideposito ang kanilang high-powered firearms sa Philippine Constabulary. Pagdating ng 2000, sa ilalim ni former President Joseph Estrada, repealed ang order ni former President Marcos. Lahat ng Pilipinong nais magkaroon ng armas of any type and caliber, pwede, basta't lisensyado at na-examine for ballistics. Tanging uniform personnel lang din mula sa PNP, AFP at mga ahente ng NBI ang pwedeng magbitbit ng armas sa labas. Habang ang mga pribadong individual ay kailangang kumuha ng permit to carry firearms kung kanilang kailangan. By 2013, ipinasa ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na muling naghigpit sa gun regulations dahil lang pwede na lang magkaroon ng lisensya Filipino citizens at

0: least 21 years old at may katibayan ng employment. Bukod dyan, kailangan pumasa sa isang psychiatric test, drug test, sumailalim sa isang gun safety seminar at dapat walang background ng anumang krimen. Hindi gaya ng patakaran sa ilalim ni former President Erap, ang permit para magbitbit ng armas sa labas sa ilalim ng 2013 law na ito ay afforded sa mga propesyonal na kinukonsiderang may kaakibat na panganib ang trabaho, gaya ng mga abogado, public accountant, journalists, religious officials, engineers, medical professionals, at businessmen na maaaring target ng criminal incidents. May apat na kategorya rin kung anong lisensya ang ibibigay sa isang sibilyan kung saan ang isang gun collector maaaring magkaroon ng more than 15 registered firearms. Mahalagang ipunto na ang possession of 10 to more than 15 guns ang subject to inspection and bond requirements. Kahit ang palasyo, bukas sa ideya ng mas mahigpit na gun control.
1: So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa. Ang pangulo po ay open, pero muli, ang sasabihin ko ay kailangan mabasa muna kung ano man yung magiging provision patungkol po dito.
0: Ngayon, iminumungkahi ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa korte na payagan ng PNP na inspeksyonin ang residences ng mga legal gun owner kasunod ng serya ng pamamaril sa mga eskwelahan. Panahon na raw para pag-isipang muli ng Supreme Court ang kanilang pagbabawal sa PNP na mag-inspeksyon sa mga ito. At nananawagan din daw sila sa Kongreso para sa isang batas kung saan pantay ang indemnity o obligasyon ng isang offender sa kanyang krimen.
2: Nanawagan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa IT communities na tulungan ng gobyerno sa gitna ng mga insidente ng school violence na iniuugnay sa dark web. Sa isang panayam, inamin ni CICC Executive Director Aboy Paraiso na mayroon silang pagkukulang kaya umaasa sila sa tulong ng IT communities para mapunan ito. Pinayuhan din ng CICC ang mga magulang na i-monitor ang online activity ng kanilang mga anak. Una lang sinabi ng DILG na lulong umano sa dark web ang student shooter sa Cotabato kung saan 3 ang naitalang patay.
3: Suportado ng Philippine National Police ang isinusulong ni Education Secretary Sonny Angara na magkaroon ng Joint Task Force para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa paaralan. Kasunod ng Cotabato school shooting, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa PNP, DepEd at DILG na magsumite ng report kung ano ang mga pagkukulang sa mga paaralan at nang matugunan ito. Sa proposal ni Angara, magkakasa ng security audits ang Joint School Safety Task Force sa buong bansa. Pwede rin daw makatulong dito ang mga barangay tanod.

0: kung may ebidensya, patunayan at ihain sa tamang otoridad. Yan ang hamon ni Laguna 1st District Representative Ann Matibag kay Davao City Congressman Paulo Duterte kaugnay sa maanumalya umanong flood control projects sa kanyang distrito. Kasunod dito ng pahayag ni Duterte nitong Webes na dapat tingnan ni NBI Director Melvin Matibag ang mga proyekto sa nasasakupan ng kanyang asawang si Representative Matibag at wag lang mag-focus sa Davao. Ayon sa Laguna Representative, simple lang ang kanyang posisyon, ipatupad ang same standard sa bawat investigasyon at sundin ang ebidensya. Nanindigan din siya na hiwalay ang personal niyang ugnayan sa NBI Chief sa kanilang responsibilidad sa publiko. Isang taon na mula ng ilunsad ang Tindig Hagonoy pero hanggang ngayon, pareho pa rin ang kanilang panawagan. Sa pagmamarcha ngayong araw, sigaw pa rin nila na panagutin ang nasa likod ng maanumalyang flood control project sa lugar at long-term solution sa mga pagbaha. Pangamba raw ng mga residente, binabaha sila kahit walang ulan dahil sa sistematiko na umano ang korupsyon sa gobyerno. Ngayong araw, nagkilos protesta rin ang Tindig Kalumpiteño, bit-bit ang parehong panawagan. Suot ang itim na damit, nagsunog ang mga rallyista ng caricature ng isang buwaya bilang pagpapakita ng kanilang galit sa kontrobersya. Sa US, pinagbawalan ni US President Donald Trump ang tatlong news outlets na makapasok sa White House. Nagbabalita raw kasi ang mga ito ng fake news. Ayon sa statements ng CNN, MS Now at Politico, kinumpiska ng White House ang kanilang press passes. Iginiit naman ng mga ito na ipaglalaban nila ang press freedom at patuloy na mag-uulat kaugnay sa Trump administration.
1: I don't think that a court should allow fake news to be written day after day after day. I think that somebody has a right to keep them away if they're going to write false stories all the time.
0: Dagdag pa ni Trump, may mga susunod pang media organizations na posibleng i-ban mula sa White House.
2: We will cherish it, help it, and watch over it as it grows. Yan naman ang pahayag ni President Trump kaugnay sa artificial intelligence. Ngayong may plano umano siyang magtalaga ng bagong AI czar. Balak rin niyang bumuo ng AI force pero wala pang detalye kung paano ito ipapatupad. Lumalaki ang pangamba sa posibleng peligro ng AI sa tao pero giit ni Trump, hindi na kinakailangan ng excessive federal regulation para rito. Ayon sa Pangulo, AI developers ang dapat manigurado sa kaligtasan ng kanilang produkto at sila rin ang dapat managot kung magkakaproblema. These come as Washington and Beijing compete for leadership in artificial intelligence. Ateneo Law student patay matapos mahulog sa kondo sa Taguig. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: questions about banking and finance.
1: What ways can we increase revenue?
0: Unfiltered answers.
2: Dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at mahuli siya.
0: Tough questions.
3: Can it be implemented in our country?
2: Abangan.
3: Ang susunod na okay.
4: I'm Margo Salcedo, and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
5: Traffic check muna tayo ngayong Linggo sa EDSA Orense. Green and go ang mga sasakyan sa magkabilang lanes.
6: Sa Oktubre pa malalaman kung may pagtaas sa pamasahe sa mga PUV. Tinatapos na ng LTFRB ang rekomendasyon nito sa DOTR at kasama sa ikinokonsidera nila ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Agad naman daw itong ipatutupad oras na aprobahan ng Transportation Department. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, posibleng pumalo ng halos 10 piso ang dagdag sa kada litro ng diesel. Posible namang umabot sa halos 6 na piso ang patong sa gasolina kung kukwentahin ang taas presyo kasamang adjustment noong nakaraang Linggo. Posibleng umabot sa mahigit 100 piso ang kada litro ng diesel.
5: Sa gitna ng nakaamba na namang jumbo oil price hike, kanya-kanya ng diskarte ang mga transport group para kumita. Muli namang kakalampagin ang mga tsuper ang gobyerno para sa hirit na dagdag pasahe. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
7: Ipatutupad ng transport group na Pasang Masda ang rotational na biyahe ng mga sasakyan sa oras na maging epektibo ang big time oil price hike ngayong Linggo. Sabi ni Pasang Masda President Obit Martin sa Abante News, paraan nila ito para kumita naman ang mga tsuper ngayong lalagpas muli sa 100 piso ang kada litro ng diesel.
8: Hindi ko kami titigil pasada, pero babawas kami ng mga unit para kumita po ang aming grupo. Mag-alternate na lang po kami ng pagbiyahe sa araw-araw.
7: Bubuhayin din ang transport groups ang kanilang petisyon para sa dagdag piso sa minimum na pamasahe, lalo na't nasuspende ang 12 pesos na fuel subsidy dahil sa nalalapit na barangay at SK elections. Nakabinbin pa rin sa COMELEC ang hiling ng LTFRB na i-exempt sa election ban ng mga ayuda para sa public transport sector. Bukod sa transport sector, apektado rin ang mga kusina ng bawat tahanan dahil ipatutupad na ngayong Lunes ang 4 pisong dagdag sa kada kilo ng household liquefied petroleum gas o LPG. Ito yung dapat na itataas ng LPG price noong unang araw ng Setyembre na hindi agad na aprobahan ng Energy Department.
9: Nagkaroon po ng delay doon sa kanilang computation because hindi po kami nagpareho eh. Mm-hmm. Ang sabi namin, ito na yung reflective in the market.
7: Pinag-uusapan naman ng LPG sector ang nakaambang mas malaking taas sa contract price para sa Oktubre na maaring gawing staggered basis. At pinatitiyak ng DOE na maitaas pa sa 45 days ang kasalukuyang 30-day inventory ng LPG sa bansa. Hinimok naman ni Senator JB Ejercito ang Energy Department na palakasin at simulan na ang multi-year program para sa strategic fuel reserves ng bansa na target umabot sa 90 araw. Hinimok din niya ang DOE na pabilisin ang power generation projects para matugunan ang kakulangan ng supply sa kuryente, lalo na sa Visayas. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
6: Siguradong mainit na naman ang ulo ninyo sa panibagong big-time price hike sa petroleum products ngayong Linggo. Sa panahong ramdam natin kung gaano kasensitibo ang ating energy supply sa galaw ng world market, mahalagang pag-usapan ng isang bagong potential source ng sariling energy ng Pilipinas. 8 trillion cubic feet ng natural gas. Gaano nga ba ito kalaki? At kung mapatunayang naroroon talaga ang gas na ito sa sulusi, ano ang posibleng ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Kamakailan, iniulat ng Philodrill Corporation na may best estimate sila na 8 trillion cubic feet o TCF ng prospective recoverable natural gas sa Halcon Exploration Prospect sa Sulusi. Ibig sabihin, batay sa mga geological at seismic data, may potensyal na ganito karaming gas na maaaring makuha sa Halcon. Gaano kaimportante ang numerong ito? At ano ang posibleng maitulong nito sa energy sector ng Pilipinas? Sa ngayon, meron tayong baseline, ang Malampaya Gas Field. nagsimula ang commercial operations nito noong 2002 at naging mahalagang source ng natural gas para sa mga power plants sa Luzon. Ayon sa Malampaya Project, ang historical estimate na nasa 3 TCF ng natural gas sa site ay nakapag-supply ng humigit kumulang 20% ng electricity requirement ng Luzon at nakapaghatid ng mahigit $12 billion sa government revenues. Ayon sa Energy Department, ang 8 TCF na potential resource ng Halcon ay halos 2.5 times more kumpara sa Malampaya. Kaya malaking bagay daw ito para madagdagan ang indigenous energy source ng Pilipinas. Mahalaga ang paghahanap ng sariling energy source dahil malaki ang dependence natin sa imported energy. Kaya kung mapatunayang may malaking commercially recoverable gas resource sa Sulusi, posibleng maging significant ito sa energy security ng bansa. At may malaking papel na ginagampanan ang natural gas dito. Noong 2025, ang kuryenteng na generate from natural gas ay umabot sa mahigit 21,000 gigawatt hours o nasa 17% ng kabuuang power generation ng bansa. Kaya kung mapatunayan at ma-develop ang Halcon, maaari itong magdagdag ng domestic natural gas supply para sa power sector at makatulong sa pag-diversify ng energy sources sa bansa. Malaki rin ang posibleng benefit ng Bangsamoro region dito. Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, may co-management framework para sa energy resources sa BARM. At para sa Bangsamoro government, ang posibleng pag-develop ng energy resources ay maaaring magbunga ng investments, employment at karagdagang economic activity sa rehiyon. Sa ngayon, nagpapatuloy yung mas malawak na paghahanap ng mga bagong sariling energy resource sa Pilipinas. Bukod sa Sulusi, may mga service contracts na para sa energy exploration at development sa Cagayan, Cebu, Palawan, Central Luzon at Leyte. We can only hope that these explorations will yield positive results. Pero sa huli, kailangan nating bantayan at masigurong tama ang polisiya at pamamalakad sa madidiscovering local energy sources in the future para matiyak nating mamamayan ang makikinabang at hindi iilan lamang.
5: Ginalaan ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulia ang mga public official na huwag gawing arena ang kanyang tanggapan para sa politikal o personal na hidwaan. Sa kanyang programa sa radyo, inihalimbawa ni Rebulia ang kaso sa San Pablo City, Laguna, kung saan kapwa pinatawa ng preventive suspension sina Mayor Arcadio Naji Gapangada Jr. at Vice Mayor Justin Colago matapos sampahan ng kaso ang isa't isa.
10: Gagawin kami arena.
11: Yes.
10: Para magtapunan ng putik.
11: Oo.
10: Gawin yung arena yung ombudsman, lahat kayo suspended.
11: Oo.
5: Paalala ng ombudsman, ang oras nila ay para sa publiko at hindi para sa mga away ng mga politiko.
11: Council.
10: Yes. Sayangin ang oras ng taong bayan. Ang oras yun, oras ng taong bayan yan eh.
11: Tama, hindi naman inyo yan eh.
10: Hindi inyo yan.
11: Binabayaran kayo eh.
10: Nagtrabaho kayo sa gobyerno, oras ng taong bayan na ginagamit nyo.
12: Tapos gagawa kayo.
10: Tandaan nyo yan.
5: Patay ang isang 24-anyos na Ateneo Law student matapos mahulog sa isang kondo sa BGC, Taguig City. Kinilala ng pulisya ang nasa wi bilang si Nath Alcantara, anak ni DPWH Negros Oriental District Engineer Nolly Alcantara. Batay sa inisyal na investigasyon, dakong 7:30 ng umaga noong Biyernes nang makarinig ng malakas na kalabog ang gwardiya ng gusali. Kasama ang ilang maintenance personnel, agad na nagtungo ang mga ito sa pinagmula ng ingay at nadiskubre ang katawan ng lalaki. Kilala si Nath sa iba't ibang golf circle sa bansa at naging miyembro ng DLSU golf team bago graduate noong 2024. Bumuhos na naman sa social media ang pakikiramay sa pamilya Alcantara at iniimbestigahan na rin ang insidente.
6: Sa kabila ng mga pagtutol sa panukalang ipagpaliban ng barangay at SK elections, ipinasa ito ng Kongreso. Ano-ano nga ba ang mga dala nitong pagbabago? Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
13: 2025 lang nang maisabatas ang 4 na taong termino para sa barangay at SK officials. Pero bago pa man ito masubukan sa isang regular election cycle, inaprubahan na ng Kongreso ang panukalang gawing 5 taon ang termino. inadopt na ng Kamara ang Senate Bill 2387. Ibig sabihin, Senate version na mismo ang tinanggap ng House of Representatives bilang amendment sa sarili nitong panukala. Ano ang magbabago kapag naging batas ito? Una, mula 4, magiging 5 taon na ang bawat termino ng elected barangay at SK officials. May pagbabago rin sa term limit. Mula sa hanggang 3 sunod-sunod na termino, 2 consecutive terms na lang ito. Ibig sabihin, maximum na 10 sunod-sunod na taon sa parehong posisyon. Sa SK naman, mananatiling 1 term lang ang limit. Pangalawa, hindi matutuloy ang BSKE ngayong taon. Ililipat ang susunod na regular barangay at SK elections sa second Monday ng November 2028. Pagkatapos nito, every 5 years na ang eleksyon, pero hindi magre-reset sa zero ang number of terms ng kasalukuyang barangay officials. Kahit ma-extend ng 2 taon ang panunungkulan nila hanggang 2028, ituturing pa rin itong isang buong termino. May bagong rule din kapag nabakante ang pwesto ng isang SK member. Pwedeng magtalaga ng kapalit ang city o municipal mayor basta't pasok sa qualifications sa ilalim ng SK reform law. Pero hindi kasama rito ang SK chairperson. Nasusundin pa rin ang existing rules sa succession. At dahil 5 taon ng termino, inoobliga rin ang DILG kasama ang TESDA, COMELEC at iba pang ahensya na magkaroon ng tuloy-tuloy na training para sa barangay at SK officials. Ano naman ang mangyayari sa perang nakalaan sana para sa 2026 BSKE? Hindi ito babalik agad sa Treasury. Mananatili ang hindi nagamit na pondo sa COMELEC at pwedeng gamitin sa paghahanda para sa 2028 national and local elections at iba pang legal na gastusin ng komisyon. Sa huling monitoring, nasa humigit kumulang 11 billion ang unobligated na pondo para sa BSKE sakaling hindi na matuloy ang eleksyon sa November 2. Hindi pa ito batas sa ngayon at isa sa mga tumutol niyan sa Senado ay si Senator Kiko Pangilinan.
12: Hindi lumalakas ang demokrasya kapag dinedelay o pinopostpone. Lumalakas ito kapag mas maraming mamamayan ang binibigyan ng pagkakataong makilahok, manindigan, kumilos, maglingkod.
13: Base raw sa isang survey, pabor ang about 82% Pinoy millennials na ituloy ang eleksyon, habang 80.7% naman ang sa Gen Z. Malaki raw ang gampani ng mga kabataan sa eleksyon.
12: Sinasabi natin sa kanila, makialam kayo. Kayo ang bitsa ng pagbabago. Kayo ang pag-asa ng bayan. Tapos kapag handa na silang tumakbo, bumoto at mamuno, eh bakit bigla nating iuurong ang sinasabing starting line?
13: Pagkatapos maihanda at mapirmahan ang final copy ng panukala, ipapadala ito sa Malacañang para sa aksyon ng Pangulo. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
14: Posible raw i-contempt ng Supreme Court ang mga leader ng Kongreso kapag binaliwala ang kautusan na ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon yan kay Akbayan Partylist Representative Chel Jocno. Sabi ni Jocno, groundbreaking ang utos ng SC. Tutol-anya sila sa ipinasa ng Kamara dahil pro-political dynasty pa ito. Hindi naman daw sila nawawalan ng pag-asa dahil tinatalakay pa ang hiwalay na bersyon ng panukala sa Senado.

0: Opisyal nang na-turnover ng Pilipinas ang ASEAN chairmanship sa Singapore. Sa ilalim ng paghawak dito ng bansa, ilang kasunduan ang nais sa pinal para sa paglaguho ng ekonomiya sa rehiyon. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Ramos Macasero.
1: The Philippines has achieved 19 consecutive months of export growth, capped by a 24.1% year-on-year surge in June 2026 and lifting 2026 merchandise exports by 13.1% in the first quarter.
2: Yan ang ibinida ni DTI Secretary Cristina Roque sa ginanap na 58 ASEAN Economic Ministers Meeting sa PICC. Dito, nagtipon-tipon ang mga economic ministers at delegates para talakayin ang global and regional supply chains, mga hamon sa international trade at ASEAN economic growth. Ayon kay Roque, umakyat sa $4.4 trillion ang merchandise trade ng rehiyon. Mas mataas ng 13.7% noong 2024. Pumalo naman sa $245.7 billion ang foreign direct investment o FDI inflows na nagtala ng 10.1% na paglago. Sa pagtatapos ng 58 ASEAN Economic Ministers Meeting, formal nang ipinasa ng Pilipinas ang AEM chairship sa bansang Singapore. Inabot mismo kay Singapore Deputy Prime Minister Gan ang symbolic gabel. Kinilala rito ang naging matibay na suporta at partnership ng Singapore sa chairship ng Pilipinas. Sa ginanap naman na press briefing ni DTI USEC Seferino Rodolfo, nilinaw ang mga plano at hangarin sa paparating na 9th ASEAN Inclusive Business Forum.
3: Discussions will focus on how businesses can grow while creating more opportunities for MSMEs, farmers, workers, women entrepreneurs, persons with disabilities, and underserved communities. We likewise continue to promote ASEAN-wide initiatives such as the ASEAN Regional Investment Promotion Action Plan, the ASEAN Digital Economy Framework Agreement, the Semiconductor Roadmap, and other priority economic deliverables.
2: Pinatutunayan daw ng mga talakayan at pagtitipon na ito ang patuloy na tiwala ng mga global investors sa merkado at matatag na ekonomiya ng ASEAN sa kabila ng mga hamon sa international trade. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
0: Nike honors Filipino tennis star Alex Ayala with a special t-shirt collection. The shirts feature the Sampaguita, the Philippines' national flower. Mabibili ang bagong koleksyon sa mga Nike retail stores sa Orchard, Singapore. Naroon si Ayala para sa Singapore Tennis Open kung saan siya ang third highest ranked player ayon sa WTA list.
4: Davao City Mayor Baste Duterte, posibleng iharap bilang hostile witness sa impeachment case ni VP Sara. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: sports is our business, and business is our sport.
1: The Scorecard on BNC, the Bilyonario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Nais ng prosecution team na ideklarang hostile witness si Davao City Mayor Baste Duterte. Isa siya sa mga ipinasapina para sa impeachment case ng bise. Bukod sa kanya, sino-sino pa kaya ang haharap na testigo ngayong linggo? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
3: Sa pagpapatuloy ng presentasyon sa second article of impeachment na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, isa sa mga ikinukonsidera na House Prosecution Panel ay ang pagiging hostile witness ni Davao City Mayor Baste Duterte na nakababatang kapatid ng bise.
4: Pinapatawag ho natin siya bilang testigo dahil main reason ho dyan, dahil siya ho ang mayor no ng City of Davao. At nakita natin doon sa sal-en ng Vice Presidente, meron mga iba-ibang kumpanya no, na nakadeklara doon na kung saan siya merong financial interest.
3: Ayon sa prosekusyon, nakalista sa idineklarang sal-en ng BISE bilang business interest ang kumpanyang GenCorp Industries. Kaya nais tanungin ng prosekusyon si Mayor Baste kung may mga naging transaksyon ba ang GenCorp sa LGU ng Davao City.
4: To declare him as a hostile witness, so tulad ng mga other witness, pare-pareho naman ho yung pamantayan dyan na if you'll be able to show that yung interest of the witness are adverse to the party calling him, in this case, yung prosecution.
3: Nakatakdang sumalang sa mga susunod na araw ng impeachment trial ang ilang mga testigo mula sa prosekusyon. Kabilang dito sina Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, PhilJEPS Division Chief Rendez Supeña, Police Major Jerickson Sanggalang, Attorney Gary Samonte, at ang nauna nang ipinasabina na si SEC Director Gerardo Del Rosario. Inaasahang may papaliwanag ni Ronquillo ang guidelines kung paano maghain ng sal-en, habang tetestigo naman si Del Rosario kaugnay sa mga kumpanyang mayroon umanong financial interest ng bise. Aasahan naman mula kay Sanggalang ang testimonya tungkol sa mga armas na nakarehistro kay VP Sara at sa asawa nitong si Attorney Mance Carpio. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonario News Channel.
2: Patay ang anim na armadong kalalakihan sa isang law enforcement operation sa Special Geographic Area sa BARM na iniuugnay sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon sa militar, nangyari ito sa gitna ng operasyon laban sa tatlong wanted BIFF commander. Sa halip daw na sumuko ang mga suspect, pinaulanan ng mga ito ng balang tropa ng gobyerno. Dahil sa dami ng mga armado, gumamit na ng dalawang attack helicopters at dalawang fighter jets ang Philippine Air Force. Ilang sibilyan naman ang lumikas dahil sa takot na maipit sa gulo. Patuloy na tinutugis ng mga pulis at sundalo ang mga rebelde.
5: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula kay BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison?
6: Ivy, sa ngayon patuloy ang epekto ng mahinang habagat or southwest monsoon sa western section of southern Luzon. Pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa lalawigan ng Palawan kung saan posible ang maulap na kalangitan at meron din kalat-kalat na ulan and thunderstorms within 24 hours. Asahan din ang epekto ng southwest monsoon over Mindoro provinces kaya may kataasan din ang tsansa ng mga pag-ulan lalo na tuwing hapon or gabi, habang sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, nananatili pa rin yung weather conditions na halos katulad nitong nagdaang weekend. Partly cloudy to cloudy skies by tomorrow in general at may tsansa pa rin ng mga pulu-pulo mga pag-ulan at mga thunderstorms na usually nagtatagal lamang ng isa hanggang dalawang oras. Sa ngayon, wala pa tayong namamataang bagyo or low pressure area sa loob or paligid ng Philippine Area of Responsibility. Subalit may tsansa pa rin po that within the next 2 to 3 days ay may mabubuong LPA sa labas ng PAR at posibleng pumasok pagsapit po ng Thursday or Friday at hindi natin i-rule out na magiging bagyo ito or tropical depression bago mag-weekend. So lagi pong tumutok sa ating updates. Yan muna napapanahon balita ngayong linggo. Balik sa iyo, Ivy.
5: Alright, maraming salamat sa weather update, BNC resident meteorologist Benison Estereja.
2: A historic win

0: Para sa Philippine Women's Soft Tennis Team. Bukod sa nasungkit nila ang unang medalya sa 20 Asian Games, ito rin ang unang medalya ng bansa sa category. Yan ang Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez na nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Zeus, ano nang update dyan?
1: Serge, sa kabilangan ng masakit na pagkatalo ng Pilipinas kontra host country na Japan, pinili nilang ipagdiwang ang makasaysayang tagumpay sa soft tennis. Ito kasi ang unang medalya sa soft tennis at unang medalya din ng bansa sa Aichi, Nagoya.
2: Hindi manakuha ng Pilipinas ang slot sa finals. May malaking dahilan para ipagdiwang ang kanilang kampanya sa Aichi, Nagoya. Matapos bumagsak sa host na Japan sa score na 2-0 sa semifinals, nagtipo ng Philippine Women's Soft Tennis Team sa isang huddle sa loob ng court. Sa halip na panghinaan sa pagkatalo, pinili nilang ipagdiwang ang historic bronze, ang kauna-unahang Asian Games medal ng Philippine Soft Tennis.
3: Siyempre, gusto namin ipakita na more than the defeat, we are very grateful, we are very thankful na nagkaroon kami ng moment na mapakita na ang Philippines nasa top 4, nasa Asia's best, one of the Asia's best na pinapakita namin na ang Philippines pala may opportunity sa soft tennis. So masayang masaya ako doon.
2: Para kay Bien Soleta, higit pa sa medal ang ipinakita ng team na may malaking potensyal ang soft tennis sa Pilipinas. At sa buong kampanya, isang mensahe ang bitbit ng koponan.
3: Kaya sinabi ko lang sa girls, ang naging mantra namin ever since the start of the game, kalmadong matapang.
2: Matapos ang historic bronze, umaasa naman ang Philippine Sports Commission na magiging simula ito ng mas malawak na pag-abante para sa tennis at soft tennis sa bansa. Kabilang sa tinitignan ang pag-upgrade ng mga pasilidad at pagdadagdag ng mga regional training centers.
4: Tingnan kami ni Chairman Ed Dalinga, tinignan ko yung tennis center dun sa Clark na napakaganda. Upgrade lang natin. Sa totoo lang, pwede ka nga magkaroon ng center court doon at pwede natin laruin ang mga WTA doon. Aming courts, mas marami ding regional training centers for tennis and soft tennis.
2: Rallying in its best capacity ang Philippine team para madagdaga na medalya at maipanalo ang iba pang game categories.
1: Church, pasok na rin sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas Women's Team matapos talunin kanina ang Hong Kong at meron tayong dalawang MMA fighter na sigurado na rin sa medalya, sina Jean-Claude Saclag at Carlos Alvarez. Church?
0: Well, Zeus, magandang balita.

0: pa maraming tumatangkile, quote-unquote, sa mga improvised bait eh, para makaiwas sa NCAP? Or are there other reasons also?
1: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera eh. So maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yon. So yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
2: So sobrang rampant. Maraming nagpapadala sa amin ng video na huli nila, kunyari coding, ano? Pinapalitan nila in broad daylight, ang lalakas ng loob. Magpapalit sila ng plaka kasi nga coding sila. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Yun ang nakakatakot.
1: So yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho eh, kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpapimeke ng plaka. So talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
0: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon.
2: Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kali is hindi properly identified. Kasi mabangga ka niya, sino habulin mo?
1: Oho.
2: Wala, di ba?
1: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, iba pa yung plaka ng isang sasakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
2: Yeah. Oho. Okay. Kahit parehong vehicles na pag may-ari ng pamilya, bawal pa rin. Hindi mo pwedeng i-shuffle yung
1: bawal
2: plaka,
1: po,
2: diba?
1: Po. Hindi po nila pwedeng palitan o ano man ang gawin po nila dyan. Ngayon, kung nawala ang plaka nila, mag-apply po sila ng lost plate sa amin. Pwede naman sila magpagawa ng temporary plate. Pero wag po yung mga naka-imbose na ginagaya yung plaka ng gobyerno.

0: Tuloy pong ating sinasagawa ang search and rescue, Ma'am Pinky, andun pa rin po ang ating barko.
1: We dare them to present any CCTVs of harassment that went on in the service of the warrant.
2: Kay Rami ng winasak, natahanan kay Rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukson. Welcome to Millionaire Quiz ka na ba?
3: Quiz na!
2: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Kasi parang kasalanan ko. Aganda! Namiss niyo ba ako?

0: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Live talaga ako eh.
2: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
1: I was 19 in ABS-CBN.
2: Wow, naintindihan niyo na yun, ha?
1: Magaling kayo.
2: Salamat po. Mm-hmm.
1: Salamat po. Gusto mo mag-comedy? I got you! Ow! I feel
3: nice! Like sugar and spice. Our brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Bilyonario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Bilyonario News Channel.

Yan, di ba? Nakaka-inlove yung kantang yun, di ba? Grabe. Alam nyo ba, habang kinakanta ko yung I Think I'm In Love Again, naisip ko parang bagay na bagay talagang episode natin tonight because tonight, we are about to fall in love all over again. Sa musika, sa tawanan, mga kwentong dapat niyong malaman kung paano nag-evolve ang OPM. Isang mapayapang gabi sa inyong lahat. It's Friday once again. Grabe, di ba? Live na naman tayo sa Billionaire News Channel at syempre sa ating partner station, Mellow 94.7, best friend mo. At syempre sa ating mga partner affiliates, ang Abante TV na live na ngayon sa Channel 31, di ba, ng ating Signal TV. And we are here to celebrate your wins and your hard work this week, di ba? Lahat ng mga nagpagod ngayong ligong ito. Masayang masaya dahil Biyernes na naman. It's Friday. Alam ba dyan? Isa na namang icon na makakasama natin tonight. Alam nyo guys, tonight we're going to prove one thing. You don't have to be Gen X or even know what a cassette tape is to enjoy our special guest. Grabe talaga to. Because long before viral

0: maraming away.
1: Kanya-kanyang opinion.
2: Pero teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
1: What's the point?
3: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
4: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
3: Teka, ininis siya lang ah.

0: po natin sinasabi no, ng hari at reyna talaga ng korupsyon ay si Marcos at si Duterte. Dahil magmula pa sa pagpapa-approve ng budget, paggamit ng UA or ng mga allocations ng budget, si Marcos at si Duterte po ang may kakayahan na gawin ito. Kung kaya't malinaw na mula tuktok hanggang baba, lahat po ay dapat managot sa korupsyon.
1: Makalipas ang higit limang dekada, sariwa pa rin umano ang karahasan ng batas militar. Saan nyo man ito ng dinastiya sa politika, maging sa flood control scandal.
2: Nasaan ang demokrasya kung tiwali pa rin ang gobyerno at totoo nga bang nakalaya na ang mga Pilipino?
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Never again, never forget. 54th anibersaryo ng martial law. Sinalubong ng kilos protesta. NCRPO, naka-full alert na. Davao City Mayor Baste Duterte posibleng iharap bilang hostile witness sa impeachment case ni VP Sara. Posibleng conflict of interest sa catering contract. Bubusisin. Sa gitna ng panibagong jumbo oil price hike, dagdag pasahe sa PUV, posibleng irekomenda ng LTFRB. Ilang grupo ng media pinagbawalan sa White House. At Philippine team nasungkit ang unang medalya sa Asian Games sa women's soft tennis.

0: Kaliwat ka ng kilos protesta ang ikinasas sa Metro Manila, isang araw bagong 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law at isang taon makalipas ang baha sa Luneta at Trillion Peso March. Panawagan nila panagutin ang mga korap at agad isabatas ang anti-political dynasty law. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Rez Calata.
1: Nagtipo ng mga grupo at koalisyon na bumubuo sa People's Assembly, Tindig Pilipinas at grupo ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa EDSA Shrine ngayong araw para sa lakbay Pananagutan 2.0, Never Forget, Hindi na Baha ang Katotohanan, para ipanawagan sa gobyerno na wakasan na ang umano'y talamak na korupsyon sa bansa at alalahanin ang 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Bukod sa pagkondena sa korupsyon, panawagan din nila ang pagsasabatas sa anti-dynasty bill na pinapapaspasan na rin ng Korte Suprema sa Kongreso.
2: Mukhang apat na dekada na yung utang ng Kongreso na dapat ipasa yung anti-dynasty bill. At hindi lang yung taong bayan, pati yung Supreme Court ay nagsabi na na this is long overdue at hindi pwedeng upuan lang ng Kongreso.
3: Kaya dapat magkaroon ng batas para hadlangan na ang paglaganap at mananatili ng anay ng mga dinastiya, dahil ang korupsyon ay bunga ng dynasty.
1: Bilang bahagi ng lakbay Pananagutan 2.0, umarangkada rin ang mga demonstrasyon sa harap ng House of Representatives at Sandigan Bayan.
4: Ang ilang mga nasangkot ay sina Senator Chi, sina Senator Joel. Kailangan din nilang sagutin, no, yung mga pagkakakonect nila doon sa flood control. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli si Congressman Saldico at iba pang mga lumabas na sangkot dito sa flood control issue.
1: Lumarga rin ang dalawa pang leg ng lakbay Pananagutan 2.0, ang grupong August 21 Movement at iba pang grupo sa Korte Suprema ng Alampag bago mag-motorcade patungo sa EDSA Shrine. Kasunod ito ng pagpapawalang sala ng Korte Suprema kay dating First Lady Imelda Marcos sa mga corruption charges laban sa kanya. Itinuturing ng atom ang dating First Lady kasama ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang key figure sa pagbuo ng diktadurya. Sigaw nila, no to diktadura, korupsyon at dinastiya. Nagmarcha rin ang daan-daang miyembro ng mga samahan ng mga kabataan mula sa Lasal Green Hills patungong EDSA Shrine. Panawagan din ng mga grupo ng kabataan ang pagpapanagot kina Senador Loren Legarda at Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y maanumalyang multi-billion peso solar projects kay dating presidential spokesperson Harry Roque dahil sa pagkakaugnay sa Pogo. Inaapela rin ng youth groups ang agarang paghuli kay Senador Bato de la Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng ICC at pag-iimbestiga kay Senador Alan Peter Cayetano hinggil naman sa umano'y ghost projects sa Taguig City. Nais din ng mga ito na ma-convict si Vice President Sara Duterte. Samantala, sa University of the Philippines Diliman, isinagawa ang takbo laban sa Korupsyon 3.0. Ayon kay UPD Student Council Chairperson Emmy Alfonso, nakukulangan pa sila sa pagkakaso ng plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal.
5: Lagi na po natin sinasabi, no, na ang hari at reyna talaga ng korupsyon ay si Marcos at si Duterte. Dahil magmula pa sa pagpapa-approve ng budget, paggamit ng UA or ng mga allocations ng budget, si Marcos at si Duterte po ang may kakayahan na gawin ito. Kung kaya't malinaw na mula tuktok hanggang baba, lahat po ay dapat managot sa korupsyon.
1: Nakatakda ring magsagawa ang mga mag-aaral ng UP Diliman ng local demonstration sa kanilang pamantasan bukas. Samot-sari man ang pinaglalaban, malinaw ang sigaw ng taong bayan sa mga naganap na kilos protesta. Never again, never forget. Para sa Agenda Weekend, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
6: Tinawag na overkill ng youth group ang paglalagay ng NCRPO sa full alert status para sa 54th anniversary ng Batas Militar. Nagkaguluman sa kilos protesta noong nakaraang taon, hindi raw ito dahilan para ihinto ang pakikibaka ng mga kabataan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Micah Razon.
7: Nasumisigaw! Kanina pa yan!
8: Batuhan, hampasan, pagbomba ng tubig, paghagis ng tear gas, at umabot pa sa putukan ng baril ang kinahinatnan ng protesta sa Mindoro noong nakaraang taon kasabay ng paggunita ng batas militar. Isa sa present ng araw na iyon, si Brel, na miyembro ng Youth Rage Against Corruption.
9: Naalala ko kung paano na bigla na lamang may pumutok at iyon ay nanggaling sa mga pulis. Nanggaling iyon sa mga pulis, nagbato ng mga tear gas at marahas na dinisperse ang mga ang protesta na iyon.
8: Kwento niya, hindi kasama sa grupo nila ang mga individual na nakasuot ng itim at may bitbit na pirate flag mula sa anime na One Piece. Pero ginagalang anya na may ibang paraan ng protesta at paglalabas ng galit kontra korupsyon. Sa kabila ng karanasan noong nakaraang taon, makikilahok pa rin daw siya sa protesta bukas.
9: Wala naman talaga kami, tayong henerasyon ng Gen Z, noong panahon ng martial law. Kaya ang tangi natin kayang gawin ay alahanin ito at matuto sa mga kahinaan, mga aral nito upang mas makita pa ng mas masaklaw bakit ang mga isyong panlipunan, ang diktadurya ni Marcos.
8: Ngayong taon, pagtutol sa Paksilika ang magiging pangunahin nilang panawagan.
9: Mas galit ang mamamayan dahil nga hindi lamang hindi nire-resolve ni Marcos ang mga kapalpakan ng flood control projects. Mas pinangungunahan pa ni Marcos na magpakatuta at magpabango sa mga dayuhang pamumuhunan, lalo na sa Paksilika Initiative ng US.
8: Di rin daw sila believe na si former House Speaker Martin Romualdez na nakakulong na ngayon ang pinakamalaking isda sa iskandalo. Itinuturing naman nila Serna na overkill ang anunsyo ng kapulisan na nasa full alert status na ito para sa protesta sa 54th anniversary ng martial law. Para sa Agenda Weekend,

0: Mai Carason, Billionaire News Channel.
1: Makakausap po natin ngayon si NCRPO Spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Good evening, ma'am, and thank you for your time.
2: Yes po, magandang gabi po.
1: Kamusta po ang security preparation for tomorrow's rally?
2: Sa ngayon po, ang NCRPO po ay naka-full alert status bilang paghahanda po sa ating gaganating pagunita sa 54th Martial Law Anniversary. Tayo po ay nagpakilos ng mahigit 17,085 na tauhan sa iba't ibang bahagi po ng Kalakhang Maynila para matiyak po ang kapayapaan at kaayusan. Pansamantala po nating sinuspindi yung lahat ng mga leave, mga bakasyon ng ating mga tauhan para matiyak po ang ating maximum police visibility. At nagsagawa rin po tayo ng mga ocular inspections at pakikipag-unayin sa iba't ibang ahensya para po masigurado na lahat po ng angulo ay ating maaaksyonan at lahat ng ating mga posibleng mangyari ay agad-agad po nating mareresolva.
1: More than 17,000 policemen ang ide-deploy. Ngayong full alert status po kayo. Sabi po nga doon sa mga rally sa overkill daw po na ilagay nyo sa full alert status ng NCRPO. Your reaction, please.
2: Naunawaan po namin yung iba't ibang pananaw tungkol po dito sa ating pagde-deploy ng nasa 17,000 na police. Pero po, ang deployment po natin ay hindi po nakabatay sa intensyon na hadlangan ng anumang mapayapang pagtitipon. Ito po ay resulta ng maingat na security assessment. Ganon din po yung paghahanda para matiyak po ang kaligtasan ng lahat. Mayroon po tayong naging karanasan last year kung saan nagkaroon po ng mga insidente ng kaguluhan sa iba't ibang lugar na nagresulta po sa pagkasugat ng mga police personnel. Ganon din po yung pagkasira ng mga private establishment. So kaya ginawa po natin ito bilang preventive approach para mas maging handa po ang ating mga tauhan at maiwasan po ang anumang pangyayari na maaaring makaapekto po sa seguridad ng publiko.
1: You're talking about the security assessment, Lieutenant Colonel. Now, meron po ba kayong na-monitor ng mga verified na threats tomorrow at ano po yung nature nito kung sakaling meron?
2: Batay po sa ating kasalukuyang assessment, wala naman po tayong mga validated na security threats. Pero po patuloy naman yung ginagawa nating intelligence monitoring sa ating partner agencies para agad po nating matukoy at matugunan kung meron mang posibleng banta. May mga tinututukan po tayong lugar batay sa ating risk assessment para po masiguro natin na kung halimbawa man po na may mga issues or may mga incidents na kailangan agad-agad nating aksyonan ay yung sinasabi nilang overkill na tao, ay sila na po yung aaksyon dito at gagalaw para masiguro po na ligtas po ang lahat.
1: Have we monitored kung ilan po yung mga grupong humingi ng permit to rally?
2: As of time po, wala pong nag-secure sa mga grupong ito ng permits mula po dun sa iba't ibang areas na posible na magkaroon po sila ng mga pagtitipon.
1: Last year, ma'am, nakita natin yung medyo magulo ano, na sitwasyon po, lalo na yung area malapit sa Malacañang. Paano po kayo natuto from that lesson, from that experience, and how prepared is the PNP, the NCRPO, para sa ganyang mga senaryo?
2: Sa ngayon po, masasabi kong mataas yung kahandaan ng NCRPO. May umiiral po tayong contingency plan at nagtalaga tayo ng mga quick response team at civil disturbance management contingents na agad-agad po nating mabilis nating ma-i-deploy sa kung saan po sila kinakailangan. So yung mga tauhan po natin ay kaya pong agad na lumipat or ma-deploy po sa mga hindi inaasahang lugar kung saan magkakaroon ng biglang pagtitipon or yung mga spontaneous assembly para po mapanatili ang kaayusan.
1: Isasara din yung pa ba ulit yung mga areas papalabas, papasok ng Malacañang complex?
2: Meron po tayo mga temporary road closures sa area na yan. Ganun din po sa May Ayala Bridge bilang pagsisiguro po na wala pong mga rallyista ang magkakaroon po ng mga pagtitipon dyan since yan po ay no rally zone.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, NCRPO Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
2: Maraming salamat po.

0: Hustisya ang panawagan para sa mga estudyanteng nasawi sa school shooting sa Cotabato. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad kung may kaugnayan ng insidente sa naunang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
1: Isang malaking tarpaulin na makikita sa harap ng parokya ng mabuting pastol na Iglesia Filipina Independiente sa Banga, South Cotabato. Nakasulat dito ang panawagan ng hustisya para sa isa sa tatlong estudyanteng nasawi sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato nitong Biyernes. Pangulo siya ng kabataan ng kanilang simbahan. 8 din ang nasugatan at 5 dito ay nagtamo ng minor gunshot wound, habang isa naman ang kasalukuyang nasa ICU. Ayon sa pulisya, kakasuhan nila ang tatay ng student shooter na siya nagmamayari ng baril na ginamit sa panibagong school shooting. Nakuha umano ng estudyante ang baril mula sa safety vault sa kanilang tahanan.
2: Actually, we are preparing pa naman ng mga kailangan na documents for the filing of appropriate charges.
3: Okay. Ano pong kasong isasampa, sir?
2: Definitely, i-weigh muna namin baka bukas kung ano mapag-usapan ng SITG saka naman kami maglabas ng information regarding sa kasong.
1: Iniimbestigahan din ng pulisya ang mga posibleng koneksyon ng insidente sa nangyaring school shooting sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Pareho kasing exposed sa deep dark web ang mga student shooter sa dalawang magkahiwalay na pamamaril. At pareho din silang nagbaril sa sarili.
3: Tinitingnan niyo po ba, sir, yung angulo na may connection po ba yung Ateneo shooting dyan sa nangyari sa Banga?
2: Hindi pa rin tayo magkapag-confirm, but yun nga, initially parang ganun din ang takbo, so hindi pa tayo magkapag-conclude regarding that.
3: Pero isa yan sa mga tinitingnan po ninyo sa investigation?
2: Yes, of course, kasi kung plainly na tingnan mo, ganun ang ang takbo ng pangyayari.
1: Suspendido muna ang klase bukas sa Banga National High School habang pinag-usapan pa kung anong dagdag ng security measures ang ipatutupad para sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel.
4: Ang epekto ng social media sa kabataan ang itinuturing na punot dulo ng school shooting incident sa Pilipinas. Pero isa rin sa mga kailangang suriin ay kung paano nga ba napapasakamay ng mga shooter na kadalas ay menor de edad ang ginagamit nilang baril. Silipin natin kung paano tumatakbo ang gun regulation sa Pilipinas.

0: Ang mga security guard ng mga korporasyon, hindi raw tataas ang kalibre ng baril sa 12-gauge shotguns, caliber 22 at caliber 38 na mga pistol or revolver. Ang private individuals at corporations naman required din na idiposito ang kanilang high-powered firearms sa Philippine Constabulary. Pagdating ng 2000, sa ilalim ni former President Joseph Estrada, repealed ang order ni former President Marcos. Lahat ng Pilipinong nais magkaroon ng armas of any type and caliber, pwede, basta't lisensyado at na-examine for ballistics. Tanging uniform personnel lang din mula sa PNP, AFP at mga ahente ng NBI ang pwedeng magbitbit ng armas sa labas. Habang ang mga pribadong individual ay kailangan kumuha ng permit to carry firearms kung kanilang kailangan. By 2013, ipinasa ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na muling naghigpit sa gun regulations dahil lang pwede na lang magkaroon ng lisensya Filipino citizens at least 21 years old at may katibayan ng employment. Bukod dyan, kailangan pumasa sa isang psychiatric test, drug test, so mailalim sa isang gun safety seminar at dapat walang background ng anumang krimen. Hindi gaya ng patakaran sa ilalim ni former President Erap, ang permit para magbitbit ng armas sa labas sa ilalim ng 2013 law na ito ay afforded sa mga propesyonal na kinukonsiderang may kaakibat na panganib ang trabaho, gaya ng mga abogado, public accountant, journalists, religious officials, engineers, medical professionals, at businessmen na maaaring target ng criminal incidents. May apat na kategorya rin kung anong lisensya ang ibibigay sa isang sibilyan kung saan ang isang gun collector maaaring magkaroon ng more than 15 registered firearms. Mahalagang ipunto na ang possession of 10 to more than 15 guns ang subject to inspection and bond requirements. Kahit ang palasyo, bukas sa ideya ng mas mahigpit na gun control.
1: So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa. Ang pangulo po ay open, pero muli, ang sasabihin ko ay kailangan mabasa muna kung ano man yung magiging provision patungkol po dito.
0: Ngayon, iminumungkahi ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa korte na payagan ng PNP na inspeksyonin ang residences ng mga legal gun owner kasunod ng serya ng pamamaril sa mga eskwelahan. Panahon na raw para pag-isipang muli ng Supreme Court ang kanilang pagbabawal sa PNP na mag-inspeksyon sa mga ito. At nananawagan din daw sila sa Kongreso para sa isang batas kung saan pantay ang indemnity o obligasyon ng isang offender sa kanyang krimen.
2: Nanawagan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa IT communities na tulungan ng gobyerno sa gitna ng mga insidente ng school violence na iniuugnay sa dark web. Sa isang panayam, inamin ni CICC Executive Director Aboy Paraiso na mayroon silang pagkukulang kaya umaasa sila sa tulong ng IT communities para mapunan ito. Pinayuhan din ng CICC ang mga magulang na i-monitor ang online activity ng kanilang mga anak. Una lang sinabi ng DILG na lulong umano sa dark web ang student shooter sa Cotabato kung saan 3 ang naitalang patay.
3: Suportado ng Philippine National Police ang isinusulong ni Education Secretary Sonny Angara na magkaroon ng Joint Task Force para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa paaralan. Kasunod ng Cotabato school shooting, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa PNP, DepEd at DILG na magsumite ng report kung ano ang mga pagkukulang sa mga paaralan at nang matugunan ito. Sa proposal ni Angara, magkakasa ng security audits ang Joint School Safety Task Force sa buong bansa. Pwede rin daw makatulong dito ang mga barangay tanod.

kung may ebidensya, patunayan at ihain sa tamang otoridad. Yan ang hamon ni Laguna 1st District Representative Ann Matibag kay Davao City Congressman Paulo Duterte kaugnay sa maanumalya umanong flood control projects sa kanyang distrito. Kasunod ito ng pahayag ni Duterte nitong Huwebes na dapat tingnan ni NBI Director Melvin Matibag ang mga proyekto sa nasasakupan ng kanyang asawang si Representative Matibag at wag lang mag-focus sa Davao. Ayon sa Laguna Representative, simple lang ang kanyang posisyon. Ipatupad ang same standard sa bawat imbestigasyon.

0: desisyon at sundin ang ebidensya. Nanindigan din siya na hiwalay ang personal niyang ugnayan sa NBI chief sa kanilang responsibilidad sa publiko. Isang taon na mula ng ilunsad ang Tindig Hagonoy pero hanggang ngayon, pareho pa rin ang kanilang panawagan. Sa pagmamarcha ngayong araw, sigaw pa rin nila na panagutin ang nasa likod ng maanumalyang flood control project sa lugar at long-term solution sa mga pagbaha. Pangamba raw ng mga residente, binabaha sila kahit walang ulan dahil sa sistematiko na umano ang korupsyon sa gobyerno. Ngayong araw, nagkilos protesta rin ang Tindig Kalumpiteño, bit-bit ang parehong panawagan. Suot ang itim na damit, nagsunog ang mga rallyista ng caricature ng isang buwaya bilang pagpapakita ng kanilang galit sa kontrobersya. Sa US, pinagbawalan ni US President Donald Trump ang 3 news outlets na makapasok sa White House. Nagbabalita raw kasi ang mga ito ng fake news. Ayon sa statements ng CNN, MS Now at Politico, kinumpiska ng White House ang kanilang press passes. Iginiit naman ng mga ito na ipaglalaban nila ang press freedom at patuloy na mag-uulat kaugnay sa Trump administration.
1: I don't think that a court should allow fake news to be written day after day after day. I think that somebody has a right to keep them away. If they're going to write false stories all the time.
0: Dagdag pa ni Trump, may mga susunod pang media organizations na posibleng i-ban mula sa White House.
2: We will cherish it, help it, and watch over it as it grows. Yan naman ang pahayag ni President Trump kaugnay sa artificial intelligence. Ngayong may plano umano siyang magtalaga ng bagong AI czar. Balak rin niyang bumuo ng AI force pero wala pang detalye kung paano ito ipapatupad. Lumalaki ang pangamba sa posibleng peligro ng AI sa tao pero giit ni Trump, hindi na kinakailangan ng excessive federal regulation para rito. Ayon sa Pangulo, AI developers ang dapat manigurado sa kaligtasan ng kanilang produkto at sila rin ang dapat managot kung magkakaproblema. These come as Washington and Beijing compete for leadership in artificial intelligence. Ateneo Law student patay matapos mahulog sa kondo sa Taguig. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: This pregnancy was not supposed to happen.
1: Positive. Just got sexy. Do not trust the guy when he says that.
2: Traffic check muna tayo ngayong Linggo sa EDSA Orense. Green and go ang mga sasakyan sa magkabilang lanes.
3: Sa Oktubre pa malalaman kung may pagtaas sa pamasahe sa mga PUV. Tinatapos na ng LTFRB ang rekomendasyon nito sa DOTR at kasama sa ikinokonsidera nila ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Agad naman daw itong ipatutupad oras na aprobahan ng Transportation Department. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, posibleng pumalo ng halos 10 piso ang dagdag sa kada litro ng diesel. Posible namang umabot sa halos 6 na piso ang patong sa gasolina kung kukwentahin ang taas presyo kasamang adjustment noong nakaraang Linggo. Posibleng umabot sa mahigit 100 piso ang kada litro ng diesel.
2: Sa gitna ng nakaamba na namang jumbo oil price hike, kanya-kanya ng diskarte ang mga transport group para kumita. Muli namang kakalampagin ng mga tsuper ang gobyerno para sa hirit na dagdag pasahe. Ang detalya sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
4: Ipatutupad ng transport group na Pasang Masda ang rotational na biyahe ng mga sasakyan sa oras na maging epektibo ang big time oil price hike ngayong Linggo. Sabi ni Pasang Masda President Obit Martin sa Abante News, paraan nila ito para kumita naman ang mga tsuper ngayong lalagpas muli sa 100 piso ang kada litro ng diesel.
5: Hindi ko kami titigil pasada, pero magbabawas kami ng mga unit para kumita po ang aming grupo. Mag-alternate na lang po kami ng pagbiyahe sa araw-araw.
4: Bubuhayin din ang transport groups ang kanilang petisyon para sa dagdag piso sa minimum na pamasahe, lalo na't nasuspende ang 12 pesos na fuel subsidy dahil sa nalalapit na barangay at SK elections. Nakabinbin pa rin sa COMELEC ang hiling ng LTFRB na i-exempt sa election ban ng mga ayuda para sa public transport sector. Bukod sa transport sector, apektado rin ang mga kusina ng bawat tahanan dahil ipatutupad na ngayong Lunes ang 4 pisong dagdag sa kada kilo ng household liquefied petroleum gas o LPG. Ito yung dapat na itataas ng LPG price noong unang araw ng Setyembre na hindi agad na aprobahan ng Energy Department.
6: Nagkaroon po ng delay doon sa kanilang computation because hindi po kami nagpareho eh. Mm-hmm. Ang sabi namin, ito na yung reflective in the market.
4: Pinag-uusapan naman ng LPG sector ang nakaambang mas malaking taas sa contract price para sa Oktubre na maaring gawing staggered basis. At pinatitiyak ng DOE na maitaas pa sa 45 days ang kasalukuyang 30-day inventory ng LPG sa bansa. Hinimok naman ni Senator JB Ejercito ang Energy Department na palakasin at simulan na ang multi-year program para sa strategic fuel reserves ng bansa na target umabot sa 90 araw. Hinimok din niya ang DOE na pabilisin ang power generation projects para matugunan ang kakulangan ng supply sa kuryente, lalo na sa Visayas. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
3: Siguradong mainit na naman ang ulo ninyo sa panibagong big time price hike sa petroleum products ngayong Linggo. Sa panahong ramdam natin kung gaano kasensitibo ang ating energy supply sa galaw ng world market, mahalagang pag-usapan ng isang bagong potential source ng sariling energy ng Pilipinas. 8 trillion cubic feet ng natural gas. Gaano nga ba ito kalaki? At kung mapatunayang naroroon talaga ang gas na ito sa sulusi, ano ang posibleng ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Kamakailan, iniulat ng Philodrill Corporation na may best estimate sila na 8 trillion cubic feet o TCF ng prospective recoverable natural gas sa Halcon Exploration Prospect sa Sulusi. Ibig sabihin, batay sa mga geological at seismic data, may potensyal na ganito karaming gas na maaaring makuha sa Halcon. Gaano kaimportante ang numerong ito? At ano ang posibleng maitulong nito sa energy sector ng Pilipinas? Sa ngayon, meron tayong baseline, ang Malampaya Gas Field. Nagsimula ang commercial operations nito noong 2002 at naging mahalagang source ng natural gas para sa mga power plants sa Luzon. Ayon sa Malampaya Project, ang historical estimate na nasa 3 TCF ng natural gas sa site ay nakapag-supply ng hubigit kumulang 20% ng electricity requirement ng Luzon at nakapaghatid ng mahigit $12 billion sa government revenues. Ayon sa Energy Department, ang 8 TCF na potential resource ng Halcon ay halos 2.5 times more kumpara sa Malampaya. Kaya malaking bagay daw ito para madagdagan ang indigenous energy source ng Pilipinas. Mahalaga ang paghahanap ng sariling energy source dahil malaki ang dependence natin sa imported energy. Kaya kung mapatunayang may malaking commercially recoverable gas resource sa Sulusi, posibleng maging significant ito sa energy security ng bansa. At may malaking papel na ginagampanan ang natural gas dito. Noong 2025, ang kuryenteng na generate from natural gas ay umabot sa mahigit 21,000 gigawatt hours o nasa 17% ng kabuuang power generation ng bansa. Kaya kung mapatunayan at ma-develop ang Halcon, maaari itong magdagdag ng domestic natural gas supply para sa power sector at makatulong sa pag-diversify ng energy sources sa bansa. Malaki rin ang posibleng benefit ng Bangsamoro region dito. Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, may co-management framework para sa energy resources sa BARM. At para sa Bangsamoro government, ang posibleng pag-develop ng energy resources ay maaaring magbunga ng investments, employment at karagdagang economic activity sa rehiyon. Sa ngayon, nagpapatuloy yung mas malawak na paghahanap ng mga bagong sariling energy resource sa Pilipinas. Bukod sa Sulusi, may

0: mga service contracts na para sa energy exploration at development sa Cagayan, Cebu, Palawan, Central Luzon at Leyte. We can only hope that these explorations will yield positive results. Pero sa huli, kailangan nating bantayan at masigurong tama ang polisiya at pamamalakad sa madidiscovering local energy sources in the future para matiyak nating mamamayan ang makikinabang at hindi iilan lamang.
1: Dinalaan ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla ang mga public official na huwag gawing arena ang kanyang tanggapan para sa politikal o personal na hidwaan. Sa kanyang programa sa radyo, inihalimbawa ni Rebulla ang kaso sa San Pablo City, Laguna, kung saan kapwa pinatawa ng preventive suspension sina Mayor Arcadio Naji Gapangada Jr. at Vice Mayor Justin Colago matapos sampahan ng kaso ang isa't isa.
2: Gagawin kami arena,
3: yes,
2: para matapon na ng putek.
3: Yes.
2: Hindi, hindi, ayoko. Gawin yung arena yung ombudsman, lahat kayo suspendido. Pagkakawa niyo yan.
1: Paalala ng ombudsman, ang oras nila ay para sa publiko at hindi para sa mga away ng mga politiko.
4: Council,
2: yes. Sayangin ang oras ng taong bayan. Ang oras yun, oras ng taong bayan yan eh.
4: Tama, hindi naman ninyo yan eh.
2: Hindi ninyo yan.
4: Binabayaran kayo eh.
2: Nagtrabaho kayo sa gobyerno, oras ng taong bayan na ginagamit nyo.
5: Tapos gagawa kayo.
2: Tandaan nyo yan.
1: Patay ang isang 24-anyos na Ateneo Law student matapos mahulog sa isang kondo sa BGC, Taguig City. Kinilala ng pulisya ang nasa wi bilang si Nath Alcantara, anak ni DPWH Negros Oriental District Engineer Nolly Alcantara. Batay sa inisyal na investigasyon, dakong 7:30 ng umaga noong Biyernes nang makarinig ng malakas na kalabog ang gwardiya ng gusali. Kasama ang ilang maintenance personnel, agad na nagtungo ang mga ito sa pinagmula ng ingay at nadiskubre ang katawan ng lalaki. Kilala si Nath sa iba't ibang golf circle sa bansa at naging miyembro ng DLSU golf team bago graduate noong 2024. Bumuhos na naman sa social media ang pakikiramay sa pamilya Alcantara at iniimbestigahan na rin ang insidente.
0: Sa kabila ng mga pagtutol sa panukalang ipagpaliban ng barangay at SK elections, ipinasa ito ng Kongreso. Ano-ano nga ba ang mga dala nitong pagbabago? Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
6: 2025 lang nang maisabatas ang 4 na taong termino para sa barangay at SK officials. Pero bago pa man ito masubukan sa isang regular election cycle, inaprubahan na ng Kongreso ang panukalang gawing 5 taon ang termino. Inadopt na ng Kamara ang Senate Bill 2387. Ibig sabihin, Senate version na mismo ang tinanggap ng House of Representatives bilang amendment sa sarili nitong panukala. Ano ang magbabago kapag naging batas ito? Una, mula 4, magiging 5 taon na ang bawat termino ng elected barangay at SK officials. May pagbabago rin sa term limit. Mula sa hanggang 3 sunod-sunod na termino, 2 consecutive terms na lang ito. Ibig sabihin, maximum na 10 sunod-sunod na taon sa parehong posisyon. Sa SK naman, mananatiling 1 term lang ang limit. Pangalawa, hindi matutuloy ang BSKE ngayong taon. Ililipat ang susunod na regular barangay at SK elections sa second Monday ng November 2028. Pagkatapos nito, every 5 years na ang eleksyon, pero hindi magre-reset sa 0 ang number of terms ng kasalukuyang barangay officials. Kahit ma-extend ng 2 taon ang panunungkulan nila hanggang 2028, ituturing pa rin itong isang buong termino. May bagong rule din kapag nabakante ang pwesto ng isang SK member. Pwedeng magtalaga ng kapalit ang city o municipal mayor basta't pasok sa qualifications sa ilalim ng SK reform law. Pero hindi kasama rito ang SK chairperson. Nasusundin pa rin ang existing rules sa succession. At dahil 5 taon ng termino, inoobliga rin ang DILG kasama ang TESDA, COMELEC at iba pang ahensya na magkaroon ng tuloy-tuloy na training para sa barangay at SK officials. Ano naman ang mangyayari sa perang nakalaan sana para sa 2026 BSKE? Hindi ito babalik agad sa Treasury. Mananatili ang hindi nagamit na pondo sa COMELEC at pwedeng gamitin sa paghahanda para sa 2028 national and local elections at iba pang legal na gastusin ng komisyon. Sa huling monitoring, nasa humigit kumulang 11 billion ang unobligated na pondo para sa BSKE sakaling hindi na matuloy ang eleksyon sa November 2. Hindi pa ito batas sa ngayon at isa sa mga tumutol niyan sa Senado ay si Senator Kiko Pangilinan.
3: Hindi lumalakas ang demokrasya kapag dinedelay o pinopospone. Lumalakas ito kapag mas maraming mamamayan ang binibigyan ng pagkakataong makilahok, manindigan, kumilos, maglingkod.
6: Base raw sa isang survey, pabor ang about 82% Pinoy millennials na ituloy ang eleksyon, habang 80.7% naman ang sa Gen Z. Malaki raw ang gampani ng mga kabataan sa eleksyon.
3: Sinasabi natin sa kanila, makialam kayo. Kayo ang bitsa ng pagbabago. Kayo ang pag-asa ng bayan. Tapos kapag handa na silang tumakbo, bumoto at mamuno, eh bakit bigla nating iuurong ang sinasabing starting line?
6: Pagkatapos maihanda at mapirmahan ang final copy ng panukala, ipapadala ito sa Malacañang para sa aksyon ng Pangulo. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Posible raw i-contempt ng Supreme Court ang mga leader ng Kongreso kapag binaliwala ang kautusan na ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon niyan kay Akbayan Partylist Representative Chel Jocno. Sabi ni Jocno, groundbreaking ang utos ng SC. Tutol-anya sila sa ipinasa ng Kamara dahil pro-political dynasty pa ito. Hindi naman daw sila nawawala ng pag-asa dahil tinatalakay pa ang hiwalay na bersyon ng panukala sa Senado.

0: official nang na-turnover ng Pilipinas ang ASEAN chairmanship sa Singapore. Sa ilalim ng paghawak dito ng bansa, ilang kasunduan ang nais sa pinal para sa paglaguho ng ekonomiya sa rehiyon. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Ramos Macasero.
1: The Philippines has achieved 19 consecutive months of export growth, capped by a 24.1% year-on-year surge in June 2026 and lifting 2026 merchandise exports by 13.1% in the first quarter.
2: Yan ang ibinida ni DTI Secretary Cristina Roque sa ginanap na 58 ASEAN Economic Ministers Meeting sa PICC. Dito, nagtipon-tipon ang mga economic ministers at delegates para talakayin ang global and regional supply chains, mga hamon sa international trade at ASEAN economic growth. Ayon kay Roque, umakyat sa $4.4 trillion ang merchandise trade ng rehiyon. Mas mataas ng 13.7% noong 2024. Pumalo naman sa $245.7 billion ang foreign direct investment o FDI inflows na nagtala ng 10.1% na paglago. Sa pagtatapos ng 58 ASEAN Economic Ministers Meeting, formal nang ipinasa ng Pilipinas ang AEM chairship sa bansang Singapore. Inabot mismo kay Singapore Deputy Prime Minister Gan ang symbolic gabel. Kinilala rito ang naging matibay na suporta at partnership ng Singapore sa chairship ng Pilipinas. Sa ginanap naman na press briefing ni DTI USEC Seferino Rodolfo, nilinaw ang mga plano at hangarin sa paparating na 9th ASEAN Inclusive Business Forum.
3: Discussions will focus on how businesses can grow while creating more opportunities for MSMEs, farmers, workers, women entrepreneurs, persons with disabilities, and underserved communities. We likewise continue to promote ASEAN-wide initiatives such as the ASEAN Regional Investment Promotion Action Plan, the ASEAN Digital Economy Framework Agreement, the Semiconductor Roadmap, and other priority economic deliverables.
2: Pinatutunayan daw ng mga talakayan at pagtitipon na ito ang patuloy na tiwala ng mga global investors sa merkado at matatag na ekonomiya ng ASEAN sa kabila ng mga hamon sa international trade. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
0: Nike honors Filipino tennis star Alex Ayala with a special t-shirt collection. The shirts feature the Sampaguita, the Philippines' national flower. Mabibili ang bagong koleksyon sa mga Nike retail stores sa Orchard, Singapore. Naroon si Ayala para sa Singapore Tennis Open kung saan siya ang third highest

0: panel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Nais ng prosecution team na ideklarang hostile witness si Davao City Mayor Baste Duterte. Isa siya sa mga ipinasapina para sa impeachment case ng bise. Bukod sa kanya, sino-sino pa kaya ang haharap na testigo ngayong linggo? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
2: Sa pagpapatuloy ng presentasyon sa second article of impeachment na nakababatang kapatid ng bise.
3: Pinapatawag ho natin siya bilang testigo dahil main reason ho dyan, dahil siya ho ang mayor no ng City of Davao. At nakita natin doon sa sal-en ng vice-presidente, meron mga iba-ibang kumpanya no, na nakatiklara doon na kung saan siya merong financial interest.
2: Ayon sa prosecutors, kaya nais tanungin ng prosekusyon si Mayor Baste kung may mga naging transaksyon ba ang GenCorp sa LGU ng Davao City.
3: To declare him as a hostile witness, so tulad ng mga other witness, pare-pareho naman ho yung pamantayan dyan na if you'll be able to show that yung interest of the witness are adverse to the party calling him, in this case, yung prosecution.
2: Nakatakdang sumalang sa mga susunod na araw ng impeachment trial ang ilang mga testigo mula sa prosekusyon. Kabilang dito sina Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, PhilJEPS Division Chief Rendez Supeña, Police Major Jerickson Sanggalang, Attorney Gary Samonte, at ang nauna nang ipinasabina na si SEC Director Gerardo Del Rosario. Inaasahang may papaliwanag ni Ronquillo ang guidelines kung paano maghain ng sal-en, habang tetestigo naman si Del Rosario kaugnay sa mga kumpanyang mayroon umanong financial interest ng bise. Aasahan naman mula kay Sanggalang ang testimonya tungkol sa mga armas na nakarehistro kay VP Sara at sa asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonero News Channel.
1: Patay ang anim na armadong kalalakihan sa isang law enforcement operation sa Special Geographic Area sa BARM na iniuugnay sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon sa militar, nangyari ito sa gitna ng operasyon laban sa tatlong wanted BIFF commander. Sa halip daw na sumuko ang mga suspect, pinaulanan ng mga ito ng balang tropa ng gobyerno. Dahil sa dami ng mga armado, gumamit na ng dalawang attack helicopters at dalawang fighter jets ang Philippine Air Force. Ilang sibilyan naman ang lumikas dahil sa takot na maipit sa gulo. Patuloy na tinutugis ng mga pulis at sundalo ang mga rebelde.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula kay BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison?
5: IV sa ngayon, patuloy ang epekto ng mahinang habagat or southwest monsoon sa western section of southern Luzon. Pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa lalawigan ng Palawan kung saan posible ang maulap na kalangitan at meron ding kalat-kalat na ulan and thunderstorms within 24 hours. Asahan din ang epekto ng southwest monsoon over Mindoro provinces kaya may kataasan din ang tsansa ng mga pag-ulan lalo na tuwing hapon or gabi, habang sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, nananatili pa rin yung weather conditions na halos katulad nitong nagdaang weekend. Partly cloudy to cloudy skies by tomorrow in general at may tsansa pa rin ng mga pulupulong mga pag-ulan at mga thunderstorms na usually nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Sa ngayon, wala pa tayong namamataang bagyo or low pressure

0: area sa loob or paligid ng Philippine Area of Responsibility, subalit may chance pa rin po that within the next 2 to 3 days ay may mabubuong LPA sa labas ng PAR at posibleng pumasok pagsapit po ng Thursday or Friday, at hindi natin i-rule out na magiging bagyo ito or tropical depression bago mag-weekend. So lagi pong tumutok sa ating updates. Yan muna napapanong balita ngayong Linggo. Balik sa iyo, Ivy.
1: Alright, maraming salamat sa weather update, BNC resident meteorologist Benison Estereja.
2: A historic win para sa Philippine women's soft tennis team. Bukod sa nasungkit nila ang unang medalya sa 20 Asian Games, ito rin ang unang medalya ng bansa sa category. Yan ang Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez na nagulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Zeus, ano nang update dyan?
3: Serge, sa kabilangan ng masakit na pagkatalo ng Pilipinas kontra host country na Japan, pinili nilang ipagdiwang ang makasaysayang tagumpay sa soft tennis. Ito kasi ang unang medalya sa soft tennis at unang medalya din ng bansa sa Aichi, Nagoya.
4: Hindi man nakuha ng Pilipinas ang slot sa finals, may malaking dahilan para ipagdiwang ang kanilang kampanya sa Aichi, Nagoya. Matapos bumagsak sa host na Japan sa score na 2-0 sa semifinals, nagtipo ng Philippine women's soft tennis team sa isang huddle sa loob ng court. Salip na panghinaan sa pagkatalo, pinili nilang ipagdiwang ang historic bronze, ang kauna-unang Asian Games medal ng Philippine soft tennis.
5: Siyempre, gusto namin ipakita na more than the defeat, we are very grateful, we are very thankful na nagkaroon kami ng moment na mapakita na ang Philippines nasa top 4, nasa Asia's best, one of the Asia's best na pinapakita namin na ang Philippines pala may opportunity sa soft tennis. So masayang-masaya ako doon.
4: Para kay Bien Soleta, higit pa sa medal ang ipinakita ng team na may malaking potensyal ang soft tennis sa Pilipinas. At sa buong kampanya, isang mensahe ang bitbit ng koponan.
5: Kaya sinabi ko lang sa girls, ang naging mantra namin ever since the start of the game, kalmadong matapang.
4: Matapos ang historic bronze, umaasa naman ang Philippine Sports Commission na magiging simula ito ng mas malawak na pag-abante para sa tennis at soft tennis sa bansa. Kabilang sa tinitignan ng pag-upgrade ng mga pasilidad at pagdadagdag ng mga regional training centers.
6: Tingnan kami ni Chairman Ed Dalinga, tinignan ko yung tennis center dun sa Clark na napakaganda. Upgrade lang natin. Sa totoo lang, pwede ka nga magkaroon ng center court doon at pwede natin yung laruin ng mga WTA doon. Aming courts, mas marami ding regional training centers for tennis and soft tennis.
4: Rallying in its best capacity ang Philippine team para madagdaga ng medalya at maipanalo ang iba pang game categories.
3: Serge, pasok na rin sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas women's team matapos talunin kanina ang Hong Kong, at meron tayong dalawang MMA fighter na sigurado na rin sa medalya, sina Jean-Claude Saclag at Carlos Alvarez. Serge?
2: Well, Zeus, magandang balita yan na nanalo tayo sa iba pang mga sports, ano, kagaya ng soft tennis. Pero ano pa ba yung mga laro na dapat nating i-look forward bukas?
3: George, bukod niya sa semifinals na, ang laban bukas ng dalawang MMA fighter na sigurado na sa medalya, ay ang pinakaaabangan ay ang paglalaro ni Carlos Yulo, na ngayon ay tinitignan kung makaka-focus ba sa kompetisyon apart from all the dramas na kinabibilangan ng kanyang jowa na si Chloe at ng kanyang immediate family members. George?
2: Oo nga, abangan natin ang laro ni Chloe Yulo bukas. Maraming salamat, Zeus Valdez, nagulat ng live mula sa Nagoya, Japan.
1: Hindi na sasali si Yumir Marshall sa 20th Asian Games matapos ang professional fight sa San Diego, California. Pinatumba ni Marshall sa third round ang Mexican boxer na si Omar Ulises Huerta para sa kanyang ikawalong sunod na pro win. Dahil sa maikling turnaround at mahabang biyahe pa Nagoya, minabuting huwag na siyang isabak sa Asian Games. Maghahanda ngayon si Marshall para sa Asian Indoor and Martial Arts Games sa Disyembre. Magpapatuloy naman ang Philippine boxing team sa hanay ni Nesty Petesho, Ira Villegas at Carlo Paalam. Mula sa pagiging leading man, director Piolo Pascual naman ang nasilip sa bagong music video ng anak niyang si Indigo. Pero is this a sign na mas madalas nang makikita sa likod ng camera ang ultimate heartthrob? Yan ang Agenda Weekend Report ni Tin Matro.
7: From leading man

Ate Rose, ito po ba talaga yung ipasusuot sa mga angkor? Yeah! Hindi tayo live from the BNC studio. Welcome to Aganda!

0: Bringing you brave news. Ito po si Cortina Sanchez-Roscas. Tagapaghatid ng Bold Views, ako naman si Pinky Wave. Bawat segment ay bongga. Ako si Billiard Cheng. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda. Ito ang mas pinasaya at mas pinagandang aganda. Brave, bold, and bongga. Napapanood tayo sa lahat ng TV channels, kahit sa mga channel na nakukuha dahil sa Jumper. Nasa cable din tayo kahit walang subscription at streaming din sa lahat ng social media providers nationwide habang hindi pa sila natataksan ng gobyerno. Simulan na natin ang Aganda! NLEX pinalubog ng baha dahil sa hagupit ng habagat. Higit pa sa matinding pag-ulan, tinuturong sanhi ng pag-apaw ng tubig sa North Luzon Expressway ang pagguho ng isang concrete flood barrier sa San Simon, Pampanga. Dahil dito, matinding gridlock at parking lot traffic ang naranasan ng mga motoristang naipit doon. Kaya yung mga Batanggenyong mas sanay mag-alae na stuck sa bandang San Fernando, Pampanga, tuloy natuto na silang mga mampangan sa tagal nila doon. Sabi nga nila, Aro, Diyos ko, karakala tao, kalagune, kalupa ng jowa ko. Ay, aintindyan ko eh, kabiyasa magsalit ng dakol, pero aintindyan ko. Mga family milestones, sa NLEX na rin nag-celebrate ang iba. Isang 8-year-old na bata, pagkalampas ng traffic, 9 years old na siya. Ang kapatid niyang nasa kinder, paglabas ng traffic, graduate na ng medisina. At ang ate niyang naglo-law school, after makalusot ng traffic, pumasa na ng bar exam on her third try. Apektado rin ng traffic ang mga negosyante na nagdadaan sa NLEX. Mga itlog na i-deliver dapat sa Maynila, naging sisiw na. Mga sisiw na ibebenta dapat sa perya, naging manok na. At mga manok na dadalhin sa lechunan, na-reincarnate na. Kaya ang delivery van ng mga ito, naging sabungan na. Sa kaugnay na balita, inilabas na ng Pag-asa ang listahan ng mga pangalan ng mga bagyo sa kalahating bahagi ng 2026. At kahit nasa gitna na tayo ng listahan na ito ay nakaayos sa alphabetical order at natapos na ang mga bagyong Ada, Basyang, Caloy, Domeng, Esther, Francisco, Gardo, Henry, Inday, Josie, Quiapo, Luis at Maymay, ang amakabugera talaga ang mga bagyong ito. Pinag-iingat pa rin ng Pag-asa ang lahat sa taglay na lakas na mga susunod na bagyong paparating. Lalo na pagdating na sa bagyong nagsisimula sa letrang T, ang pinakamalakas na bagyo ayon sa Pag-asa predictions ay ang bagyong T, short for tukso. Bagyong tukso dahil ang tukso kay rami ng winasak na tahanan at kay rami ng matang pinaluha. Ang dami pang pusong sinugatan. Oh, bagyong tukso, layuan mo kami. Napaka-unprofessional talaga. At para sa pinakamainit na showbiz chika, nakapanayam ni Miss Pinky Wave ang kontrobersyal na mag-ex-managers na sila Shirley Quinn at Via Alone. Pasok! At para sa balitang showbiz, eksklusibo po nating makakasama ngayon ang mga bida sa isang napaka-init na issue. Ito'y namamagitan sa isang fantastic big star na bagong kasal, si Via Alone, at ang kanyang ex-manager na si Shirley Quinn. Hello, Via. Hello, Shirley. Alam namin medyo matagal na tong issue na to na dapat hindi na pinag-uusapan. Pero pilit pa rin itong dinidiscuss ng mga netizens at ng mga fans ninyo. Welcome to Aganda.
1: Hello, Miss Pinky.
0: Hi. Una sa lahat, congrats sa kasal. Oo, sa kasal ninyo ni Vincent. Cool, Via. Wow, patingin naman ang ring.
1: Salamat, Miss Pinky.
0: Teka, kailangan ko yatang mag-shades. Ang kinang, Via. Napakatindi ng kislap. It must be
1: pure, pure golden. Buti nga natuloy na yung kasal namin amidst all the controversies na hanggang ngayon ayaw tumigil.
0: Speaking of that, pwede ka bang matanong? Surely, tutol ka ba, for the record, tutol ka ba sa kasal ni Via kay Vincent Cool? It's been so long ago at napakatagal ko nang sinagot yan, ano? My gosh, hindi mamatay-matay ang issue na yan. Manager ako ni Via. Yes, but only sa kanyang career. I don't manage her affairs. Paano nga ako tututol? Eh, ninang nga ako. Nag-fly nga ako sa LA bago tumuloy ng Spain. Kasi nga, may war and I did not want to go through the Middle East. So, dumaan pa ako LA. That cost so much. Ang dami ko na nagastos from that diverted airfare to my gown. Kung na-delay man yung kasal, kasalanan ng iba dyan.
1: Ika, bakit? Bakit parang ako? Bakit parang kasalanan ko?
0: Alam mo naman ako. Surely, usap-usapan na kaya raw tutol ka sa kasal, ay mawawalan ka raw ng cash cow in the form of Via as an artist. Like, hello, I find that very, very insulting. Parang ang tingin nila sa akin, pulubi, ganun, pulubi. Parang kung wala sa akin si Via, wala na akong kakainin, magugutom ako. Meron bang ganyang impression sa showbiz na mahirap ako? I just want to make this clear, ha? Via did not and will not, cannot make me rich, nor can she make me poor. So stop calling her my cash cow. I have bigger stars than her. I have bigger stars that I am handling who are busier than her. Next question. Via, ikaw, busy ka ba? Gano'n ka kabusy ngayon?
1: Sorry, Miss Pinky. Nangati ako bigla. Buti na lang I use bed and boulders, kaya 100% dandruff-free ako.
0: Bad timing ang kati. Baka dandruff na yan.
1: Pero bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Bakit?
0: Ayan, nahawa na ako. Si Via kasi.
1: Bakit ako? Bakit parang kasalanan ko?
0: Surely?
1: Alis ako! Baka mahawa pa ako sa dandruff! I feel so offended! Babu!
0: Umalis na tuloy si Surely. What can you say, Via?

0: Bakit ako na naman? Bakit kasalanan ko na naman?
1: Back to you, Cortina.
2: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Ang kwentuhan bago matulog para aganda ang ating anaginip. Ang aming unang-unang guest.
3: Ang paborito kong introduction mo ay...
2: Quiz ka na ba?
4: Quiz na!
2: Namiss niyo ba ako?
5: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion.

0: Magandang gabi muli, mga kababayan. Ito po si Cortina Sanchez-Roscas. Dito po tayo sa usapang slightly totoo, may konting talino at maraming saya. Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Ang kwentuhan bago matulog para aganda ang ating anaginip. At kasama po natin ngayong gabi, hindi konti ang talino niya. Excuse me. Sobra-sobra pa nga. Analyst, broadcaster, communicator, storyteller. Ay, pinakagusto kong description niya, truth teller. At buting anak, Attorney Jess Falsis!
1: Wow! Hello! Thank you so much for having me, Miss Cortina.
0: Yes, yes. It's such an honor bilang maging kapanayam ang aming unang-unang guest.
1: Ang paborito kong introduction mo ay... Analyst.
0: Ikaw talaga ang magpapanatiling gising sa mga nanonood pa sa amin ngayon. Teka muna, ang akin po unang-unang burning question. Mm. Ano ang pantulog mo?
1: Ang pantulog ko, usually ano, boxers or briefs and t-shirt.
0: Boxes or briefs or t-shirt. Nagdadaan ka ba dun sa...
1: And t-shirt.
0: Oo, hindi or.
1: Oh, we have to be particular about the words, ha?
0: Oo nga. Yes. Sinasabi mo yan lagi. Kaya nga, with all due respect.
1: Yes, words have meaning.
0: Gumagamit ka ba nung t-shirt na una binili mo bilang panglakad? Tapos, after a while, pang-casual na. After a while, pambahay na. Tapos, gugupitin mo na yung manggas, pambora na pag-summer. After a while, basahan. Nagdadaan ba sa ganung journey ang iyong mga t-shirt?
1: Yung last two steps mo, hindi ko ginagawa. Pero yung panglakad to nagiging pangtulog.
0: Lumaki ka ba na yan ang iyong mundo? Bata ka pa, maabilidad ka na, or opinionated ka na. Bata ka pa ba, ang tawag doon, matabil. Matabil ba ang iyong dila pagdating sa tamang salita, tamang punto de vista, tamang argumento? Ikaw ba noong paman ay ma-opinion?
1: Well, I would say I was built by my teachers noong high school. Pero nung bata pa lang ako, I would say opinionated na ako. Siyempre, nung medyo grade school, introvert. Pero nung high school, namumulat na tayo. And syempre yung mga pinagdaanan kong discrimination. So ako kasi, I have a very strong sense of right and wrong because of facing discrimination myself. So I always like to rail against injustice. So opinionated ako kasi kung merong masamang nangyayari or maling nangyayari, I have to call it out. Parang yun yung naramdaman ko nung kabataan pa lang ako, nung high school ako. Kasi lagi akong parang nadidiscriminate. So I have to make a stand. I have to speak my mind.
0: Parang nakondisyon ka na maging magaling mag-debate.
1: Well,
0: hanggang sa na-master mo yan.
1: Nung high school din, luckily may debate society yung high school namin. Hanggang college, nag-debate society ako. So, nahahasa naman yan.
0: At natuturo mo rin sa iba. Nakaka-mentor ka ng iba to be good and to master the art of debate. In other words, to become master debater. Bukod kay senator, mga kaibigan, masasabi ninyo na isa pa itong katabi ko sa merong, like you said, sense of right and wrong, clear conviction, parang... ingredients ng isang senatoriable.
1: Ay, wow!
0: At minsan sa mga panayam, nababanggit mo na, ay, naku, ko senator lang ko, wala ang Rule 8, Rule 18 ba yun?
1: Sub-judice.
0: Ay, naku, huwag niyo kukunin yung senador kasi pag nakunan ako ng camera, I am so transparent at kitang-kitang aking mga expressions.
1: Yes.
0: How do you process that concept?

0: ikaw parang nasa 10 to 14% ka.
1: Oh my
0: so,
1: gosh.
0: From one senatorial to another, hindi ko din alam ba't ba nilagay yung pangalan ko doon.
1: Eh siguro diba? Maraming...
0: Tingin ko sa mga naniniwala.
1: Kung sa memo, sa umaga, may word for of the day, sa gabi meron tayong word for the night or expression for tonight. Ang ating pong nakalap sa ating mga research team ay yung multong, bagay na bagay sa gabi, no? Multong tagabulong.
0: Madami ako niyan.
1: O multong tagabulong. Paano mo nakakalap ang isang army ng loyal sa'yo na multong tagabulong? Meron pa sila mga alaga? I think Tweety Birds ang tawag. Mga birds.
0: Hindi naman sila
1: Where
0: loyal.
1: Are they? Natutulog ba sila? Sila yata ang gising pag ikaw ang tulog.
0: Hindi naman sila loyal kasi meron din silang mga aganda. Ako naman, I have to assess whether or not, one, factual. Second, ano ba ang agenda nito? As a blogger, as an advocate, ang agenda ko is to stop the gaslighting, stop the Dutertes from fooling our fellow people. So, anything that is in line with that, I can post that.
1: Our expression number two of the night, kung ito ay true, sis, or false, sis. Okay, number one, kulto ba ang Kingdom of Jesus Christ religion ni Pastor Apollo Kiboloy? True, sis, or false, sis?
0: Well, according to experts, hindi ako, according to experts, true, sis.
1: Okay, next item, true, sis, or false, sis? Medical leave nga ba talaga ang dahilan kaya umalis ng bansa si Senator Loren? True, sis, or false, sis?
0: False, sis, in uno, false, sis, in omnibus. So sabi niya, dahil may sakit siya, eh, bakit siya magaling noon, last month, nung wala pa siyang mga kaso or wala pang sinasabi yung ombudsman na iniimbestigahan sila. Pero, hindi ko naman pinipreclude, baka may mapakita siyang medical certificate, then it will be true,
1: will
0: sis.
1: It be, ano? Will it be in the French language? Hindi natin alam. Swiss.
0: Oui, mademoiselle.
1: Oui na kaya siya.
0: Oui na siya, oui. Mademoiselle Cortina.
1: Oui na tayo.
0: Yes.
1: Sa pagpapatuloy, merci buku. Kasi nga ba kami mabuku si Mercy? Pero gaano nga ba kaseryoso si Attorney Jess Falsis sa pagtakbo sa Senado? At sa likod ng palaban na abogado, ano nga ba ang hinahanap niya sa pag-ibig?
0: Ang una kong ipapasa, anti-bank secrecy para sa mga government officials. Well, I'm still single now. And the reason why I'm still single is mataas ang standards ko eh. Gusto ko lahat.
2: The mission to eliminate rabies is an entire community undertaking. Communication strengthens awareness and bridges sustainable solutions. World Rabies Day, Bilyonario News Channel.
3: Hello everyone and welcome to another exciting episode of Bilyonario Quiz Day. I'm David Saldran, your quiz master.
4: Sorry, erase. Wait. I'm the quiz master, Chris Canino.
3: What?
4: Oh my God,
3: what?
4: David, pangalan ko palang quiz na.
3: Okay. Sorry, mali yata yung studio ko.
4: Kinda.
3: Bye.
4: But this one looks so guapo and so dapper. Bye, David. Babu. Hello. Yes, I'm back. Na-miss niyo ba ako? This is Quiz Canino and welcome to Bilyonario! Quiz ka na ba?
5: Quiz na!
4: Let's meet our contestants vying for their school glory. At lahat sila nagbalak maging news anchors one day. Contestant number one from DLSU. Yes, D. Luzon sa UP. It's Pinky Wave! Hello, Quiz! Kumusta ka na? Bakit mo ako kinukumusta? I'm not Pia. But anyway, I love your color. Next contestant, contestant number two from ABMU, Admu. Ayaw daw mag-UP. It's Billion Chang!
6: Hello, Miss Quiz. Ang ganda niyo pala sa personal.
4: I'm not looking for love right now, Billiard. Friends, pwede. And finally, our last contestants from MC, May Car. Mayaman ito, di tulad sa UP. It's Cortina Sanchez Roscas.
7: Handa na ba ako

0: Handa na ako. Ikaw, quiz. Handa ka na ba?
1: Wow, I love the confidence. And speaking of confidence, sino kaya ang mananalo ng 125 million pesos worth of confidential funds? Let's start Billionario! Quiz ka na ba?
2: Quiz na!
1: First question. Category is Pambansang Bayani. Sinong N.A. ang may alias na Marshall Bonifacio?
0: Pambansa, N.A., National Artist.
1: Wrong.
0: N.A. na National Artist. N.A., Nora Honor.
1: Hindi! Hindi siya National Artist, pero kilala ng lahat. Tinitingala ng lahat.
0: Neil Armstrong.
1: Filipino siya at mas bata kay Neil Armstrong.
0: Nash Aguas.
1: clue. Naging tatay siya ng dating presidente ng Pilipinas.
0: Nemilio Aguinaldo.
1: Wrong! Naging presidente din ang anak niya.
0: News Dado Acapagal.
1: Mali! Ano ba yun? Nakakahiya kayo sa schools nyo. You don't know the answer. The answer is N.A. No answer.
0: Next question. Category is hospital arrest. Saang hospital sinerve ang warrant of arrest kay ex Speaker of the House Marvin Romualdez? Hospital ng Maynila.
1: Wrong! Nasa San Juan siya.
0: San Juan. San Juan de Dios Hospital?
1: Wrong! Isa siyang klase ng rango.
0: Philippine General Hospital.
1: No pareno, hindi siya Philippine.
0: Chinese General Hospital.
1: No, wrong. Wala siya sa military. Rango siya sa church.
0: St. Luke's.
1: No, mas mataas ang rango kaysa kay St. Luke's.
0: St. Peter.
1: Wrong! Pangbuhay ang ospital na ito.
0: Santo Tomas University Hospital.
1: Wrong! Masagrado pa dyan.
0: Holy Family. Holy Family Church.
1: Wrong. Clue. Ang acronym ng hospital na ito, listen, ay CS.
0: Charo Santos Hospital.
1: Wrong. Ibang CS.
0: Caridad Sanchez Hospital.
1: Wrong! Pang-millennial. Pang-millennial. I think ang hospital na to.
0: Millennial. Charasoto. Charasoto Hospital.
1: Wrong! Sa lalaki pinangalan ang hospital na to.
0: Charlie Sheen. Lalaki.
1: Yeah. No. CS pero wrong. Kaloka. Hospital nga eh. Saan yung may kinalaman naman sa ospital?
0: CS Cesarean Section.
1: No, wrong. Clue, Santos ang apelido ng taong ito.
0: Vilma Santos!
1: Ano? Lalaki siya!
0: John Santos!
1: No, lalaki nga eh, lalaki.
0: Jimmy Santos.
1: Wrong. You're wrong 3 times a day. Di kayo masyadong brainy. The correct answer is Cardinal Sin Medical Center. Yes, my God, my mom really loved him. Yes, ang bongga niya. I'm sorry, students, time is up. Wala nang ka-score sa inyo. Ang laking kahiyan na nabigay ninyo sa inyong mga schools. If I were you, I'm hiya talaga. Oh my, open the schools. Well, abangan nyo uli next week ang pinaka-exciting

0: thrill of the quiz to the stories beyond the action, your exciting primetime lineup starts here. Two exciting shows, one channel, only here on BNC, the Billionario News Channel.
1: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
2: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
2: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly. Wherever Filipinos

0: Welcome back to Power Shift. Installing solar panels on a rooftop sounds simple enough, but ensuring panel efficiency, roof structural integrity, and seamless grid synchronization requires high-level engineering and strict regulatory compliance. Ivan, ano nga ba ang usual na issue na kinakaharap ng ating mga consumers sa tuwing nagpapakabit sila ng solar rooftop?
1: Thank you for that, Attorney Aina. No? Ang usual kasing pinaka
0: problema na reklamo,
1: isang matagal. Matagal na permitting. Usually nangyayari ito kapag yung ipapa-install mo na solar rooftop ay gusto mo naka-net metering ka. Ibig sabihin, pag sobra yung na-harvest mo na araw, pwede mong ibenta sa DU.
0: Pwede mong ibenta,
1: babayaran ka, or ikakalta sa buwan ng bill mo. Tumatagal kasi may proseso pa ang mga distribution utilities. Pero naging maigting yung naging directive dito ng president na dapat mas maikli na. Dapat 10 araw na lang,
0: mas mabilis
1: na.
2: Siguro yung safety part of it. Paano naman nila ina-address? Kasi ngayon, di ba, parang gustong mag-solar ng kadamihan ng mga tao. Pero pwede ba na kahit sino na lang na electrical connector yung kukuhanin mo?
0: Meron pa rin namang mga safety requirements. And yung installation, kaya mahalaga na yung installer mo ay yung dekalidad rin at mapapagkatiwalaan na sigurado ka na gumagamit rin ng mga internationally accepted standards na magiging safe and secure yung installation mo.
1: Mula sa structural load assessments hanggang sa pagkuha ng net metering approvals, mula sa local distribution utilities, pinapasimple ng Solviva ang buong end-to-end process para makapag-shift ang consumers to clean energy ng hassle-free, habang napapababa ang kanilang monthly power bills. Pakinggan natin ang second part ng ating kwentuhan kasama ang Solviva.
3: In Solviva, yung gusto namin is bawat customer, customize and alagaan ka talaga namin. Alam namin kung ano yung kailangan mo. And we design yung system based dun sa gusto mo.
1: If you can walk us through the step-by-step process until dun sa punto na ma-reach ko yung goal ko na mapababa yung kuryente ko or wala akong babayaran at all doon sa kuryente ko, ano yung kailangan kong unang gawin?
3: Yeah, madali lang. Ano? So, search mo lang kami sa Facebook or Instagram, Solviva Energy. And as soon as mag-chat ka dun, in less than 24 hours, may makakausap ka na agad, may mag-respond na representative namin, and mag-uumpisa na kaagad yung interview namin sa'yo. And then pagkwentuhan natin doon, ano ba yung mga objective mo installing solar? Gusto mo ba na maging malaki yung savings? Yun lang. Gusto mo ba na maging magandang investment ito? Mabilis mong mabawi yung investment mo? Or gusto mo ba ng peace of mind wherein hindi mo naaalahanin yung bill mo kasi laging zero naman yung darating pagdating ng billing period? Kung 10,000 yung bill mo and gusto mong maging zero yung bill, yun yung objective mo, then we'll recommend you a 15 kilowatt system and batteries. So yung quantity naman ng battery will also depend dun sa interview kung gaano ba kadalas yung gamit mo sa gabi. Kung i-oversize naman natin yung system, medyo mas hahaba naman yung ROI niya. But for some, yun talaga yung purpose bakit nila gustong mag-solar. Gusto nilang ma-achieve yung peace of mind na hindi ko na kailangan alahan, hindi ko na kailangan isipin kung ngayon ba yung anak ko, kailangan ba hinaan ko yung aircon kasi ang mahal ng kuryente. Doon papasok yon, which varies, depende talaga sa mga customers namin.
1: Pag sinabi natin mas mahaba yung ROI, ibig sabihin natin mas mahal yung buong sistema.
3: Mas mahal yung buong sistema.
1: Para ma-install.
3: Yes.
1: Magbenta

0: siya pabalik sa grid, pwede rin ba yung setup na nakakonect ka pa rin sa grid pero hindi mo naman necessarily gusto magbenta? Gusto mo lang na may backup? Pwede rin yun?
1: Pwede rin yun.
0: Okay, so that's option two. And then another option siguro is yung entirely wala ka sa grid. Hindi ka nakakonect. Mm-hmm. So hindi ka pwede magbenta, hindi ka rin pwede kumuha.
1: Yes.
0: So depende yan sa pangangailangan at kagustuhan nung and sa budget siguro nung customer.
1: Yeah, and all of that are all possible naman dun sa mga packages na in-offer namin.
0: Kaya siguro kailangan ng interview process.
1: Yes, and we provide them and explain all the options para makapili talaga sila kung ano yung gusto nila para dun sa bahay nila. And ito rin yung pinaka-popular for the previous year na klase ng system na kinakabit namin is simple lang siya na grid-tied system, meaning sufficient lang yung solar panel na ikakabit para dun sa daytime consumption. In that way, kung ano lang yung equipment na kailangan para makapag-produce ng electricity para masupplyan yung daytime consumption niya, yun lang yung babayaran ng client natin. So, kung i-analyze natin siya, yun yung option wherein ma-maximize niya yung savings at minimal cost. Yung maganda dun sa design na ginagawa namin for our residential customers is lahat ng installation namin, at least hybrid ready na siya. The purpose of site visit is ma-confirm na lang talaga kung yung napag-usapan ba namin is applicable talaga sa site. Wala ba kaming nami-miss? Kasi hindi rin naman natin iaalaw na ikakabit na yung system na hindi man lang na-check lahat ng technical factors on-site kasi verbal conversation lang naman yung ginawa during interview. Yung gusto namin mangyari is halos minimal or wala nang maging additional charge. Kasi gaya nga nung nabanggit ko kanina, ayaw na ayaw namin ng magmukha na merong hidden charges. So we make it sure na as much as possible, sobrang accurate nung initial proposal. Number one kasi yung safety. Unang-una, hindi naman kayang i-confirm most of the time ng mga customer natin ano ba yung size ng breaker niya, yung mga electrical lines niya doon, talagang kailangan niya ng magsusupport and mag-guide sa kanya pagdating sa technical aspect. Kaya yung mga engineers natin, by the way, yung mga technical assessors namin also are licensed engineers, and mag-guide talaga yung customer. And on-site mismo, pagka nakita na, ito po, may problem pala yung isang napag-usapan ninyo with our representative, napag-uusapan na rin on-site. In less than 2 hours, tapos na, actually. And depende pa nga kung sobrang simple lang ba, in 1 hour. Tapos na kaagad yung, and wala nang masyadong ibang kailangan, gusto mo ipa-consider yung customer in less than an hour nga, natatapos na yung technical visit. So after nung site visit, then mape-prepare na namin ngayon yung final contract natin, which is i-explain din muna natin sa customer para maintindihan niya line by line ano yung mga rights din niya para dun sa ina-avail yung system and ano also yung purpose nung bawat item dun sa binibili niya sa aming package. After nung explanation, yung walkthrough nung final design and nakapag-sign na yung customer natin sa contract, then we can already book na yung installation niya. The next day, pwede agad naming i-book yung installation schedule mo kung kailan ka also available.
0: So in less than a week?
1: In less than
0: mula
1: a week.
0: Dun sa punto na nag-reach out ako sa inyo, nag-message sa Facebook o kaya sa Instagram, kung mabilis ang proseso, kung walang naging aberya, bago sa susunod na weekend, meron akong solar rooftop.
1: Yes.
0: So maaari yun, posible.
1: After nung signing ng contract, then pag-usapan natin agad, kailan mo gustong ikabit namin yung solar mo? Yung maganda naman kay Solviva is that all of our designers, all of our personnels and even our installers are all licensed electrical practitioner na. May peace of mind na kaagad yung customers namin na lahat ng part ng installation is dumaan sa licensed electrical engineers. Unless kung gusto mo pa talagang magkaroon ng opportunity to sell back yung kuryente mo pabalik, then you will going to apply sa distribution utility for a net metering application.
0: Ibang proseso pa to.
1: Ibang proseso din yun. Ngayon kasi dahil I can say maybe isa ng factor is yung offering namin na rent to own zero down payment. Talagang natanggal yung barrier dun sa access sa pag-avail ng solar facility na tinatawag. And dahil dun, yung dating option, popular option na grid tied muna is medyo nag-shift talaga. Dahil sa mga offerings na to, nabibigyan na sila ng chance na instead of grid tied lang muna, idiretso na nila na may battery na. Kasi imbes na gumastos sila for other requirements, then inaalat nilang nila for the battery setup.
0: So sila na lang mag-aasikaso ng mga ibang permit na kailangan. tapos doon na lang nila ilalagak yung pera para yes. makapagdagdag ng baterya.
1: Kasi yung common reasoning na naisip nila, no? Kasi pag pinili nila yun, may kuryente na rin sila sa gabi. Hindi na rin sila mamamroblema kapag may blackouts or brownouts.
0: So, andun na tayo sa punto na nakapag-install na dun sa ating solar journey, guys, nang sinabi mo kanina. Ano naman ngayon ang maaasahan ng ating mga kababayan once meron na silang kuryente? Ano ba yung maintenance? Ano ba yung after sales? Andyan pa rin ba ang Solviva in every step of the way pag nagka-abirya? At gaano katagal kayo na andyan?
1: Yes. So, yung maganda kay Solviva is very easy to reach. In fact, even in our installation, no, para mas madali pang makontakt si Solviva after yung installation, we even install QR codes dun sa mga equipment sa kinakabit namin para i-scan lang nila, makakagawa na sila mismo ng tickets para ma-reach out namin sila. And on top of that, we also provide yung access dun sa application, sa app, wherein pwede nilang makita mismo at any point in time kung talaga bang nagpo-produce yung kinabit naming solar facility, and at the same time kami din, makita rin namin. So whenever merong aberya dun sa system, it's either mauna yung client, makita, makagawa siyang ticket, or kami na mismo kahit na hindi niya nakita, is kami na mag-reach out and magsabi sa customer ano yung naging problem and kung may kailangan bang ayusin sa setup niya. Dahil gusto namin i-value yung relationship na to, no? Hindi, ayaw naming maging yung experience ng customer is after my install, parang medyo bahala ka na. We provide yung service ng monitoring and also pag-address sa mga technical concern hanggang dun sa end ng lifespan ng system na binili niya.
0: Which is,
1: sabi natin kanina, is 25, at least 25 years.
0: So mula but, ngayon, plus 25 years, andyan ang Solviva. Kakibat ko sa lahat ng problema na nalalabas.
1: Yes. Even as low as 260,000, you can already start saving with our 5 kilowatt system. And kung gusto mong magdagdag naman ng battery, you just need to add at least 170,000 para dun naman sa battery natin. And we also have options for down payment kung gusto mong i-design again yung package, no, na mas malaki yung savings mo kaysa dun sa monthly amortization. We can even customize kung gusto mong malaki yung down payment para mas maliit yung monthly amortization. Or totally, wala ka talagang ilalabas, zero down payment, and then we can compute kung magkano yung magiging monthly amortization mo. So actually, almost all major banks partner naman namin, and to make it even easier para sa mga customers natin, they can even use their credit cards nga to avail yung offerings ni Solviva.
0: Tapos doon na lang niya, buwan-buwan babayaran.
1: Doon na lang niya.
0: I-spread niya 3 years, 5 years. Yes. Parang ano lang, no? Parang bagong cellphone, bagong iPhone.
1: Oh.
0: I-amortize mo in the next 3 years or 5 years.
1: 5 years. And then sa'yo na.
0: Tapos sa'yo na.
1: Bago yung savings, ginagawa natin to kasi conscious tayo na mas magandang source ito ng electricity. Diba? Hindi lang para sa atin, but also para sa environment. So, doon pa lang sa product development when you were choosing yung mga equipments, we already identified na dapat itong mga equipments na kakabit namin also have their partner recycling facility so that after 25 years, we are still able to communicate and also execute our program para properly dispose and even i-recycle yung mga equipments na kinabit namin. Hindi na siya gumagana. They can still contact Solviva and ask for assistance kung paano ba properly, even yung pagtanggal mismo safely ng equipment and also yung proper disposal.
0: Andiyan pa rin ang
1: andiyan pa rin ang Solviva.
0: Grabe, no? 25 so, year installation, relationship,
1: operation and even yung termination ng facility kung gusto mo nang ipatanggal doon. Andito si Solviva
0: full life cycle from start to finish na andiyan ang Solviva.
1: Yes.
2: Sa pagbabalik ng power shift, ipagpapatuloy natin ang ating deep dive with Solviva habang pinag-uusapan natin ang kanilang long-term expansion plans at kung paano nakakatulong ang distributed rooftop generation sa overall stability ng national grid.
3: Si Chanel. Welcome to Banquero Unfiltered.
4: As commercial establishments and industrial facilities seek to meet their ESG targets and optimize operating expenses, rooftop solar is moving from an optional luxury

0: Good evening mga ka-Power Shift. Nandito po tayo ngayon sa pamamahay ni Mr. and Mrs. Samson, si Sir Caloy at si Mamalet, isa sa ating mga happy owners ng solar home system installation. At sa harap ko ngayon, si Sir Caloy. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi po.
0: Unang tanong po, Sir. Bakit ninyo naisip na magpatayo o na magpakabit ng solar home system?
1: Napag-isipan ko yung bagay na yon dahil naalarma na rin ako sa taas ng singil ng kuryente.
0: Mm-hmm.
1: So, sa nasabi ko sa sarili ko na panahon na para magpa-solar tayo.
0: Oo. Pag sinabi niyong mataas yung singil ng kuryente, magkano po ba on average ang binabayaran ninyo noon, nung wala pa kayong...
1: Nung wala pang solar, bumabayad kami ng 16,000 a month.
0: 16,000. And this was last year pa po, ano, 2025 mm-hmm. ito.
1: Yeah.
0: 16,000. At paano po kayo namili naman ng kung sino at kung anong kumpanya ang pagpapakabitan ninyo or ang magkakabit para sa inyo?
1: Nag-research ako sa Facebook yung mga advertisement. May mga na-contact din ako ibang company.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hanggang sa nakita ko ang company ito,
0: mm-hmm.
1: na sila ang mabilis na nag-reply.
0: Mabilis at na ang kumpanya po na ito ay ang Solviva.
1: Yes.
0: Yan. So nag-compare po ba kayo presyo, ano ang mga naging ano nyo, batayan? Para...
1: Unang-una, yung presyo,
0: mm-hmm.
1: tapos yung, siyempre, medyo, alam naman natin, medyo mataas ang magpa-solar, mm-hmm. pero dahil Solviva, nabigyan nila ako ng magandang term, parang rent-to-own,
0: mm-hmm.
1: kaya ginrab ko yung opportunity na yan.
0: Sige nga, sir, paliwanag niyo po sa amin, ano po itong rent-to-own? Paano po? O, hulugan?
1: Hulugan, mm-hmm. monthly. Apa installation, wala kang babayaran kahit 5, tapos bibigyan ka pa nila ng 1 month. After 1 month, tsaka mo sisimulan yung hulog sa kanila ng monthly.
0: Nung naikabit na yung solar, ano po ang nakita ninyo na bawas, more or less, magkano yung nabawas sa kuryente na binabayaran ninyo monthly?
1: Yung unang bill sa akin, halos 7,000 ang nabawas agad sa billing ko.
0: 7,000 agad. So parang halos kalahati, ano? So ano po yung mga appliances ninyo dito sa pamamahay ninyo na naging efficient ang gamit ninyo dahil may solar na bukod sa aircon kasi aircon ang unang ano eh.
1: Mm-hmm.
0: Ilan po bang aircon?
1: Halos lahat ng kwarto meron eh.
0: So,
1: tatlo, apat,
0: including lima. Yung itong sala kung nasan tayo ngayon.
1: Bali, anim.
0: Anim.
1: Mm-hmm.
0: Anim na aircon, refrigerator.
1: Dalawa.
0: Dalawang refrigerator. Ano pang meron?
1: Dalawang freezer.
0: Maitanong ko lang, bakit ang dami nating freezer at saka ano?
1: Pinag-i-stockan ko ng...
0: kasi sa ating sa mga manonood, ano, nasa catering business
1: food
0: din.
1: Business,
0: kasi si Sir Caloy.

0: saan ninyo talaga nagagamit ito?
1: Sa aircon.
0: Sa aircon. So, paano po ba ninyo namomonitor yung konsumo, yung consumption, and even yung pag-charge ng battery?
1: Ito so, yung nandyan. I-download nila sa app sa telephone ko. Kaya, kita ko ang harvest ng solar, supply ng Meralco, yung consumption ko.
0: Yun.
1: Ito yung battery niya. Hindi siya gumagana. Pero ayun, full charge na siya.
0: Senior citizen na kayo, sir, ano? Pero hindi kayo nahihirapan na yung sa mga app na yan. Napaka-user-friendly niya. Ganon. Dito, sir, gano'ng kadalas niyo naman, sinabi niyo na kahit nandyan yan sa inyo, pero sila rin, they are able to see and monitor.
1: Yes.
0: So, yun yung isa sa mga mahalaga, yun sir, ang, na meron tayong tinatawag na after-sales service.
1: May support.
0: May support system kaagad. Oo. Ngayon na umuulan, di ba naka-jacket ako eh. Umuulan, habagat, hindi natin maiiwasan, there are cloudy days.
1: Yes.
0: Nag-ano pa rin ba?
1: Actually, ito, nagha-harvest pa siya ng 1.1 kilowatt.
0: Oh, so meron pa rin siyang
1: harvest.
0: Harvest. Pag sinabi nating harvest, yan naman ngayon kinakarga niya doon sa battery ninyo.
1: Full charge na yung battery ko. Siya na ang kinukonsumo ko ngayon.
0: Okay.
1: Kaya ang Meralco ko, minimal pa rin.
0: What about maintenance, sir? Hindi mo ba naisip na, naku, kung nandito tayo sa bayan, maalikabok, may asphalt na naman. Meron bang mga, ano naman ang mga ano nyo dito? Ano
1: dahil na? Sagot naman ng company yung maintenance.
0: Ayan na naman.
1: Meron silang isang libreng PMS.
0: Mm-hmm.
1: Then, willing naman siya pag ano, may problema. Ora mismo andyan sila. Dahil namomonitor nila yung system ko.
0: So, siguro kahit kung ikaw, hindi mo pa alam na may trouble, mauuna na doon
1: mauuna
0: sa
1: sila.
0: Sistema nila. Paanong nabago ng solar home system installation ang buhay po ninyo?
1: Ang unang nabago, yung pag-iintindi namin, huwag kang gumamit niyan. Mahal na kuryente. Medyo nabawasan yun.
0: Mm-mm.
1: Kaya habi ko sa mga anak ko, pagtirik ang araw, buksan nyo na aircon. Huwag kayo magtiis sa init para hindi kayo mahirapan.
0: So,
1: yun ang nabago sa akin.
0: Yun ang nabago. Yung being able to enjoy, sabihin na natin yung benepisyo o yung privilege na hindi ka na magtitiis.
1: Yes, yes.
0: Gaano katagal po yung decision-making process natin? Yung pagpipili po ninyo?
1: Yung una nga, parang na-disappoint ako dun sa unang company. Tapos hanggang sa nakita ko nga ang Solviva, mabilis sila mag-reply. Responsive ang ano.
0: Mm-mm.
1: So, nag-decide ako sa kanila ko.
0: Doon po sa pagpipili ninyo, aside from cost, dalawa na ang nakita natin, cost and yung service, yung after-sales service. Ano pa po ang pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood na dapat nilang i-consider or intindihin sa pagpapakabit?
1: Yun nga, yung pumili sila nung mapagkakatiwala ang company, na kaya sa lang yung support nila para maigad kayo dahil hindi biro basta-basta magpakabit na solar. Marami din ako nababalitaan kasi na nasusunog yung mga system nila. Tsaka i-chinik ko naman yung mga system na ikinabit sa akin ng Solviva. Nasa top of the line.
0: Ang
1: maganda yung mga system
0: nila. Hindi pa naman na itatanong ng ating mga manonood, you are actually an architect and you have been an OFW also. Kaya marami na po kayong naging experience. Gano'ng katagal po or gano'ng kabilis, sabihin na lang natin, ang pagpapakabit ng solar?
1: Nagulat nga ako nung kabit nila eh. One day lang, tapos.
0: One day? Tapos na kaagad?
1: Nag-start sila ng 9 a.m., 3 p.m. tapos na eh.
0: So, ibig sabihin po, hindi na kinailangan na ayusin or i-retrofit yung bubong ninyo.
1: Hindi na. Dahil bago naman sila pumunta, mayroon silang nagso-survey kung ano ang dapat sa nilalagay. Kaya pagdating nila, alam na. Kaya ang bilis ng trabaho nila.
0: So, isang araw lang, kabit na kaagad. By the next day,
1: gamit... mismo, the next day.
0: Kasi may araw.
1: Na-activate na nila yung system.
0: At gumagana na, nagkakarga na yung baterya. Siguro sir, pang ano natin, mga panghuling salita ninyo sa ating mga manonood, ng mga ordinaryo, sabihin na natin, ordinary homeowners po. Ano po ang pwede ninyong sabihin sa kanila ngayong naka-experience na kayo nitong solar home system natin?
1: Maganda,

0: dahil unang-una isipin nyo, dadating yung panahon, ang kuryente, pataas pa ng pataas. Tuloy niya, may crisis pa, hanggang hindi na pa matatapos yan. Tapos, pangalawa, investment din na investment na talagang makaka-minus kayo sa mga bayarin yung monthly. Karamihan sa atin, monthly ang problema eh.
1: Oo.
0: Ano babayar mo? Kuryente, taas ko, tubig ko. Yun ang utilities ang iniintindi natin, buwan-buwan. So, para sa advice ko, kung kaya nyo, pag-aralan nyo, at hindi naman kayo magsisisi.
1: Agad-agad nyo ba nakita, sir, yung pagbaba ng kuryente?
0: Nung first month pa lang. Mm-mm. Dahil end of January, tapos the next day, first day ata ng February.
1: Yung cut-off ninyo?
0: Na-cut-off na siya. Ayun, kita ko na agad sa bilis.
1: Ramdam na kaagad ninyo.
0: Ramdam na agad, oo.
1: Masasabi nyo ba, sir, na ngayon na meron kayong solar home system, mas naging aware ba kayo sa konsumo ninyo, sa consumption ninyo?
0: Yes. Ngayon, alam ko na kung ano yung mga appliances na pinakamalalakas konsumo.
1: Sige nga, sabihin nyo nga, sir.
0: Tulad yan, plancha.
1: Plancha.
0: Water heater. Aircon. Yan tatlong yan. Ang ref ngayon, karamihan inverter na eh.
1: Kaya so, yung ref mababa. At saka yung freezer, aircon din, inverter na.
0: Inverter na rin, kaya maliit na rin. Plancha talaga, wala naman ata inverter na plancha.
1: Wala. At saka ang inverter yata, sir, kailangan gamit mo siya ng matagal,
0: mas
1: no?
0: Mas matagal.
1: Oras ang binibilang para nagiging mas nakakamenos at nagiging efficient. So ngayon na alam na ninyo na mahal at malakas sa kuryente ang plancha, gusot na lang lahat ng damit natin.
0: Hindi na kami nagpa-plancha. Diba? Paminsan-minsan lang.
1: Okay. Siguro, sir, nakapagbigay na kayo ng huling pananalita sa ating mga manonood. Ako naman po ang magpapasalamat sa inyo for sharing this wonderful experience called Solviva.
2: As we close out our premiere season of Power Shift, we believe that energy journalism must go beyond reporting. It must spark real-world action and bring light where it is needed most.
1: Kaya naman, dito sa Power Shift, masaya tayong tatapusin ang ating premiere season with a partnership kasama ang Aurora PH, Aboitiz Foundation, at Aboitiz Power para sa isang pagpapailaw ng paaralan sa isang off-grid area sa Samal Island sa probinsya ng Davao. Panoorin natin ito.
3: Last Mile School that we are partnered with for Billionaire News Channel, which is the 101st school, is really a milestone for us. Because to be honest, in 2024, we never imagined that we would get to this point.
4: Samal is an island, actually. So that's right beside Davao City. So it's also a big island. Previously, this was served by an electric co-op. So we're trying to reach to energize Samal now. So we have the submarine cable already.
5: We are very grateful and we really want to say thank you to Aboitiz, to Aboitiz Power, to Aboitiz Foundation, and of course now to Davao Light in this endeavor. And we hope that with our partnership with Aboitiz Power, rest assured that we will support your advocacy in promoting sustainable energy.
1: And we at Power Shift, kasama ko na po si Mirna, si Ivan, and everyone behind the scenes kasi na-acknowledge natin ang billionaire na kasama namin, si Cher at saka si Miss Timmy. Nandiyan po si Michelle, si CB at ang aming crew. Michelle, nagsimula sa iyo yung spark na kung saan ang galing itong proyektong ito. Maraming salamat. Kaya hindi lang nananatili na pangarap o pag-asa, kundi nagiging katotohanan at buhay na tunay na pagpapakilala ng pagpapaunlad sa kanilang buhay, di ba?
6: Bakit nga ba natin naisipang gawin to?
1: Si Sheila may kasalanan niya.
6: Ang ating executive producer. Na sinabihan tayo from the start na nagsimula siya na maging part ng program natin. We should do something to give back to the community.
1: Yes.
6: Kaya din natin to naisip as a project.
1: From government situation rooms to corporate boardrooms, from orbital satellites to rooftop installations

0: Dave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa babae.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayaw kumagkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
5: Sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi man kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
4: Parang medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una narito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiya kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tiningnan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh? Yeah. Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin.

0: tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
1: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
2: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2. The road to becoming a billionaire News Channel's next Quiz Bee Millionaire is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners,

Nababadrip ka rin ba sa mga freeloaders para sa mabuhang buhay tayo na po at magkapit pandesal? Ikinikwento ni Jesus ang talinhaga ng mga manggagawa sa ubasan kung saan ang huling dumating ay binayaran din ng katulad ng nauna. Naranasan niyo ba na ikaw ang nagtrabaho sa group project at pareho lang ang grades na binigay sa iyo at sa mga kasama mo na walang ambag? Tama nga naman, unfair ito sa iyo. We love keeping score and playing the comparison game. Pero iba ang grasya ng Diyos. God's grace is not a contest, and His mercy is never a limited resources. Shift your eyes away from what others are getting. Be glad that God is generous enough to welcome everyone, no matter how late they start. Kaya anong pwede mong gawin upang matulungan ang lahat kasama ang mga freeloaders? This can be acknowledging where they are good at and giving that role to them. Kaya manalangin tayo. Lord, free our hearts from envy so we can genuinely rejoice in the blessings you give to everyone around us. Amen.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan ang headlines. Palasyo, bantay sarado para sa mga inaasahang protesta sa paggunita ng Martial Law Declaration. Dating Senate President Franklin Rilon iginiit na walang mistrial kung babaguhin ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Saudi Aramco titigil ang oil delivery sa Europa sa Oktubre dahil sa pag-atake ng Houthi rebels. Bantay sarado ang Malacañang ngayong Lunes. Alamin kung bakit sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas.
1: Isinara na ang ilang kalsada na papasok sa Palasyo ng Malacañang ngayong 54th na anibersaryo ng pagdedeklara ng martial law. Alas 6 kagabi nang simulan ilagay ang mga metal barrier na may nakakabit na serpentina wire sa Ayala Bridge bilang proteksyon sa mga magtatangka na pumasok sa bisinidad ng Malacañang. Habang mag-aalas 12 ng hating gabi nang ilagay ang mga kaparehong barrier sa Legarda, Maynila at Recto Avenue. Bukod sa mga barrier, naglagay din ang National Capital Region Police Office ng mga container van bilang pangalawang harang laban sa mga rally.

0: Lista o demonstrador. Nagdagdag din ng mga CCTV camera sa Ayala Beach at Legarda, Maynila upang mamonitor ang sitwasyon. Ayon sa National Capital Region Police Office, aabot sa 17,000 pulis ang ipinakalat sa buong Metro Manila bilang parte ng seguridad. Bukod sa NCRPO, dumating sa Maynila ang mga pulis sa Region 3 at Region 4A sakay ng kinontrata na bus. Nakapwesto din ang mga ambulansya sa labas ng mga metal barrier upang magbigay ng atensyon medikal sa mga mangangailangan. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Bilyonaryo News Channel.
1: Posibleng pagpaliban muna ng Senate Impeachment Court ang nakatakdang botohan sa September 23, kaugnay sa usapin ng voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Judge Panfilo Lacson, bagamat tuloy ang oral argument sa Miyerkules, maaring humingi ng karagdagang oras ang mga senator judges para masusing pag-aralan ang mga argumento ng prosekusyon at depensa bago magdesisyon. Nakatakdang magdesisyon ng impeachment court kung pananatilihin ang ruling na 16 votes o two-thirds ng 24-member Senate ang kailangan para sa conviction, lalo na at 20 senador lamang ang aktibong nakikibahagi sa paglilitis. Ilang testigo ng prosecution panel para sa alegasyon ng unexplained wealth at sal-in violations ni VP Sara ang nakapila sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw. Yan ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
2: Magpapatuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Day 27 kung saan nakapila ang ilang testigo ng prosekusyon para sa Article 2 o ang alegasyon ng unexplained wealth at paglabag sa sal-in. Sa pagharap ni Civil Service Commission Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo, ipaliliwanag niya mga panuntunan sa paghahain at pag-fill out ng sal-in. Si Securities and Exchange Commission Official Attorney Gerardo Del Rosario naman ang inaasahang maglalahad ng records ukol sa mga kumpanyang may idineklarang interes si VP Sara. May inaasahan din na testigo mula sa Philippine Government Electronic Procurement System na tatalakay sa mga government procurement transactions na may kaugnayan sa mga entity na idineklara ni VP Sara. Susuriin ang prosekusyon ang mga records para suportahan ang paratang na hindi ganap na nadeklara ni VP Sara ang kanyang mga asset at business interest. Samantala, pagkatapos ng mga testigong ito, nakalista rin si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte bilang testigo ng prosekusyon. Inaasahang tatanungin si Mayor Basti ukol sa mga transaksyon ng Davao City Government sa ilang korporasyon na may kaugnayan sa Article 2. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
1: Ang pagbuo ng mayorya at ang pagpili ng chief minister ang panibagong hamon na haharapin ng bagong pamunuan ng BARM matapos ang kauna-unahang parliamentary election. Ayon yan kay Senator Francis Pangilinan. Nagbabalik si Dexter Ganibe.
2: Matapos ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro, panibagong hamon ang haharapin ng BARM ang pagbuo ng koalisyon para sa bagong pamahalaan. Ayon kay Senator Francis Kiko Pangilinan, batay sa resulta ng BARM elections, walang isang partido ang nakakuha ng buong mandato kaya kailangang magkasundo ang mga nahalal na mambabatas para makabuo ng mayorya. Kailangan din umano ng parlamento na pumili ng chief minister at ayusin ang pamunuan ng BARM. Payo ni Pangilinan sa mga naihalal na opisyal ng BARM, dapat nakabatay ang mga kasunduan sa accountability, kapayapaan at serbisyo, hindi lamang paghahati ng kapangyarihan. Para sa senador, mahalaga ang unang halalan dahil isa itong hakbang mula sa mahabang kasaysayan ng armed conflict patungo sa demokratikong pamamahala. Git niya, ang tunay na hamon ng bagong pamunuan ay patunayang ang kapayapaan na hindi lang kawalan ng digmaan, kundi may kasamang hustisya, dignidad at mas magandang kinabukasan para sa mga Bangsamoro. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
1: Nag-deploy ng mga pulis sa EDSA People Power Monument kahit walang inaasahang protesta dito. Kumuha tayo ng detalye at ang traffic update mula kay Charmaine Abong na nasa EDSA White Plains. Good morning, Charmaine.
3: Good morning, Willard. Silip tayo talaga ng trapiko dito sa bahagi ng EDSA People Power Monument kasabay ng pagunita ng 54th anniversary ng martial law at Monday rush hour. As of 7:06 a.m., light to moderate traffic ang aasahan ng mga motorista dito sa northbound lane o patungong

0: sa southbound lane o mga patungong Pasay, bahagyan ng bumabagal ang daloy ng trapiko at unti-unti na rin kumakapal ang dami ng mga sasakyan. Samantala sa westbound lane ng EDSA White Plains, magaan pa ang daloy ng mga sasakyan habang light traffic din ang aasahan sa eastbound lane nito. Samantala, bagamat sinabi sa atin ni QCPD spokesperson Police Major Jennifer Ganaban na walang inaasang protesta dito sa EDSA People Power Monument, ay mahigpit pa rin ang seguridad dito sa paligid sa mga oras na ito. Ayon kay Ganaban, walang nag-apply ng permit dito sa QC Local Government Unit para sa mga kilos protesta. Pero sa kabila nito, nag-deploy ang QCPD ng higit 800 personnel para sa mga seguridad. Kung sakali mang may dumating na mga rallyista, kakausapin sila ng QCPD at papayuhang mag-disperse dahil walang permit dito. Nandito rin ang tauhan ng traffic sector para naman umalalay sa trapiko. Kaya patuloy ang paalala sa ating mga motorista na manatiling alerto sa kalsada at sumunod sa mga traffic enforcer at security personnel dito sa lugar. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA Power Monument.
1: Maraming salamat, Charmaine Abong. Walang mistrial kung babaguhin ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang giniit ni dating Senate President Franklin Drilon. Nauna nang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na posibleng magkaroon ng mistrial umano kung babaguhin ang voting threshold na 16 na naunang idineklara ni Presiding Officer Chis Escudero sa umpisa pa lang ng paglilitis. Giit ni Drilon, ang ruling ni Escudero ay pwedeng iapela sa impeachment court. Dagdag pa ni Drilon, nasa Senator Judges na kung tatanggapin nila ang mga opinion ng 3 sa 4 na Amici Curiae na pwedeng baguhin ang voting threshold. Iginiit na mga mambabatas ang pagtatayo sa bansa ng opisina ng Meta, ang may-ari ng Facebook. Ito ay para may makausap na opisyal ng kumpanya kung may mga issue sa mga social networking sites nito. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
2: Panglima ang Pilipinas sa buong mundo na largest base ng Meta. Ayon sa isang datos, higit 95 million Filipinos ang nasa social media. Higit 80% yan ang total population ng bansa. Subalit kasabay ng pag-usad ng panahon, tila nagagamit din ang social media sa ilang negatibong bagay, kagaya ng pagkalat ng online scams, fake news, at lumalabas din sa ilang mga ulat na nagagamit ito sa pagre-recruit umano ng mga kabataan para maging marahas. Makailang beses nang lumapit ang Pilipinas sa Meta na silang nagmamay-ari ng Facebook para sana humingi ng tulong. Pero hanggang ngayon, walang tugon ng Meta. Kaya ang mga mambabatas, pinag-uusapan na ang pag-ban sa Facebook.
3: If they insist na magbingi-bingian at hindi pakinggan ang Pilipinas na maglagay ng opisina dito, o maski isa o dalawang tao man lang, basta meron kang Philippine office na makakausap mo at hindi lang yung kanilang tinatawag na marketing office.
4: If Meta will not cooperate, then wala silang karapatang mag-operate sa Pilipinas. So Meta really has to do its job in ensuring that young people are protected. At kung hindi na ito gagawin, I won't be opposed to the idea of eventually penalizing them with stricter and stiffer penalties.
2: Sa kabila ng kahit kabilang ang Pilipinas sa may pinakamaraming Facebook users, walang opisina ang Meta dito sa bansa na tila insulto raw sa Pilipinas.
3: Maganda naman sana ang hangarin ng social media. At kumikita naman sila. Pero sa kaakibat ng isang negosyante ay ang accountability na dapat hindi ito nagagamit sa masama. Lalo na ngayon nakikita natin humahantong ito sa pagbubuwis ng buhay ng iba.
2: Kasalukuyang nakabinbin sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill No. 9965 o ang Social Media Safety Act. Laman ang panukalang pag-alis ng access sa social media para sa mga edad below 13 years old. Habang mga edad 13 to 18 years old naman ay kailangan ng parental consent kung gagamit ng social media. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
1: Posibleng magtaas ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan sa susunod na buwan. Kinumpirma ng LTFRB na nagpasa ito sa Transportation Department.

ang rekomendasyon para sa fare hike. Nakabatay ito sa inaasahang pagtaas ng presyo ng langis sa Martes na posibleng umabot sa 10 piso kada litro ang dagdag sa diesel at 5 piso sa gasolina. Nakakasana rin ang transport strike ng grupong manibela ngayong Lunes hanggang Miyerkules. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, iginiit ng grupo na kailangan ng agarang fare hike at pagpapababa ng mga buwis sa petroleum products para maibsan ang lumalaking gastusin ng mga driver at operators. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA Orense. Mabigat na ang daloy ng traffic sa southbound lane habang magaan pa ang northbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, mabigat na rin ang daloy ng traffic papuntang Cubao habang magaan pa ang Pantipolo. Susunod sa Metro Morning, patuloy ang search and rescue operation sa lumubog na barko sa Indonesia. Kape muna tayo. Ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Hindi pinagbabawal ng One China Policy ang pakikipagtulungan ng Pilipinas at Taiwan sa larangan ng ekonomiya at kultura ayon nito sa DFA. Muling pinagtibay ng DFA ang pagsunod ng Pilipinas sa One China Policy na kinikilala ang People's Republic of China bilang tanging lehitimong gobyerno ng China. Ipinunto ng DFA ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na ang Pilipinas at Taiwan ay magkalapit na magkapitbahay na may mahabang kasaysayan ng pakikipagnegosyo sa isa't isa. Dagdag ng DFA alinsunod sa mandato nito na isulong ang diplomasya, patuloy na itataguyod nito ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Sa gitna ng pagbaha at erosion sa Barangay Puro, Kawayan, Ilocos Sur, dredging ang nakikitang solusyon ng mga residente. Pero para sa mga mangisda, may banta ito sa kanilang kabuhayan. Alamin ang detalye sa Metro Morning Report ni Dobby De Guzman.
1: 315 bahay ang nakatayo sa Barangay Puro, Kawayan, Ilocos Sur. Dahil isang coastal island barangay, taon-taon na ay problema ng 1,200 residente ang pagbaha at pagkasira ng bahay dulot ng paghampas ng malalakas na alon. Isa si Lucia Rebola sa mga nasira ng bahay noong nakarang taon.
2: Last year, sir, dinamuti yung ubrao min, sir, lang. Kastunay, nervous min, sir. Nagpaarayad kami, titatao nga ako, nang tulong kanyamin.
1: Pebrero din noong nakaraang taon nang naisipan ng mga opisyal ng barangay at munisipyo ng Kawayan na magtayo ng halos 1,000 metrong haba ng gabion box bilang panangga sa malalakas na alon.
3: Na-implement namin itong mga gabion, itong nakaraang habagat, talagang ang daming naitulong sa amin. Kung wala itong gabion basket siguro sa tulong ng Isla Verde at saka sa LGU, saka sa probinsya, siguro wala na itong tagiliran ng Isla Puro.
1: Kaya si Aling Lucia, ibang residente at maging ang mga guro, hindi na nag-aalala sa kanilang kaligtasan.
4: Po yung mga alon, nagbre-break po doon sa gabion boxes kaya hindi na po siya mas tumatama doon sa soil namin. Kaya yun po nagpre-prevent na po siya ng soil erosion.
1: Bilang coastal island barangay, sa Barangay Puro dumadaloy ang tubig mula sa Abra River bago tuloy ang bumagsak sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Dahil sa siltation o pagdami ng mga naiimbak na putik at buhangin, isinailalim sa dredging ang Abra River na sakop ng Ilocos Sur. Pinahintulutan ng lokal na pamahalan at DNR ang Isla Verde Mining and Development Corporation na gawin ito. Sa kabila ng maganda umanong epekto sa komunidad, tutol si Father Robert Somera sa ginagawang dredging. Tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag. Hindi rin sang-ayon dito ang pamalakay o grupo ng mga mangingisda dahil nababawasan ng kanilang huli, maging ang grupong Warriors of Ilocos Sur.
5: Yung mga fields nila, yung mga bukid nila, kinain na ng dagat. Yan ang problema dyan. Masyado, dapat ihinto na yan, dredging na yan.
1: Pero paninindigan ng mga residente, dredging ang solusyon sa kanilang kalbaryo.
0: Para sa Metro Morning, Dobby De Guzman, Bilyonaryo News Channel.
6: Sa kulungan ang bagsak ng kapatid ng celebrity na si Kim Chu. Alamin kung bakit sa Metro Morning Report ni Vito Bamba.
7: Inaresto ng Quezon City Police District o QCPD sa Mandaluyong City si Lakambi ni Lakam Chu, ang kapatid ng aktres na si Kim Chu, kaugnay ng 124 counts ng qualified theft na isinampal laban sa kanya ng mismong aktres. Si Lakam, 45 anyos, ay dinakip sa barangay Wakwak, Mandaluyong City base sa warrant na inisyo ng Quezon City Regional Trial Court Branch 84.
8: Idineklara siyang number 6 most wanted person ng Kamuning Police Station 10.
7: Nagtakda ang korte ng piyansa na 5.8 million pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan.
8: Isinagawa ang pag-aresto matapos magpalabas ng resolusyon ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City noong September 1 na nakakita ng sapat na basehan upang kasuhan si Lakam ng 124 counts ng qualified theft.
7: Nag-ugat ang mga paratang sa reklamong inihain ni Kim Chu matapos ihayag ng isang

0: internal audit ang mga irregularidad sa pananalapi sa operasyon ng kanyang negosyo kung saan nagsilbing manager si Lakam. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa
1: Kamuning Police Station 10
0: para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Para sa Metro Morning, Vito Bamba, Bilyonaryo News Channel.
2: Naglunsad ng pag-atake ang Houthi rebels sa Riyadh, ang capital ng Saudi Arabia. Ayon sa mga rebelde, gumamit sila ng missiles at mga drone. Dagdag ng mga Houthi, kasama sa target nila ang mga pasilidad ng Saudi Aramco. Ganti nila ito sa mga airstrikes ng Saudi Arabia. Handa naman ang Turkey na tumulong sa mga Saudi kung kinakailangan.
3: Frankly, we condemn such provocative attacks carried out against Saudi Arabia, even though it did not attack anyone. We also do not accept having the situation turn into part of the ongoing dispute and conflict between Iran and the United States.
2: Hindi magde-deliver ng krudo sa Europa ang Saudi Aramco sa susunod na buwan ayon sa isang ulat. Sinara ng kumpanya ang malaking pipeline bilang pag-iingat sa patuloy na pag-atake ng Houthi rebels. Dumadaan sa pipeline ang 7 million barrels ng krudo kada araw. Wala pang opisyal na pahayag ang Saudi Aramco tungkol dito. May na-recover na bangkay ang mga otoridad sa Indonesia mula sa lumubog na barko sa Java Sea nitong Linggo. Nasa 10 na ang namatay. Mahigit 100 pa ang nawawala. Higit 200 ang nakasakay sa barkong Virgo Transport 8. Lumubog umano ito dahil sa sama ng panahon. Hirap sa paghahanap ang search and rescue teams dahil sa lakas ng alon. 100 ektarya ang apektado ng forest fire sa Colombia. Hirap ang mga bombero sa pag-apula ng apoy na patuloy ang pagkalat dahil sa lakas ng hangin. Bukod sa mga bombero, tumutulong na rin ang civil defense kabilang ang mga sundalo at pulis sa pag-apula ng apoy. Inaalam na ng mga otoridad ang sanhi ng sunog.
3: This situation is overwhelmed given that the strong winds are generating the spread of the flames as such, greater space, greater intervention, and obviously it is making it impossible and they're making it very difficult, apart from the difficult access in the emergency area.
2: Tingnan natin ang dali ng traffic ngayon sa Commonwealth Techno Hub, Quezon City. Bumper to bumper na ang dali ng traffic papuntang Elliptical Road. Ito naman ang traffic situation ngayon sa EDSA West Avenue. Light to moderate pa ang dali ng traffic papuntang Timog.

Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang Memo.

Umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Lunes. Naku, syempre gusto natin. Maganda ang pasok ng buong linggo. How was your weekend?
1: Masaya, nakapag-recharge with the family.
0: Totoo? Ano yung recharge? Natutulog ka lang?
1: Kumain.
0: Ah, kumain ka ng kumain? Parang nadagdagan nga ng 5 pounds. Parang nadagdagan ng 5 pounds. Napunta lahat dito.
1: Oo, sabi ka pa yung jacket.
0: Talaga? Nagpadala ka pa ng pagkain sa akin.
1: Oo, yun ang katas nun.
0: Ganon. Talagang, ano yun, parang gusto mo madamay kami sa pagtaba mo.
1: Birthday celebration din kasi ni Daddy, kaya happy birthday.
0: Oh, happy birthday, Daddy. Oh. Ayan, gusto natin medyo pa-positive ang ating ano, no? Positive. Ako naman, sobrang busy. Pero maganda naman. Puro magandang mga usapan itong nakaraang weekend. Kasi ayaw nating tired tayo sa negative news bago ang mga problema. Good news muna tayo. Mas maaga nang naiiwasan at natutuklasan ang ilang sakit sa pamamagitan ng whole body MRI. Alam po ba ninyo na dati, ang pag-MRI, kunwari sabihin nating ulo, no? Yung ulo natin. Aabutin yan ng 45 minutes, ulo lang.

0: Ayon sa mga radiologist ng ospital, mas mabuti ang maagang pagtuklas, pagdiskubre sa mga posibleng problema sa kalusugan para mas maagang makapagdesisyon sa nararapat na pag-aalaga. Ayon. 45 minutes, lahat na yon,
1: okay.
0: Willard.
1: Oo.
0: Hindi ka magtatagal. Halimbawa, masyado kang busy o parati mong pinagpapaliban ng MRI mo. Mm-hmm. Lalo may nararamdaman ka na, may nakakapa ka ng mga bukol-bukol, mm-hmm. no? Okay, may sintomas ka na. Tatama rin ka kasi hindi ka makapag-absent sa
1: trabaho.
0: But now, on your lunch break, pwede kang pumunta doon in 45 minutes.
1: Oo.
0: Nakita na lahat. Mm-hmm. Ginawa ko na eh.
1: Pati yung resulta, kita mo agad.
0: Yung resulta, talagang doon ipapakunwari, praning ka, di ba?
1: Oh.
0: Ipapakita na nila sa'yo doon at doon din. Pero may kasunod naman yon na very comprehensive interpretation ng lahat ng nakita nila na ipapakita mo rin siyempre sa mga doktor mo.
1: Kasi minsan ang mas nakaka-stress yung paghihintay, di ba, Corina, ng resulta.
0: Ako hindi. Ako, ngayon na, gusto ko na malaman ngayon na. Oo.
1: Ito pala, may ganito.
0: May ganyan na pala.
1: Okay.
0: Instant. Ginagamit po ng MRI ang magnetic field at radio waves at wala itong ionizing radiation. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya nakakasama sa ating katawan. Habang ang whole body screening maaaring isgawa ng wala ding contrast injection.
1: Oh.
0: Di ba yung nilalagyan ng blue dye ba yan?
1: Yes.
0: Yung mga ano mo, mga veins mo para makita. Mm-hmm. Wala na yon sa pamamagitan ganitong makabagong diagnostic technology. Mas nabibigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na mas maagang malaman ang kanilang kalagayan.
1: Okay, para
0: galing.
1: Preventive
0: Hindi, kinukuha ko yung litrato ko nung nandun ako eh. Hindi lang umabot. Pero ginawa ko na po yan. Ginawa na rin yan ni Pinky Web.
1: Okay.
0: So congratulations to the Philippines. Thank you, St. Luke's. At meron na kayong ganyan.
1: Oo.
0: Ay, alam mo, para ako nabunutan ng tinik.
1: Dahil?
0: Nung may nakita
1: sa
0: akin na wala. Biro mo kung may nakitang bukol doon. Bukol o parang growth, ganyan. Sabi ko, unahin nyo nga po ang utak. Kasi gusto ko malaman, may utak ba ako? It's confirmed. Hindi lang po utak. May puso din po ako.
1: Congratulations.
0: Congrats. It's so good to know. Ayan,
1: pero kailan ulit gagawin yan? Taunan ba yan? Pagka ganyan?
0: I don't know if it's recommended to do it taunan. Mm. Like colonoscopy, no? Ang colonoscopy kailangan every 3 to 5 years.
1: Mm.
0: Okay. Kasi hindi mo mararamdaman pag meron ka ng polyps.
1: Uh-huh.
0: Inaano nila yan, sinusunog nila yan.
1: Okay.
0: Ito, kung wala naman, kung wala ka naman nararamdamang sintomas, I guess every 5 years, diba?
1: Okay.
0: I was thinking.
1: Uh-oh.
0: Kung nasa ganitong edad na pabata ka ng pabata, ganon, kailangan mo ng medyo regular. Hindi po nakikita sa kagandahan yung nangyayari sa loob ng katawan natin. Yun.
1: So MRI ang sagot dyan?
0: MRI ang sagot. Ayan. Ito na. Sa ating Memo Speak ngayong umaga, ano na naman ang bago nating salita? Muling umiinit po kasi yung dapat repasuhin sa ating election law, yung Omnibus Election Code, matapos ang kauna-unahang halalan sa BARM. Ilang election watchdog at lawyers na ang nananawagan na ipagbawal ang mga political dynasty. At yan ay iniutos pa ng Korte Suprema and certified, priority by the president.
1: Priority, yes.
0: Himself. So, ang ating word of the day. Imbes sa political dynasty, ipon, political dynasty.
1: Ang ibig sabihin nito sa ating Memo Speak, mga politikong nag-iipon ng kamag-anak sa gobyerno.
0: Oy, maraming iniipon yung mga ganyan. Nag-iipon ng armas, nag-iipon ng pera, nag-iipon ng kaalyado, at nag-iipon ng kahit pinakamalayong kamag-anak. Kaya yung second degree of consanguinity, sabi nga nila, hindi naaayon sa nakasaad sa saligang batas mismo. That it should be absolute. I don't know the term, pero sinasabi na hindi pwede, dapat man lang hanggang fourth degree.
1: Fourth pa, no? Para pati pinsan, sakop.
0: Oo. Ang pinsan is what? Third?
1: Fourth.
0: Fourth na ba ang pinsan? Palagay ko, higit pa doon. Ayan,
1: fourth,
0: tingnan mo, Einstein. Kung ano ang ibig sabihin ng fourth degree. So, yan po ay kailangan po nating madaliin kasi napakalaking bahagi ng problema ng politika dito sa ating bayan masusolusyonan kung wala nang magkakamag-anak na lahat nakapwesto ng sabay-sabay.

0: ayun, okay. Ano
1: third, nasa third degree ang
0: sabi
1: first cousins.
0: Sabi ko sa iyo eh, third degree ang cousins. Oo. Ano yung fourth degree?
1: Ang fourth degree, kasama na dyan ang fourth, well, kasama pamangkin. Ang fourth cousin.
0: Oh.
1: Shares the great-great-great-grandparents.
0: Ay, fourth yun.
1: Fourth na.
0: Okay, tamo. So it's absolute.
1: Oh.
0: Hindi ba? Kung yung pinsan ang pinsan ang pinsan mo, hindi na pwede yun. Mm-hmm. Well, anyway, tingnan po natin. Papasa kaya itong version na ito na sinasabi nila malabnaw sa mababang kapulungan hanggang Senado? Abangan! Samantala, ano ang nakasulat sa ating memo ngayong araw? Ngayong September 21, ginugunita ang deklarasyon ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isang taon na rin matapos ang trillion peso march laban sa korupsyon sa mga flood control project. So, gusto nating alamin, ano na ang grade? Pasado ba o failure itong nangyayari ngayon sa atin 1 year after the trillion peso march? How many years since the since martial law?
1: 7256.
0: Galing.
1: 72. Oh. 6 minus 2. 54th anniversary.
0: 64.
1: Teka.
0: Alam mo, hindi tama yan. Kasi 1974 ako pinanganak eh. Hindi, loko lang.
1: 54. 54 years old ka pa lang.
0: 54. Okay. So, 54 years since the declaration of martial law. And a year since the trillion peso march, anong grade ang ibibigay mo kung ikaw ang teacher?
1: Siguro 6 over 10 pa lang.
0: 6 over 10?
1: Hindi pa pasang-awa kasi may kulang pa eh.
0: Parang pareho tayo. Oo, parang 60, no?
1: Oo.
0: Over 100. Parang medyo kulang pa.
1: Kulang
0: pero
1: pa.
0: Malaking bagay na kasi dati 40 lang yan.
1: Ay, oo. Malaking bagay na.
0: Oo, pero nung malalaking mga tao na, yung kanilang finaila ng charge, eh medyo tumaas-taas.
1: Oo. Siguro mas tataas pa yan kung dadagdagan ng big fish ang makukulong, pati mga contractor. Diba?
0: Correct.
1: Napapansin natin, top 15 yung present, pero ilan lang doon yung mga kaso.
0: Yan ang hinihintay natin. Nasaan na ba yung mga contractor na yan? Parang lalo na yung mga contractor ng ghost project.
1: Yes.
0: Bakit ang bagal ng gobyerno dyan? Hindi kaya malalaki ang mga naiambag sa kampanya?
1: Kaya nga eh. At sila din kasi makapagsabi kung magkano ang porsyento ibinigay kung kani-kaninong mga backer.
0: Correct.
1: Nila.
0: Oo. Ewan ko lang ha. O ito na ang pangalawa naman natin pag-uusapan, 4 na dekada ng Omnibus Election Code. 40 years! Ganyan na po katanda ang ating mga batas para sa mga eleksyon. Kaya, huwag kayong magmadali sa prompter. Ayan. Kaya, tinulungan ng COMELEC ang pagrepaso at pag-update sa batas para umangkop sa mga paraan ng pangangampanya at pagdaraos ng halalan. Ayun. So, agree ka naman doon, di ba? Matagal
1: oo,
0: na natin
1: matagal na.
0: Ina-advocate yan na sana nga baguhin na ang Omnibus Election Code. Kasama ba dyan ang, ang anti-political dynasty?
1: Hindi, iwalay na batas.
0: Ay, iwalay. Ano-ano ang mga sakop ng Omnibus Election Code?
1: Una dyan, so yung mga batas na nag-govern sa conduct of elections and even campaigns. So, masama na dyan, top of mind ko rin na yung lagi nating kinikwestiyon na gray area. Bakit pagka-file ng COC ng isang kandidato, hindi pa siya ituturing na official candidate?
0: Oh, pwede pa siyang lumabas sa telebisyon.
1: Yun.
0: Pwede pa siyang mag-guest, di ba? Pwede pa siyang, kaya, that's gray.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ang sisisihin nila media.
1: Oo.
0: Sisisihin nila media dahil in-interview mo. Hindi ba?
1: Dahil kaysa hindi pa sila sakop nung spending limits, limits sa mga airtime, or limits sa kanilang paggastos.
0: Kasi importante rin naman na makilala natin ang ating mga kandidato, di ba? Hindi naman ibig sabihin, bayad ka. Hello, knock-knock. Di ba? Eh, kaya lang, it is a gray area. Once they file their certificate of candidacy, bakit nga naman hindi pa rin considered a candidate? Because of premature campaigning.
1: Yes, kaya tuloy ang sabi ng iba, mas nakakalamang tuloy yung mga mayayamang politiko kasi pwede silang gumastos na kanila mga ads.
0: Correct. Diba,
1: kahit wala pang campaign period.
0: At saka hindi yung nangangampanya eh, di ba? Parang mga paalala. mga paalala, mga parang impormasyon lang. Ganon. Okay, kailan kaya? Gagawin kaya nila? Ayun. Kasi yun ang pinagtatakahan ng lahat, pati Korte Suprema, nabuisit na. Bakit nga ba? Okay, number 3, ngayong Philippine Film Industry Month, ipinagdiriwang ang talento at kasaysayan ng pelikulang Pilipino at ang mga aktor. habang patuloy na hamon sa industriya sa mga panahon ngayon, ha? Yung paghikayat sa mga manonood na bumalik naman kayo sa mga sinihan sa kabila ng pagdami ng streaming platforms. In fairness, nung nanood ako ng The Odyssey,
1: kasama
0: puno,
1: ako dyan.
0: Ah, kasama ka nga pala doon. Sabay-sabay nga pala tayo nila Pinky. Puno. Puno.
1: Ang ganda naman kasi.
0: Oo naman.
1: Saka sulit din kasi 3 hours, ano?
0: Oo, may mga bagay talaga pati na ano na... magandang makita sa big screen.
1: Big screen, oh.
0: Pero hindi na talaga tulad ng dati. Halimbawa, yung mga Filipino films. Pag dumadating yung Metro Manila Film Festival, ayan, medyo napupuno. Pero on a regular day, talaga bang patay na ang pagpunta ng mga Pilipino sa sinihan? At ano na ba ang magiging source of income ng mga producer? Kung pahirap na ng pahirap ang pagpapanood sa tao ng mga pelikula. At lalo na maraming libre lang sa gadget at sa mga iba't ibang platform, ang mga pelikula, luma man yan o bago.
1: Nakakalungkot nga po yun, kasi kapag dumadaan ka sa mga sinihan sa loob ng mall, makikita mo kung hindi sarado, nagbawas talaga ng mga theaters.
0: Totoo.
1: Yung dating 6, naging 3 na lang.
0: Oo, naalala ko pa yung pila. Yung pila ka talaga bago ka makapasok, ano? Pero ano nang mangyayari sa industriya natin? I think worldwide, tinamaan. Pero dito sa Pilipinas, talagang medyo hingalo. What is the future of Philippine cinema? Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: September 21, ngayong araw ang 54th na anibersaryo ng pagdeklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng Batas Militar o Martial Law.
1: Isang taon na rin mula nang idinaos ang Trillion Peso March laban sa korupsyon at sa mga umano'y anomalyang sangkot sa mga flood control projects.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, ramdam nyo ba ang bunga ng Trillion Peso March matapos ang isang taon? Hindi na natin tatanungin yung pagkakaiba sa 1972, baka hindi na nila naabutan yon. Okay, dito na lang tayo sa Trillion Peso March matapos ang isang taon. Ang sabi nila?
2: Para sa akin, effective yung Trillion Peso March last year kasi mas naging aware yung mga Pilipino sa mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno at saka mas nalalaman nila yung mga qualities na dapat tingnan sa mga kakandidato for the next election.
3: Politicians and public officials implicated in this flood control scandal and put to court is a big step forward. Sa madaling salita, napapakita natin sa publiko na kayang gumalaw ng batas at gumagalaw na ito para sa taong bayan. At patuloy nang nauhuli ang mga inakala nating untouchables sa mundo ng politika. But I also think the things happening right now present opportunities for the movement to keep and accelerate its momentum.
4: It's more yung message. Hindi na siya nakakagulat na marinig sa karaniwang tao na lahat ng kurakot dapat managot kapag may baha, kapag may natural disaster, kapag may iba't ibang nangyayari sa gobyerno. So I think yan ang lasting impact ng Trillion Peso March.
0: Aba, naramdaman daw nila, oh, 'di ba? Eh kung yung ano, yung ordinaryong sorbitero kaya naramdaman. Para sa kanila, bottom line ano pa rin eh, yung pag-angat sa buhay, hindi ba?
1: At saka kung hindi na sila binabaha.
0: At saka kung hindi na sila binabaha. Exactly. Para talakayin ang isyung ito, makakasama po natin ngayon ang isang survivor survivor ng martial rule in 1972. At kasama rin po siya sa mga nanguna dito po sa Trillion Peso March after 53 years. Father Robert Reyes, convener ng Clergy for Good Governance at organizer ng Trillion Peso March. Magandang araw po sa inyo, Father Robert.
5: Magandang uwaga po, Corina at Willard. And nice to see you after so many years.

0: Nandito ako eh.
1: Oo naman.
0: Pero babalik ako doon mamaya.
1: Ay, siyempre.
0: Pero pag, pag nakita ka sa television, wala ka sa simbahan.
1: Oo.
0: Yun ang balersi.
1: Marami naman pong mga paring wala sa simbahan, nasa ano, barberya.
0: Ay, naku.
1: O kaya, siyempre, nagmo-mall din yan.
0: Opo.
1: Bakit naman ganun, di ba?
2: At si Father Robert, diba nakilala bilang running priest?
1: Yes.
2: O, tumatakbo pa ho ba kayo, Father?
0: Much less now because I'm only 71 right now.
1: Oh. I'm only 71 naman pala, bata-bata. So, Father, ito, no? Naabutan po ba ninyo? Naaalala pa ninyo yung Marshall Rule?
0: Of course, Corina.
1: How did that affect you then?
0: It affected me much because yung buong formation ko as a set seminarian towards the priesthood, pumasok ako ng seminaryo 1970.
1: Oh.
0: Third year high school.
1: Okay.
0: 1972, first year college in Ateneo because our seminary was inside Ateneo.
1: Oo.
0: So 1972, first year college, narinig ko yung tinig ni Kit Tatad. Lahat kami nakikinig sa radyo noon. We were eating breakfast.
1: Oo.
0: It was declared. And then we asked the Jesuit professors, ano po ibig sabihin nito? Sabi nila, we don't know. We never, hindi natin naranasan ang martial law ever.
1: Ah.
0: So, hindi natin alam. Pero nalaman na namin pagkatapos noon.
1: Ayun. Itong nakikita po natin ngayon ng mga pagpapasakalye. This was in the 70s, ha? Ito po ay noong mga 1972 rin siguro yan. Talaga nagpasakalye ang mga pare o ayan, mga kabataan. Bakit parang ganun pa rin ngayon?
2: Oo. May nagbago ba?
1: No? Oo, may nagbago ba? For a while, there was. I mean, sa palagay po ba ninyo, Father, yung nababalitaan din ninyo dati, nakikita po ninyo itong mga kilos protestang ito?
0: We were part of it.
1: Ah, you were a part of it.
0: I was part of it.
1: Oo. So, dati naman, pinapayagan naman.
0: Before 1972.
1: Ah.
0: Noong 1972, subukan mo, mauhuli ka.
1: Ayun.
0: Bawal na.
1: Okay. So, tsaka ang pagkakaalam ko noon, sa mga pinag-aralan sa eskwelahan, talaga nagiging marahas, ano, o bayolente. Ang mga, tsaka marami nakukulong. Marami nakukulong. Kaya nga nagpangibang bansa si Ninoy Aquino, remember? Pagkatapos pagbalik niya dito, napatay naman siya. So, since then, eto na nga po, nanggaling na po tayo sa Cory Aquino, iba't ibang administrasyon, etc. At ngayon naman, parang bumalik na naman sa kalye ang mga tao dahil sa nakitang pagkakadiskubre ng korupsyon. Wala po tayong tinutukoy kung sino, pero parang bumulaga sa atin yan, ano? Trillion peso march. And today, meron na po kayong nararamdamang pagbabago?
0: Ang sinisigaw nung trillion peso march, ikulong ang mga kurakot. At nung mga panahon na yon, wala pang nakukulong. Kaya kami, nanggagalaiti kami. Ano ba to? So unang nakulong ay si Jinggoy, di ba? Tapos si Bogribilla. Kaya si Bogribilla, nakawala na naman. Parang escape artist eh.
1: Out on bail.
0: Pero ilang beses na siyang nakulong at tumabas.
1: Mm-mm.
0: Tapos inihintay namin na merong bigger fish na makulong. Kaya no, naulinigan ko na ilalabas na yung warrant of arrest, yung kaso laban kay Martin Romualdez, nag-rally kami sa harapan ng Sandigan Bayan. In support of that possibility na talagang kasuhan ng ombudsman si Martin. Nandun na kami. At kinasuhan nga. At giniit namin na hindi lang kasuhan. Yung warrant na pares ay ilabas na kagad. Bakit? Baka alam mo na, makakuga. At pero, nung lumabas yung warrant na pares, nandun na siya sa Cardinal Santos. Parang in-anticipate na niya. At kaya medyo may pagbabago. May mga nahuhuli na.
1: Oo.
0: Kaya lang, ang babantayan namin ngayon, yung mga korte. Kasi yung bail ay na-areglo eh. Daling areglohin na naman niya. Kaya may chismis na naman na si Marculeta, ina-areglo na ng mga abogado niya yung bail niya.
1: Oo.
0: O, chismis yan. Pero chismis na, alam mo, kapag may chismis, may ugong, may katotohanan. And if Marculeta walks out of jail na naman, ang kasunod niyan ay si Mike Defensor at si Jinggoy at si Martin Romualdez. Pag ganyan na nangyari, sasabihin ng mga nag-trillion peso march, nilulukuhan na ito. Mm. Kaya bantayan ng korte.

0: Ayun. Okay, pero pagdating naman po sa iba pang napakaraming pinangalanan nung una. Mm. Ang dami, medyo marami yun, ano? Hindi ba? Yung mga contractor po mismo, ang mga nagbanggit ng mga pangalan. Maaring totoo, maaring hindi, pero parang hindi na na-follow up, no? Mm. Yung napakaraming binanggit na pangalan. At yung mga contractor mismo, na mahaba po yung listahan, parang ano ba, yung mga Diskaya lang ang nakulong yata. At ang ilang mga, ano,
1: ilang natin narinig yung iba.
0: Yung BGC Boys, oo. So, kulang pa ba? Siyempre, ano po ang inyong mga inaasahan pa?
2: Kulang
0: one year after that
2: you kulang na kulang. Kasi, kung ang just sistema ng katarungan ay umuusan, ay hindi mo na kailangan bantayan ng mga korte. Mm. Eh, may ibang nangyayari na behind the scenes. Mm-hmm. At yung taong bayan ay hindi naman nakikita yung mga nangyayari. Kaya nakaka-frustrate, bigla na lang nakulong si ganito, biglang lalabas. Ano nangyayari? Okay. At yung mga sinasabi mong list, nasa listahan, wala nangyayari. Kaya bantayan.
0: Ayan.
1: Si dating Congressman Zaldico, Father Robert, ano ang masasabi ninyo doon sa kumaga sincerity na administrasyon na mahanap siya at maibabalik dito sa Pilipinas?
2: Alam mo, isang konektado dyan, yung nilabas na statement ni John Vic Rebolla, alam namin kung nasan si Bato. Alam namin. Pero may mga protector siya na malalaki.
0: What?
2: Admitted sa kanyang statement.
0: Oo.
2: At hindi namin basta siya mahuli. Ano yan? So, apply that same arrangement with Zaldico. Alam namin kung nasan si Zaldico. Pero, bakit hindi nila mahuli? Kaya ibig sabihin, negotiated justice, negotiated everything dito sa bansa natin. So, pag hindi nawala yung ganyang arrangement, Willard Corina, baka taong bayan ay dismayad. Yung pagka-dismaya, baka kung saan mauwi eh.
1: Oh, negotiated justice, Father Robert. So, ibig sabihin, tingin nyo may usapan or backroom negotiations?
2: Palagi. Palagi yan. Hindi pwedeng pamisa-misa lang yan. Palagi. Yan ang politika eh. Mm-hmm. Whether we like it or not, whether it is a democratic country where democracy works, like in Europe, somehow in America, pero America is problematic now, there are always backdoor negotiations. Mm. Pero sometimes, hopefully, yung mga backdoor negotiations ay pabor sa taong bayan. Mm. Eh, usually, hindi.
0: Ayun. Tama nga, no? Parang yun din ang suspecha. Although, syempre, kailangan patunayan natin yan. Yung mga negosasyon. Sa sabi nga nila, dapat kung ikaw ay state witness, dapat least guilty. Pero one of the most guilty naman ang willing magsalita. Para mabingwit nga naman lahat.
1: Former DPWH secretary, no? Manuel Bonoan, Father Robert. Tingin niyo dapat talaga siyang i-admit as state witness? Makakatulong ba siya? Ano ang mga impormasyon na inaasahan niyo dapat niya ibigay para naman talagang mag-qualify siya at ma-justify yung kanyang pagiging state witness?
2: Unang-una, gusto niya maging state witness para makawala siya. Yun ang kapaliton eh. Mm-hmm. Pero, yung gobyerno, ang dapat na talaga hanapin ay yung lahat ng ebidensya na maaari manggaling sa kanya o maaari manggaling sa iba pa. Pero problema nga, kung negotiated yan, palagay ko, pwedeng alam ng gobyerno yung pwedeng panggalingan pang iba ng ebidensya. Pero kung medyo may connection, ay nanenegotiate yan. Kaya si Binoan will negotiate his way into becoming a state witness and so that he will be exonerated. Yun po yan eh. Sana mawala yung ganon para ang taong bayan ay makinabang na.
0: Ayun. So, 54 years na po mula nang ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos yung batas militar, ano po. So, in some ways, maikukumpara ba natin sa mga panahon ngayon yung parang batas militar noon?
2: Ah, hindi naman.
0: Hindi naman.
2: Hindi naman. Kasi, I was witness to yung mga unwarranted arrest, tapos disappearances. Isang kasamahan namin na magsasaka ay nawala. Tapos yung asawa niya, kausap kami, tulungan niyo kami makita si Kaga dito. Abay, 3 days later, paglabas ng babae, tinutulak niya yung